0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabot eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundo ng sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho.

0: Ako po si Tom Alvarez, makasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga. Makasama po rin natin sa bahaging teknikal, walang iba kundi si Ate Otoy Evangelista at si Josie Gonzalez sa ating master control. Sa transmitter site naman po natin ay si Kuya Rodel Perlas. Well, it's a beautiful Tuesday. Medyo gloomy ang panahon ngayon. Hindi kasi tindi ng sikat ng araw yung nararanasan natin ngayon compared the past days. Anyway, maganda pong pag-uusapan natin ngayon dahil merong ipapaalam sa atin ang ating bisita from Philippine Statistics Authority, Quezon. Walang iba kundi ating statistical specialist too, Ma'am Mads Rosales. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Mads.
1: Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan, Ma'am Mads, batiin ko muna yung mga taga-PSA.
1: Hello po sa mga taga-PSA at sa lahat po ng mga ating mga taga-pakinig at taga-panood po sa Facebook.
0: Ayan. At ang pag-uusapan po natin ngayon, Ma'am Mads, ay tungkol po sa anong klase ng survey?
1: So ngayon po, ikakandak po namin yung updating of lease of aquaculture farms. So doon ang operations pa naman po namin ay from June 29 to August 7. So ito po ay parang early information dissemination po namin. So yung atin pong 2026 updating of lease of aquaculture farms or yung atin nga pong tinatawag na 2026 ULAP. So ito po ay activity ni PSA. Ito po ay nationwide initiative aimed at maintaining at a comprehensive and up-to-date inventory of all aquaculture farms in the country. So yung atin pong mga provinces po with existing aquaculture farms based on 2023 ULAP. So last 2023 po, yun po yung last na pag-update namin po ng lahat po ng listahan ng aquaculture farms. So ngayon po, para po ma-update ito pong framework po natin na ginagamit po sa mga surveys, magkakandak po ulit kami or magsasagawa nito pong pag-update ngayong pong 2026.
0: And how frequent is that, Ma'am Mads, itong pag-survey na ito sa aquaculture?
1: Ito po ay every 3 years po kami nagpapalit po ng or nag-update ng framework.
0: Bakit
1: po
0: ganun katagal?
1: Syempre po, medyo ano din po siya sa cost po natin. Pero yun nga po, nagagamit naman po siya. So yung atin naman pong framework po ay nagagamit po dahil po ang atin pong aquaculture, meron po tayong quarterly aquaculture surveys po. So every quarter po nag-interview po kami na mga sample aqua farms po mula po dun sa ano, sa framework po natin. So para po mas ma-update po ito, yung mga pinupuntahan po naming aqua farms, kumbaga mag-inventory po ulit kami ngayon ng ano, ibibisitahin po ulit kung yung mga nasa nalista po ba noong 2023 ay existing pa o in operation pa po ba or sarado na. So yun po, or kung may mga bago pa man po na mga aqua farms, so ililista naman po namin yun.
0: Ano yung primary commodities ng aquaculture, ma'am? So o aqua farming.
1: Sa ano, dito po sa ating pong 2026 ULAP, unahin ko lang po muna yung mga objectives po natin or yung mga na-scope po niya or yung mga katanungan na masasakop po nito pong ating 2026 ULAP. So yung ating pong pag-update po ng aquaculture farms, kasama po dito ito po mga sumusunod na mga informations po. Yung name and address po ng aqua farm. Legal form po ng organization, ito po ba ay individual proprietorship, partnership, corporation, government institution, or government corporation. Ano po yung type ng aqua farm? So, meron po ba, ito po ba ay fish pond, pen, cage, rice fish, small farm reservoir, seaweed, oyster, and mussel farm. So, ano po yung water environment niya? Ito po ba ay marine, freshwater, o yung pinaghalo pong marine and freshwater, yung tinatawag po nating brackish. Culture system po, monoculture po ba siya? Nagpo-focus po ba siya sa isa lang species? Halimbawa po, bangus lang po yung inaalagaan niya.
0: O tilapia.
1: Or polyculture, pwedeng bangus, tilapia, o yung mga sinasamahan po nila halimbawa ng crabs or ng mga hipon. Then, yung atin pong management system, gano'n po kalaki or kalawak yung kanila pong mga aqua farms. So, yung mga feeding mechanism or yung system po na ginagamit nila, yung area po, volume ng ginagamit po nilang area po nung atin pong mga aqua farms. So, sa mga cages naman po, yung volume kasama po yung lalim. Then, ito na nga po, yung tinatawag po nating para po malaman yung mga

0: species po na kinukulture po natin. Mm-hmm. So, nandito po yung bangus, yung tilapia po natin, yung mga tiger prawn, mud crab, endeavor prawn, white shrimp, meron po tayong mga pibanami, mud crabs, siganid, samaral, lapu-lapu. Yan po, meron po tayong mga hito, oyster, mussel, seaweed. So, yun po yung ilan po sa mga species po na meron din naman po kung dalang statistics po noong 2025. So, pwede din pong mamaya ay
1: sige.
0: I-open ko din po.
1: Ma'am, matanong ko lang, Ma'am Mads, when it comes to contribution ng production po, how does Calabarzon fare sa iba pang mga regions?
0: So, yung atin pong Calabarzon po, sa 2025, data po natin, nagtala po ito ng 65,433.46 metric tons. Mm-hmm. So, yun po yung datos po natin.
1: Malaki,
0: so, no? Sa buong Pilipinas po, ang datos naman po ng buong Pilipinas na naitala noong 2025, ito po ay para sa aquaculture po lamang, ay 2,181,275.29 metric tons. So, ito po yung initial data po namin noong 2025. So, malaki po yung contribution po ni Calabarzon, mm-hmm, especially din po si Quezon po, dahil po sa lawak po ng land area po natin, madami din po yung talaga nag-aquafarms. Though, dun po sa ating trend ng data, sa nationwide, sa Calabarzon and sa Quezon po, medyo declining na po siya.
1: Talaga?
0: Po, medyo declining po. Maaari pong sa weather conditions din po natin, kasi ano nga po, sabi nga po nung iba po natin, mga operators, talagang tsetsempohan mo po yung panahon kasi mahirap pagpalaki nung atin po mga similya or yung mga fingerlings po natin, yung mga yun po. And yung siguro nga din po sa cost po, medyo costly nga po yung atin pong pamumuhunan sa aquafarms. And sometimes po, meron din po yun sa, though hindi naman widely affected, yun sa mga conversion po, yung mga land conversion po na from, natatamaan po ng mga government, din po na, kumbaga mga developments po, development projects po na yun po, nakoconvert po.
1: So, daming factors pala, no, kung bakit nag-decline.
0: Yes po, madami din po
1: major
0: factors.
1: Major contributor siguro yung climate change na rin, ano, at
0: yes
1: nabagit
0: po
1: mo kanina.
0: Opo, kasi medyo mahirap nga po para mag-risk po. Ito naman po, according po dun sa ilan pong, not generally naman po. So, according to ilan pong aquafarms po natin, medyo mahirap nga po mag-risk po na ang weather po natin. Correct. Ay mahirap pong tansyahin.
1: Pero maituturing ba natin, Ma'am Mads, na isa pa rin sa major contributors ang Calabarzon when it comes to production sa aquafarming?
0: Yes po. Nandyan din po yung ating po mga kalabit probinsya, katulad po ng Cavite po, Batangas, Rizal, and Laguna. Lahat po kami po ay lahat po ng provinces po ng Calabarzon ay contributing po dun sa aquafarms, dahil lahat po ay meron po mga aquafarms listed po dun sa mga areas po nila. Yun po.
1: Ay, yung climate change, ma'am, kasama ba yan sa ano, sa survey ninyo? Yung nabasa ko ito, yung non-climate hazards and climate hazards, kasama rin ba yan sa survey ng aquaculture?
0: Bali po, si PSA po kasi, more on statistical tables po yung talagang nage-generate namin. Though hindi po kami yung parang official po na maaari mag-release po ng mga, ano tayo dito? Kung bakit po naging ganun yung trend. Pero dun po sa part ng questionnaire po namin, inaalam din po namin para po dun sa evaluation or dun po sa mga data review po namin, makita po namin bakit nga ba siya declining or increasing po yung atin pong status. Though yung mga reasons po na yun, hindi po siya officially declared. Pero yung atin po mga, yung atin pong katanungan tungkol po dun sa mga factors or ano po yung mga main reasons ng atin po mga fishermen's or aquafarm operators po, kung bakit po nag-decline or nag-increase compared last year yung kanila pong volume of production.
1: Ma'am Mads, how about yung good aquaculture practices na tinatawag? Yung ba'y lumalabas din sa survey?
0: Actually, sir, hindi po. Pero po pag maganda po yung production niya, nababanggit din po ng atin po mga operators kapag may mga intervention program po yung atin po mga local planners or yung atin po mga LGUs, yung atin po mga kapwa Nasa agencies po, katulad po ng mga DABFAR. So, pag may mga intervention programs po, nababanggit po yun kung bakit po naging helpful sa kanila na nag-increase po yung production po ng kanilang aqua farms or yung kanila pong paghuli ng mga isda.
1: Ayun. Okay. So, ano pa yung gusto nating discuss dyan, ma'am, sa ating pong survey na ito?
0: Mabalik ko lang po na yung atin pong 2026 updating po ng list of aquaculture farms. Ito po ay nationwide na ginaganap. So, ito po lahat po ay mapupuntahan na lahat po ng may farm, aqua farms or yung atin po mga aqua farms operators or kung ang maabutan man po natin ay yung mga caretaker, interviewin po natin sila tungkol po dun sa profile po ng atin pong aquaculture. So, yung atin po mga enumerators or statistical researchers, gagawin ang gamit po nilang tool ay yung ano na po, yung tablet na po or yung na tinatawag po natin na computer-assisted personal interviewing or CABI kasi medyo nasabay po tayo sa ano modernization. So, tablet po ang gagamitin nila. Or baka naman po mapansin nyo na halimbawa ay kung hindi man tablet, minsan po kasi halimbawa nalobat sa daan or minsan halimbawa uminaman po yung signal, meron po silang readily available po ng mga questionnaires na baka yun po yung gamitin po sa pag-interview, pero ganun pa man po, inaanayahan po namin ang lahat na maki-cooperate or lahat po ay in-encourage po namin na makilahok, tumugon po dito po sa atin pong survey po na ito at huwag po kayong mag-alala dahil ito naman po ay covered ng atin pong data privacy. And then yung atin pong confidentiality ng information ay makakasigurado po kayo na yung lahat po ng i-disclose nyo pong information ay ito po ay sako po ng atin pong data privacy. So, yung atin po namang mga ibibigay na information, napaka-helpful po nito. Dahil nga po, parang nandito na po tayo, or parang ini-encourage po natin yung pagkakaroon po ng data-driven governance po, or yung sinasabi po nating evidence-based, napaka-helpful po nun sa atin po mga local planners. Lalo na po dun po sa paggawa or pagbuo ng mga programa na maaari din naman pong magiging helpful po dun po sa mga operators dahil pong ito po mga intervention programs po na ito. So, yung mga intervention programs na po ito, makikita po mga local planners, ano po yung mga pwede pang gawin or ano pa po yung kanilang mga programang pwedeng makatulong dun po sa ating mga aqua farms.
1: Like for example, fuel subsidy, solar fertigation system, di ba?
0: Yes po, maaari pong sa during local planning, maisip po nila na may mga ganun pong pwede po palang intervention programs. Correct. Po. Yun po.
1: So, napakahalag talaga nitong ano, survey na ito, Ma'am Mads. Ano? Lalo, yes, lalo yes, na sabi nga dito, 50% ng contribution po ng, ano, sa Philippines, ano? Total fisheries output by volume, yes, according po sa survey na rin po ng PSA.
0: Oo. Yes po. And yung yun nga po, para din po kasi siyang dominant. Halimbawa po, ay ito po ay yung ating pong framework na pinanggagalingan po ng mga samples. So, kung hindi po kompleto yung framework po natin, yung mga samples po natin, parang yung representation niya, di ba? Baka po sakaling yung aqua farms niyo po pala yung magandang representation. Correct, para dun sa ano natin, sa datos natin. So kailangan po talaga yung mga makilahok or makikooperate po ang lahat po ng atin po may mga aqua farms po. And also mabanggit ko na lang din po na yung atin pong agriculture sector po, napakalaking factor din po niya sa kabuuan po ng atin pong GDP. Though, ibang ano naman po siya, usapin ng datos po. Pero yung contributing factor po ng sa agriculture sector po, ang fisheries po ay napakalaki ng effect. Lalo na po nung medyo nag-decline po siya. Overall po yan, hindi lang po sa aquaculture, dahil na rin po dun sa municipal, sa commercial, and sa inland fishing po natin, medyo nag-ano din po talaga siya sa trend po ng datas po natin or sa mga yun po.
1: Ma'am Mads, sa lawak ng Calabarzon region, madami rin siyempre na mga aqua farm, ano, sa buong rehiyon. So paano yun nasusurvey ng ating ano, ng ating kagawaran, ano, nating ahensya?
0: Doon po sa atin pong pagdating naman po sa mga service po, or kahit naman po dito po sa atin pong pag-update po ng listing or yung kabuuan po ng framework. So lahat po talaga ng areas po, kumbaga, ginagalugad, tama po ba yung term ko, ng mga SRs po natin. Opo, talaga po binabayboy po na nila lahat yon. And kung sakali man pong ma-identify na yung ating pong barangay, ay wala pong existing aqua farms, magpapatulong din po kami na ma-certify po na yung barangay po na yon ay wala po talagang aqua farms na existing dun sa areas nila to make sure lang po na talagang na isa-isa yung lahat po ng aqua farms, napuntahan po lahat ng barangay po. So, makikipag-coordinate din po kami up to the barangay level po.
1: Okay. So, how do you address the problem? Halimbawa naman, kasi may ibang mga lugar malalayo, di ba? Yung mga,
0: yes po.
1: Halimbawa, pinuntahan nyo, tapos wala dun yung ano, yung
0: talaga yung may-ari. Opo, talaga po binabalikan po ng
1: binabalikan
0: ating
1: talaga?
0: Yes po, binabalikan po ng ating po mga statistical researchers. And yung kanila pong workload, kasama po dito yung Saturdays and holidays. So,
1: okay.
0: Pwede din po na halimbawa pagbalik na sinabi nila na Sunday pa po available yung ating mga respondents or nabalik din po sila kahit po Sunday po.
1: Oh.
0: Yun po. Kaya po maging, ako baga malaking tulong na po kung sakali man pong maabutan po kayo natin po mga historical researchers na magpa-unlock po ng interview sa kanila.
1: Hindi ba sila pwedeng may nabanggit sa akin ma'am, one of your they call this co-employees during the interview na merong iniiwan na ano na parang anong list na
0: how
1: does it
0: po,
1: factor ma'am paano yun?
0: Maaari din naman po na kung ganun man po ang mangyari pero upon collection din po i-verify pa rin po yun yung statistical researcher parang babanggitin pa rin po niya kung ano yung laman nung nasa questionnaire to make sure lang din po na lahat po ay nasagutan lahat po ng part po. Yes po.
1: Cooperative naman ang ating mga aqua farming owners.
0: Yes po, cooperative naman po yung ating po mga aqua farm operators.
1: Operators.
0: Medyo napagkakamalan lang po kami na nagbibigay ng mga ayuda. Pagpasensyahan nyo na po talaga. At si PSA po ay data collection lang po talaga. Kami po ay nag-i-interview, nagsisurvey po. Para po mangalap ng datos na ito naman po ay magagamit nga po ng ating mga local planners po. So, yun
1: para
0: po.
1: Sa ayuda naman, no? Sa mga intervention. Di ba?
0: Yes po. Though hindi po kami po yung baka mag-expect po sila na nasa amin po yung listing ng binibigay sa ano po. Balihiwa.
1: Kayo nag-recommend. Hindi
0: po kami ang recommending. Linawin lang po namin. Hindi po kami ang recommending. At wala po kaming kinalaman sa mga yun po sa paglilista po ng mga beneficiaries or kung ano man pong intervention program po na ipinapa.
1: May mga ganun ba, Mama? Palista mo naman ako dyan. Ganun-ganun.
0: Yes po, pag-survey po namin. Minsan na pagkakamalan po. In-explain na lang po namin na yun po ay para po sa survey. Samples lang po or sample aqua farms lang po yung talagang napupuntahan po para po dun sa survey.
1: Ayun. So, anything more important to add? Mukhang marami pa tayong dapat talahay yung survey na ito.
0: Yun lamang po, bali June 29 to August 7 po yung ating pong enumeration period po. Pero parang ano din lang po siya eh, 1 month lang din po. Mm-hmm. So meron po kaming katatapos lang din po or kaka-close lang po ng posting po namin ng hiring. Meron po kaming 22 statistical researchers po na sa buong Quezon na po yun.
1: Hiring yun, ma'am?
0: Hiring po. Pero nag-close na po siya nung May 31 po. Nung isang araw po.
1: Tapos na, may natanggap na, mayroon na.
0: Nasa ano po kami, nasa initial ano po kami ng screening po.
1: Screening. Anyway, nabanggit ko pala yan, ma'am. Na-announce natin yan.
0: Apo.
1: Ayun. So, ma'am, other surveys, ma'am, coming up aside from this aqua food culture farming survey?
0: So, sa fishery sector po, meron ongoing pa rin po yung atin pong quarterly aquaculture and inland fishery survey. Ganun din po yung atin pong monthly monitoring po nung municipal and commercial fishery survey naman po. Then yung other projects po ni PSA, ongoing pa rin naman po yung atin pong data collection sa mga commodities, yung tinatawag po natin CPI, yung para po sa inflation, yung atin pong labor force survey, nandyan pa rin po. And then yung ating pong iba't iba pa pong agriculture surveys po natin, meron sa livestock and poultry, sa cereals, sa crops, so marami pong surveys si PSA. So yun po yung ating po mga, sa mga statistical surveys po na mga ongoing po natin ngayon.
1: Any activities events coming up?
0: Naka-line up po sa second semester po namin ay medyo matagal pa po yung sa National Statistics October pa. And yun pong sa provincial product accounts po, mga late, din po yun, late, din po ng month din po ng ating pong semester. So, kami naman po ay weekly, nag-announce po ng ating po mga naka-line up ng mga activities po. Ayan. Yun po.
1: Mamaya yung message yung Ma'am Mads, na batingin ko muna magandang umaga si Ma'am Normita Daraway Pagkatipunan, of course. Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Normita. Kompleto. thank you so much po for your support and of course the staff of PSA Quezon. Ma'am, mensahe para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga sinusurvey po natin.
0: Yes po.
1: Sige po, ma'am.
0: Muli po inaniyahan po namin ang lahat na makilahok po. Hindi lamang po dito po sa updating po ng list ng aquaculture farms, gayon din po sa lahat po ng surveys sa census man po or sa mga other activities po ni PSA katulad po sa civil registration and national ID. Suportahan niyo po ito dahil po ang mandato po ni PSA sa data collection at yung atin pong mga datos ay napakahalaga po lalo na po sa mga pagpaplano po ng atin pong mga government mga
1: policies,
0: implementing sa government policies po natin.
1: Ayan, maraming salamat, Ma'am Mads, for dropping by the station. Ma'am Mads Rosales, Statistical Specialist 2 ng PSA Quezon. Maraming po salamat, ma'am. And see you again this coming months.
0: Thank you po.
1: We'll be right back with more of Jobs Kita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at kung pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
9: Ako si Rinbiel Flores, isang estudyante. Gusto ko lang ng respeto.
10: Ako si Marvin Garcia, isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang pagtrato.
11: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga anak.
8: Kaya't patuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan at komunidad na isulong ang gender and development programs upang masigurong walang maiiwan at walang mahapi. Sama-sama nating itaguyod ang ligtas, pantay at makataong lipunan para sa lahat.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Okay, we're back at sa pagpupatuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, atin po munang tunghayan at panoorin ng ulat sa lagay ng panahon. Ito po ay ihatid sa atin ni Miss Veronica Torres. Please watch this.
2: Radio Pilipinas. Weather.
3: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday, June 2, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat nakakaapekto na ngayon sa may Luzon at sa may kanlurang bahagi nga ng Visayas. Itong southwest monsoon, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Samantalang yung minomonitor nating bagyo, noong mga nakaraang araw na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na binigyan natin ng local name na Domeng, ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 11:30 a.m. Kaya sa ngayon, wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil naman sa southwest monsoon o habagat, may inaasahan pa nga rin tayong mga malalakas na paulan kaya meron tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang alas 5 ng madaling araw. Kung saan 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan, posible yan sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Bataan, pati na rin sa may Zambales. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung pagbaha ay posible sa mga areas na urbanized, low-lying at malapit sa river. At ang landslide ay posible sa mga landslide-prone areas. Yan yung mga 50 to 100 millimeters sa pag-ulan ngayong araw. Bukas naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible pa rin sa may Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Metro Manila, Bulacan, sa may Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, pati na rin sa may Pangasinan. At pagdating ng Thursday, June 4, yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible sa Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, sa may Pangasinan, La Union, at Benguet. Kaya ingat sa mga inuulan, lalo na nung mga nakaraang araw pa dahil nga posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan ang occasional rains. Yan ay sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin na magiging maulan pa rin. Ito ay kalat-kalat at may mga kasamang thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. By tomorrow nga, inaasahan yung occasional rains dito na lang sa lugar ng Zambales, pati na rin sa may Bataan. At by tomorrow sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maulan panahon pa rin ang inaasahan, dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Pagdating naman ng Thursday, yung occasional rains ay inaasahan natin dito sa may Ilocos Region. At sa panahon naman for Metro Manila and the rest of Luzon, maulan pa rin panahon, may mga kasamang thunderstorms. Iyang pag-ulan na yan, dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Pagdating ng Friday naman, occasional rains pa rin ang inaasahan sa may Ilocos Region. At yung maulang panahon, posible pa rin sa may Central Luzon, sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. At pagdating naman ng Sabado, maulang panahon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang inaasahan iyan ay sa lugar ng Central Luzon, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. Yan ay in a span of 5 days kaya posible pa rin ito magbago kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na forecast ng PAGASA. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa Baylawag at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Tuguegarao, 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 31 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan na magpapaulan pa rin ang habagat o southwest monsoon sa western Visayas at mas magandang panahon sa may Mindanao area at nalalabing bahagi ng Visayas kung saan partly cloudy to cloudy skies ating naasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Naasahan nga natin, by tomorrow until Saturday, posible na yung mas magandang panahon sa buong Visayas at Mindanao at mga tsansa lamang ng thunderstorms yung ating babantayan. Ang pinakamataas na temperatura sa may Cebu, Tacloban, Zamboanga at Davao ay haabot ng 33 degrees Celsius. 26 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Update naman tayo sa heat index. Kahapon nga na itala ang 38 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas, umabot sa 46 degrees Celsius sa may Pili Camarines Sur at 45 degrees Celsius naman sa may Baler Aurora. Ngayong araw, tinataya nga ang 38 to 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang posibleng pinakamataas ngayong araw, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Yan ay sa mga lugar ng Tugigaraw City sa Cagayan, Baler Aurora, Infanta Quezon, Pili, Camarines Sur at Borongan, Eastern Samar. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:22 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-ulat.
1: Maraming salamat, Veronica Torres, sa ulat sa lagay ng panahon. By the way, congratulations sa City Mayor's Office o Public Employment Service Office, PESO, dahil na-recognize sila as Best Implementer for May 2026 Small Office Category under the SA Lucena VIP Cup Program. Right? This recognition reflects their continued commitment to delivering quality public employment services and creating meaningful opportunities for every Lucenahin. Okay, so congratulations po sa Public Employment Service Office Lucena May 2026 Small Office Category. Alright, so maraming po salamat sa inyong magandang serbisyo para po sa mga Lucenahin. At dito po tayo kumukuha ng mga information, job opportunities para po sa ating mga pabayan dito po sa lungsod ng Lucena. Speaking of job opportunities, mamaya po, I'll be announcing some local recruitment activities dito po sa ating lungsod. Baka lipas lamang po ang ilang sandali.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain, at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Okay, so patuloy po natin programa, Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Local Recruitment Alert para po sa ating mga kababayan na naghahanap po ng trabaho ngayon. Maganda pong oportunidad po ito para po sa inyo. Sa mga job seeker po natin, ang Elisea Home Furnishing ay magkoconduct po ng Local Recruitment Activity. Sa June 3, bukas po yan, Wednesday, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, sa ground floor ng Lucena City Government Complex, Barangay Kanlurang Mayaw, Lucena City. Ang deployment po nito ay Batangas, Alabang, and Lucena City. So, para po sa ating mga kababayan, ito po yung available job vacancies. Una, driver and installer. So, dapat ay reliable, punctual, polite, and willing to learn. Hands-on experience in working with electrical and manual equipment and measurement tools, ability to read technical documents and drawings, a positive attitude and willingness to learn new products and installation techniques, interact professionally and courteously with clients. So driver, installer po yan. Another one is sales executive. Strong communication, persuasion, and negotiation skills. Willing to render field work. And company vehicle provided and partnered with driver. Nice. Ganda po ito, ha? Proficiency in Microsoft Excel for documentation and quotations. Attention to detail and ability to coordinate measurements with the technical assistant. Energetic, proactive, and customer-oriented, and basic knowledge of home furnishings is a plus. Technical naman, conduct the measurement with partner sales executive and assessments of window treatment requirements. Guide clients through product selection, focusing on a fabric performance and hardware capabilities. Ability to read technical documents and drawings. Reliable, punctual, and polite and willing to learn. Assist in detailed technical quotes and work orders to the production team, ensuring every measure is accounted for to prevent installation errors. Driver's license and the ability to drive are required. Marketing associate, support marketing campaigns and promotional activities. Visit project sites to document installations through photography and videography. Create and edit reels and visual materials without constant oversight. Willing to be assigned in Alabang branch plus travel to various branches and areas to capture marketing content. At huwag mong kakalimutan na magdala ng 2 copies of your updated resume at ready na kayo dapat sa interview. Bukas po yan, June 3, 2026. Again, sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanluran, Lucena City. Ang deployment po nito ay sa Batangas, Alabang, and Lucena City. Magandang oportunidad po ito para po sa inyo, no? Ito po ay ang Elisea Home Furnishings. So, meron pong local recruitment activity tomorrow. Alright? So, mga kababayan po natin, ayan, so magandang oportunidad po yan para po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga naghahanap po ng trabaho ngayong panahong ito. Anyway, time for me to say goodbye for now. Marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Abangan po natin ang Government Online with, of course, May Duenas Formaran. Hanggang alas 10 po siya ng umaga. And in behalf of Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, and Rudel Perlas, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo, at iba pa. Well, bye for now. Please stay safe.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang umapila sa mamamayan na tumulong at huwag ganap na iasa sa gobyerno ang paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig ngayong nararamdaman na ang panahon ng tag-ulan. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baldassar.
2: Radyo Pilipinas. Hinigi ng Malacañang ang pakikipagtulungan ng publiko sa gitna ng mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang dito, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglilinis ng mga estero bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan kahit papaano ang mga pagbaha. Sabi ni Castro, kanila nang nakausap si MMDA Chairman Don Artes sa tuloy-tuloy naman ani ang bayarian sa paglilinis ng estero habang may ginagawa na rin paglilinis sa mga drainage. Sa diyang papasok na ang bagyo, ayon sa PCO official na tiyak na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan na isaan yung force majeure na hindi may iwasang mangyari dahil dulot na rin ng kalikasan. Kaya ang kanilang panawagan sa lahat, pagtulong-tulungan ang magiging epekto ng mga paparating na bagyo at pairali ng bayanihan ngayong panahon na ng tag-ulan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa minority bloc na tindigan ang independence ng Senado. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinikay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga miyembro ng Senate minority bloc na makiisa sa iisang hakbang para pansamantalang patahimikin ng Senado bilang pagpapakita ng paninindigan para sa independence ng institusyon. Ginawa ng Senate President ng pahayag ilang oras matapos sumuko si Senador Jingo Estrada at ang hindi nila pagsipot ng Senate Majority Bloc sa sesyon kahapon. Sa isang social media post, nanawagan si Cayetano sa mga miyembro ng minorya na manindigan para sa kalayaan ng Senado. Binigyang diin ito na ang Senado ay may pananagutan lang sa Diyos at sa mamamayang naghalal sa kanilang mga senador at hindi sa sino mang nasa labas ng institusyon. Hindi anya dapat gawing kapalit o ipagpalit ang independence ng Senado at ang legal na katayuan ng mga senador para sa anumang interes. Sinabi ni SP Cayetano na kapag pinagpalit, ito ay mababawasan ang dangal at kapangyarihan ng Senado at kalaunan ay maapektuhan ang buong republika. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kamara, kayang pagsabayin ang pagsusulong ng mahalagang panukalang batas at impeachment. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas.
5: Iginiit ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na kayang pagsabayin ng Kamara ang pagpasa ng mahalagang panukalang batas at pagtupad sa constitutional duty sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kimbo, patunay ang mga nagawa ng Kamara sa huling linggo ng regular session ng 20th Congress na nanatiling epektibo at produktibo ang institusyon sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bojidi III. Anya, sunod-sunod na naaprobahan ng Kamara ang mga priority measures para sa ekonomiya, social protection, transparency at good governance, kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Kimbo, ipinapakita ng Kamara na kaya nitong gampanan ang lahat ng responsibilidad na ipinag-uutos ng saligang batas kahit sabay-sabay ang mahalagang usaping kinaharap. Narito ang payag ni Marikina Representative Miro Kimbo.
6: Na kaya naming gampanan yung iba't ibang functions na ipinapataw sa amin sa ng saligang batas. Patuloy kaming inaararo ang lupa para lumabas ang mga tamang tanim pagdating sa legislation. At nakikita natin na for various issues sa talagang kinakailangan ma-address, whether in terms of the economy, whether in terms of yung karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, transparency and accountability ay ginagawa namin, yet at the same time, ginagawa rin yung constitutional duty pagdating sa Article 11, Section 2 ng Saligang Batas.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Quezon City Police District nakikiisa rin sa Brigada Eskwela. Ang balita atid ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakikiisa rin ang Quezon City Police District o QCPD sa Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027 sa June 8. Ayon sa QCPD, magbibigay ito ng seguridad at traffic management support sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela hanggang sa Biyernes, June 5. Ito'y para matiyak ang maayos at ligtas na paghahanda ng mga paaralan sa lungsod. Kaugnay nito ay handa na rin ang off-plan balik eskwela ng QCPD kung saan magpapakalat ito ng nasa 200 pulis sa 178 pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Maglalagay rin ng mga police assistance desk sa mga pangunahing paaralan at matataong lugar para mapabilis ang pagtugon sa anumang insidente at reklamo ng publiko. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
14: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakna ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
13: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
17: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
18: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
16: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
17: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
12: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.

0: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
1: Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez on the rebound. Oras natin ngayon is 8 minutes after 9 o'clock. At in behalf of May Duenas Formaran, ako po si Tom Alvarez once again. Kasama po natin sa bagay technical, wala iba kundi si Josie Gonzalez and Otoy Evangelista para po sa ating programang Government Online. Of course, with our friend from the transmitter site, Kuya Rodel Perlas. Si Ate May po ay may pinuntahang mahalaga ngayon pong umagang ito. Kasama po niya si Carmi dyan po sa, I think, sa Tayabas. And they'll be covering Brigada Eskwela 2026 in one of the schools there. So, mamaya po, may mga hatid silang balita hinggil po sa Brigada Eskwela 2026. Ang Brigada Eskwela po, yan ay taunan ano, na kampanya ng Department of Education. Actually, pambansa po ito na nag-aanyaya sa mga komunidad na magtulungan bagong magbukas ang klase. So, yung mga stakeholder po, yung mga nais tumulong, yung mga organisasyon, NGOs, yan, tumutulong po sila para po maging maayos at maging kaaya-aya naman po ang pagpasok ng mga estudyante ngayon pong pasukan. Nilalayo nitong ihanda ito pong Brigada Eskwela ang mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng paglilinis, nagkukumpunda rin po dyan at nagkakala po ng mga donasyon upang maging ligtas ang mga mag-aaral. So yung mga donasyon po can come from stakeholder sa mga non-government units and other organizations na may malaking puso at syempre sincere yung pagtulong para po sa mga mag-aaral at sa mga paaralan po kung saan sila ay pumapasok.

0: suko, mga table, at yun po yung naiaambag nila o naitutulong nila para po sa mga mag-aaral na papasok sa taong ito. One of the projects po yan ng BJMP. Aside from that, ang mga kalahok po nito ay, as I've mentioned a while back, ay mga guro, magulang, opisyal ng barangay, mga pribadong sektor, napakahalaga po ng partisipasyon ng pribadong sektor, at iba pa mga voluntaryo na nag-aalay ng kanilang oras at lakas. Ito po ay para masiguro na ang bawat silid-aralan ay maayos, ligtas at handang-handa para sa pagbabalik ng mga mag-aaral sa paaralan. Okay? So, mahalaga po yung koordinasyon, yung information dissemination na ginagawa po ng mga kawani ng paaralan para po maiparating sa publiko, sa mga investors, sa mga sektor tinatawag natin mga organisasyon na handa pong tumulong sa kanilang paaralan na maiparating yung kanila pong mga pangangailangan. So yan po yung isa sa mga nilalayon po ng Brigada Eskwela. At may mga awarding po yan. Ha? I think after a few months, magsasagawa po ng awarding para po sa mga tumulong, sa mga stakeholder po na tumulong para po mapaganda at maging maayos at malinis ang mga silid-aralan kapag pasukan na. So, may mga implementing guidelines din po yan at hanggang ngayon po ay nananawagan pa rin ang ating mga mag-aaral at mga parents po and of course ang mga kawani po ng paaralan sa patuloy na pagsuporta sa Brigada Eskwela. At sa pamamagitan po nito ay, well, magiging maayos at magiging masaya siyempre ang ating mga mag-aaral sa pasukan kapag po naisakatuparan na itong Brigada Eskwela 2026. So yun po yung mahalaga na dinadalohan ngayon ni Ate May at ni Carmi dyan po sa Tayabas City. Anyways, 9:13, painggan po muna natin itong ulat sa lagay ng panahon. Ihatid po sa atin ni Veronica Torres.
1: Radyo Pilipinas. Weather!
2: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday, June 2, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat nakakaapekto na ngayon sa may Luzon at sa may kanlurang bahagi nga ng Visayas. Itong southwest monsoon nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Samantalang yung minomonitor nating bagyo, noong mga nakaraang araw na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na binigyan natin ng local name na Domeng, ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 11:30 a.m. Kaya sa ngayon, wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil naman sa southwest monsoon o habagat, may inaasahan pa nga rin tayong mga malalakas na paulan kaya meron tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang alas 5 ng madaling araw. Kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible yan sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Bataan, pati na rin sa may Zambales. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung pagbaha ay posible sa mga areas na urbanized, low-lying at malapit sa river. At ang landslide ay posible sa mga landslide-prone areas. Yan yung mga 50 to 100 millimeters na pag-ulan ngayong araw. Bukas naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible pa rin sa may Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Metro Manila, Bulacan, sa may Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, pati na rin sa may Pangasinan. At pagdating ng Thursday, June 4, yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible sa Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, sa may Pangasinan, La Union, at Benguet. Kaya ingat sa mga inuulan, lalo na nung mga nakaraang araw pa dahil nga posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan ang occasional rains. Yan ay sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin na magiging maulan pa rin. Ito ay kalat-kalat at may mga kasamang thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory.

0: rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. By tomorrow nga, inaasahan yung occasional rains dito na lang sa lugar ng Zambales, pati na rin sa Maybataan. At by tomorrow sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maulan panahon pa rin ang inaasahan. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Pagdating naman ng Thursday, yung occasional rains ay inaasahan natin dito sa May Ilocos Region. At sa panahon naman for Metro Manila and the rest of Luzon, maulan pa rin panahon, may mga kasamang thunderstorms. Yung pag-ulan na yan, dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Pagdating ng Friday naman, occasional rains pa rin ang inaasahan sa May Ilocos Region. At yung maulang panahon, posible pa rin sa may Central Luzon, sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. At pagdating naman ng Sabado, maulang panahon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang inaasahan iyan ay sa lugar ng Central Luzon, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. Yan ay in a span of 5 days, kaya posible pa rin itong magbago, kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na forecast ng PAGASA. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa Baylawag at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Tuguegarao, 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 31 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan na magpapaulan pa rin ang habagat o southwest monsoon sa western Visayas at mas magandang panahon sa may Mindanao area at nalalabing bahagi ng Visayas kung saan partly cloudy to cloudy skies ating naasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Naasahan nga natin, by tomorrow until Saturday, posible na yung mas magandang panahon sa buong Visayas at Mindanao at mga tsansa lamang ng thunderstorms yung ating babantayan. Ang pinakamataas na temperatura sa may Cebu, Tacloban, Zamboanga at Davao ay aabot ng 33 degrees Celsius. 26 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Update naman tayo sa heat index. Kahapon nga na itala ang 38 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila, ang pinakamataas. Umabot sa 46 degrees Celsius sa may Pili Camarines Sur at 45 degrees Celsius naman sa may Baler Aurora. Ngayong araw, tinataya nga ang 38 to 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang posibleng pinakamataas ngayong araw posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Yan ay sa mga lugar ng Tuguegarao City sa Cagayan, Baler Aurora, Infanta Quezon, Pili Camarines Sur at Borongan Eastern Samar. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:22 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Maraming salamat, Veronica Torres of PAGASA sa ulat sa lagay ng panahon. Magbabalik po ang ating programang Government Online makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pairalin ng Freedom of Information Program sa bawat sangay ng gobyerno para patuloy na labanan ng misinformation at disinformation sa bansa.
6: I reiterate our call not only to the executive branch but to all branches of government.
7: to genuinely uphold and give effect to the people's freedom of information in the course of our day-to-day operations with good faith and with openness.
5: Sa adrin ng Pangulo na binibigyang halaga ng pamahalaan ang karapatan ng bawat mamamayan na makakalap ng tamang impormasyon, kaya nariyan at mananatili ang FOI program.
7: This is to our best interest as a nation. It is a key to our pursuit of good governance, improved public service, and a more progressive and sustainable society.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.

0: lumilindol. Ising!
1: Ha? Eh?
0: Maging alis to. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
2: Okay, at nagbabalik po ang ating programang Government Online. Nako, maganda balita po ngayong araw na ito, ano? Arangkada po ngayong araw ng Martes ang malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Yan po ay ayon sa Department of Energy. Sa abiso po ng DOE, malaki ang ibababa ng presyo ng iba't ibang produktong petrolyo kung saan bababa ng 9 pesos and 26 centavos kada litro ang diesel at 4 pesos and 76 centavos naman kada litro sa gasolina at 10 pesos and 86 centavos para sa kada litro ng kerosene. Nako, napakagandang balita po nito, ano? Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagyang bumabalik ang presyo sa mas mahabang o mababang antas matapos ang mga nakalipas na pagtaas na dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado ng langis. Ayon pa kay Garin, we are going closer to the pre-war prices. Matatandaan na noong huling bahagi ng Pebrero, naglunsad ang Estados Unidos at Israel ng mga pag-atake laban sa Iran na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa limitasyon sa supply. Kalaunan, bahagyang humupa ang tensyon kasunod ng pansamantalang ceasefire at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Isang mahalagang daluyan ng langis kung saan dumadaan ang tinatayang 20% ng pandaigdigang supply. Samantala, inanunsyo rin ng DOE ang pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas na tataas naman ng 3 pesos and 41 centavos kada kilo. So, ang umiiral na presyo ng fuel sa Metro Manila po ito hanggang June 1 ay 89 pesos and 50 centavos. Diesel po ay 82 pesos and 70 centavos. Diesel Plus, 91 pesos and 80 centavos. At kerosene ay 113 pesos and 80 centavos. Medyo mataas pa rin, ano? Pero malaki po yung ibinaba ngayong araw na ito ng presyo po ng iba't ibang produkto ng petrolyo. Again, 9 pesos and 26 centavos kada litro ng diesel. Tapos 4 pesos and 76 centavos kada litro ng gasolina at 10 pesos and 86 centavos para sa kada litro ng kerosene. So yung malakihang rollback po ito, ha, sa presyo ng produktong petrolyo epektibo ngayong araw, June 2026. Okay? Samantala, tiniyak naman ng National Irrigation Administration o NIA na nakahanda ito sa posibilidad ng matinding epekto ng El Nino ngayong taon sa pamamagitan ng mga proyektong nakatuon sa climate resiliency at pagtiyak ng sapat na supply ng tubig para sa agrikultura. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, na matagal nang naghahanda ang ahensya para sa mga epekto ng climate change at tagtuyot. Ayon sa opisyal, patuloy na nagpapatupad ang NIA ng mga mitigation at adaptation projects upang mabawasan ang epekto ng kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bagamat nakapagtala ng pagbaba ng water level sa ilang dams sa bansa, sinabi ni Guillen na mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng tubig para sa irigasyon. Kasabay ito, nanawagan ng NIA sa mga magsaka na magtanim ng mga high-value crops na hindi nangangailangan ng maraming tubig gaya ng mais at munggo upang makatulong sa pag-angkop sa epekto ng El Nino. Ayon kay Guillen, nakipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan upang matulungan ng mga magsaka sa pagpili ng mga alternatibong pananim. Samantala, binanggit din ng opisyal ang desisyon ng National Water Resources Board o NWRB na pansamantalang suspindihin ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula sa Angat Dam upang bigyang prioridad ang supply ng inuming tubig para sa mga residente ng Metro Manila. Ipinaliwanag niya na humigit kumulang 90% ng inuming tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam kaya kinakailangan unahin ang pangangailangan ng mga kabahayan. Bilang pangmatagalang solusyon, sinabi ni Guillen na kasalukuyang tinatayo ang Bayabas Dam sa Bulacan na inaasahang makatutulong sa pagdaragdag ng supply ng tubig sa rehiyon. Bukod dito, patuloy rin papatupad ang NIA ng mga solar irrigation projects sa iba't ibang lugar upang matulungan ang mga magsaka na makayanan ang epekto ng matinding init at kakulangan sa tubig dulot ng El Nino. Ito po mga solar irrigation projects, marami na rin pong naipatupad dito po sa Calabarzon region. At napapakinabangan na po ito ng daan-daang pamilya at mga magsaka sa buong rehiyon. And patuloy pa rin po ang ginagawang intervensyon at ayuda ng Department of Agriculture para po sa ating mga magsaka sa agriculture sector, sa fisheries sector dito po sa ating lugar. Alright? So, yan po yung latest news update sa kahandaan sa epekto ng El Nino na ginagawa po ng National Irrigation Administration. Katuwang po ang attached agencies nito dito po sa buong Pilipinas. Alright? Kasama na rin po siyempre ang Calabarzon region sa pamamagitan naman po ng DA Calabarzon. Well, it's 9:30. We'll be back with more of Government Online. Makalipas lamang po ang ilang sandali. Hold on.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ating alamin mula kay Airwoman Yaneza Fabel-Tuando ang tungkulin at mga gawain ng Philippine Air Force, particular ang Tausol na nakabase dito sa Southern Luzon.
7: Tactical Operations Wing Southern Luzon, ang Air Force sa Timog Luzon. Kaagapay sa pagpapanatili ng katahimikan at pagsulong ng kaunaran sa Timog Katagalugan, inyong maaasahan sa pagtugon sa oras ng kalamidad. Magsisilbing tulay sa mga mamamayan na nangangailangan upang itaas ang antas ng kabuhayan. Kasama nyo sa pangangalaga ng kalikasan, pagpapanatili ng kalinisan sa maayos at ligtas na komunidad. Ang Tactical Operations Wing Southern Luzon kasama nyo sa paglipad upang abutin ang walang katapusang kapayapaan at patuloy na pag-unlad ng ating bayan.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
9: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibahan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingi ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating consumer price index na ina-express natin sa percentage.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Oras po natin ngayon, it's 9:40 in the morning. At pansamantala po muna tayong papaalam. Bigyan daan po natin itong presidential live mula po sa Malacanang. In behalf of Ate May Duenas Formaran, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Government Online. Bye for now. Please stay safe.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Yung piski niya, pero ayaw niyang bigyan yung kanyang kaibigang Pagong. Nag-isip ang Pagong kung paano siya gaganti. Nagtungo siya sa may ilog kung saan may susong patulis at kanyang inilagay ang mga ito sa paligid ng puno ng saging. Nakita mo ito, yung mga matutulis. Nilagay niya doon sa ilalim ng puno ng saging. Yun o yun, gagantihan niya yung matsing. Hindi siya binibigyan ng saging. Pagkatapos niyang gawin yun, nagtago siya sa ilalim ng isang bao ng nyug. Ito, nagtatago na, oh. Kita nyo? Ayan, nagtago na. Ang galing ng Pagong, oh. Nang bumaba naman ang matsing, nasugatan siya. At ang kanyang mga sugat ay nagdugo dahil linagyan ng Pagong yung matutulis. Ayan, dumugo na. Nasugatan na siya. Dumugo na yung matsing. Ha? Hindi naman namatay pa. Nang yung sugat niya nagdugo. Ayan, oh, nagkanda tusok-tusok siya, oh. Dahil yung linagay ng Pagong, oh, natusok-tusok yung natugot, nagkanda-tusok doon. Yan, nasugatan. Ano nangyuan nyo? Pagkaraan ng matagal na paghahanap, hinahanap naman ng matsing, hinahanap na yung Pagong. Asa na yung Pagong? Nakita naman, nakuhuli. Nakita niya yung Pagong, nagtatago. Nakita nung matsing. Huli ka. Ayan. Ikaw, na walang kwentang nilalang, naririto ka lang pala. Ang galit na sabi ng matsing. Galit na galit yung matsing. Dahil nagtago sa kanya yung kaibigan niyang Pagong. Dahil di niya binibigyan ng saging. Dapat ka magbayad sa iyong kasamaan. Kailangan kang mamatay. Aba, galit na galit. Gusto niyang patayin yung Pagong. Ha? Tama ba yun? Hindi yata tama yun, eh. Eh, di ba? Dapat, dahil masama daw yung Pagong, sabi ng matsing, dapat kailangan mamatay. Pero dahil sa ako ay mapagbigay, papipilian kita sa kung paano paano mo gustong mamatay. Pinagpili pa siya kung paano siyang papatayin. Pabigat itong matsing, galit na galit. Gusto mong durugin kita sa dikdikan at itapon sa tubig? Sige, pumili ka ng inyong gusto. Yan ang usapan nila kung paano mamamatay yung Pagong. Ha? At sa dikdikan, sabi ng Pagong, sa dikdikan, doon na lang daw siya. Ha? Sabi ng Pagong, natatakot akong malunod. Ayaw nang maihulog siya sa tubig dahil malulunod daw siya. Aha! Natatawang sabi ng matsing. Aha, sabi naman niya, tumatawa siya. Talaga, ha? Natatakot kang malungod, ay lulunurin kita ngayon. Imbis na gawin niya yung gusto nung Pagong, imbis na gawin niya yung Pagong na pipigain na lang siya, ay sabi niya, basta't wag lang ako lulunurin. Eh, galit na galit yung matsing. Sabi niya, yan ang gagawin ko dahil yan yung ayaw mo. Lulunurin kita. Kaya dinala niya sa ilog ang Pagong. At doon ay tinapo niya yung Pagong sa ilog. Yung hiningi ng Pagong na huwag gagawin ng matsing, ginawa ng matsing. Ngunit ang Pagong ay lumitaw agad na lumalangoy at pinagtatawanan ang napalinlang na matsing. At, magaling mag-swimming yung Pagong, eh. Alam niya, kahit itapon siya sa ilog, hindi siya malulunod. dahil magaling siya mag-swimming. Kaya tinawanan lang niya yung Matsing. O pinagtawanan niya. O ano ngayon? At sinabi, tapos na. Kaya, ngunit ang pagong ay lumitaw agad at lumalagong at pinagtawanan ang mga ang Matsing. Yan ang kwento natin tungkol sa Matsing at saka sa pagong. Huwag niyong kakalimutan na ang pagong ay magaling maglutang, lumutang. Kaya kahit ihuhulong niya sa ilog, ay walang mangyayari sa kanila dahil magaling maglutang. Tapos kaya kailangan matuto kayo mag-share. Pagka meron kayong candy, meron kayong mga pagkain na masarap, meron kayong ganito, meron kayong mga saging, i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo para hindi kayo magkaganito. Yan ang kwento ng Matsing at ng Pagong. Okay? Okay, good morning! Thank you, thank you. Anong pronunciation yan? Iset? Okay, sige. Very good. Magagrado ba ako? Igagrado ko ba kayo?
3: Thank you tayo.
2: Thank you. Oh, masaya. Oh. Sige, anak. Ay, naku, smile. Okay. Ha? Ano? And, ito, mayaman ito. Ako, mahirap ako. Yan, isa pa, mayaman din ang mayor. Napakayaman ng mga yan. Bakit, mangungutang ka ng pera? Doon kamutan, madaming pera yan. Oh, ayun, ayun, may konting regalo. Secretary, ayun to. Ayan, doon na tayo.
4: Isang makabuluhang storytelling ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. na may pamagat na ang Matsing at ang Pagong. Napaka-classic nung kwento na yun, ma'am, no? Na isinulat ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. At isang malaking bagay na mismo ang Pangulo yung nagbahagi nung kwento. Noong bata pa tayo talagang kwento na yun, yung ang Matsing at ang Pagong. At napakahalaga na dahil nabubus ang moral ng mga kaguruan, dahil mismo ang Pangulo ang nakita ng mga makabuluhang programa, proyekto ng isang paaralan. At yan po yung tinatawag nating Reading Nook, isang child-friendly learning spaces para matutukan yung pagbabasa ng ating mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Tama po ba?
5: Opo, ito po ay launching natin ng Reading Nook dito sa DepEd NCR na kung saan layunin ng programa na malinang ang kultura ng pagbabasa at habang buhay na pagkatuto sa hanay ng ating mga kabataan.
4: Kasalukuyan naman po, namamahagi ang Pangulo kasama pa rin ang Kapitbahayan Elementary School Principal Dr. Quijano ng mga teddy bear sa ating mga grade 1 learners. At paglaki nila, no, ma'am, ikukwento nila sa kanilang mga kaklase, sa mga magiging anak, na mismo ang Pangulo ang nagbasa sa kanila ng kwento, timeless na kwento ng ang Matsing at ang Pagong. At isa yun sa mga unforgettable moments sila bilang isang mag-aaral.
5: Oo, at ito ay maghihikayat sa kanila na sa pagbubukas ng klase ngayong school year 2026-2027 ay mas lalo pa silang magbasa dahil itong mga reading nook na ito ay makikita sa loob ng paaralan at iuwi nila ang mga aklat na ito sa kanilang tahanan.
4: At itong storytelling na ito ay simbolo ng buong suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas at pagpapabuti ng sektor ng edukasyon, hindi lamang dito sa Navotas City, kundi sa buong Pilipinas.
5: Ngayon naman po ay bibisitahin ng Pangulo ang mga booth na mga katuwang na organisasyon at institusyong sumusuporta sa Brigada Eskwela at iba pang programang pang-edukasyon.
4: At kanina, nabanggit natin, ma'am, yung whole of government approach. Kaya naman, nakikita po natin sa screen, present din po ang katatalaga lang na Acting Secretary ng Department of Labor and Employment, si Acting Secretary Francis Tolentino. Yung nabanggit natin kanina natupad, ma'am, sa kanila po yun, sa DOLE, at yun po ay bahagi ng sama-samang pagtutulungan ng buong ahensya ng ating bansa, ng iba't ibang ahensya ng ating bansa, para ipakita yung suporta sa pagbubukas ng klase. At mamaya, makikita rin natin si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ngayon po, ang nakikita natin sa ating screen ay yung ilang mga tupad beneficiaries na nakikipagtulungan sa pagsasagawa ng mga brigada eskwela activities ng tupad beneficiaries. Kanina nabanggit natin na meron pong 63 tupad beneficiaries para dito sa Kapitbahayan Elementary School. At napakalaking tulong ng ganitong mga trabaho para sa ating mga mamamayan, lalo na sa gitna ng krisis na pinagdadaanan sa gitnang silangan. Nabanggit ko rin kanina, ma'am, yung mga tsuper na dineploy din ng ating DOLE at gusto natin na lahat po sa programa ng administrasyon ay makikinabang po ang lahat at walang ni isa ang may iwan. Kaya naman po, hindi lamang ang paaralan ang natutulungan natin sa pagbubukas o pagsisimula ng brigada eskwela, kundi yung mga tsuper din na nangangailangan ng dagdag kita.
5: Totoo yan. Masaya rin na nakikibahagi ang ating mga magulang maliban sa mga tupad volunteers natin. Nakita natin kanina yung mga nagpipintura at kasalukuyan ngayon ay ang ating Pangulo ay nakibahagi sa pagpipinta ng classroom, ng isa sa mga classroom dito sa Kapitbahayan Elementary School na tunay na nagpapakita ng bayanihan para sa Brigada Eskwela.
4: At mahalaga na mismo ang Pangulo ang bumibisita sa paaralan. Nabanggit kanina ni Secretary Angara, last year, pinangunahan din ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Malolos, Bulacan. Nakita ng Pangulo ang kalalagayan ng mga palikuran sa Malolos, Bulacan. At agad niyang inaksyonan, nagbigay siya ng direktiba na ayusin ang mga palikuran para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral, ng mga kaguruan at ng mga magulang. At ang sabi ni Secretary Angara, mahalaga na mismong ang Pangulo ang nakakakita ng pangangailangan ng isang paaralan para sa mas maayos, mas ligtas na pagsisimula ng klase.
5: Ito ay tunay na inspirasyon, lalo na sa ating mga kaguruan na hindi sila nag-iisa para ihanda ang mga silid-aralan para sa pagbubukas ng klase. Titiyak na kagalakan na makita ng ating mga guro na katuwang na ang ating pinangungunahan ng ating Secretary Angara at ibinang ng ating Pangulo ang paghahanda para sa pagbubukas ng klase.
4: At nakikita naman natin, no, talagang present, all-out support din ang ilang mga ehensya. Kabilang nga ang Department of Labor and Employment, ang Department of Social Welfare and Development at ang iba pang mga stakeholders, mga private sectors. Nakita namin kanina, ma'am, nung naglibot-libot kami, yung ilang mga tulong, mga sponsors ng school. At ginamit na term ni Dr. Quijano, ang principal ng KES, ay ang siksik, liglig at umaapaw na tulong mula sa iba't ibang sektor ng ating bansa.
5: Kabilang din dito yung mga Parent Teacher Association natin na talagang nakita natin kanina, nasaksihan habang iniintay natin ang Pangulo na nagsisimula na sila magkumpuni ng mga at maglinis ng paaralan, ng silid-aralan.
4: Napansin nga natin dito, no, ma'am, talagang grabe yung suporta ng mga parents dito sa Kapitbahayan Elementary School. At isa sa nakapanayam namin na yung presidente ng School Parent Teacher Association na si Sir June. Sinabi niya na mahalaga na mismong mga leader natin ang bumibisita sa school dahil doon nabubus ang moral ng ating mga magulang, mga teachers at ng mga mag-aaral.
5: Ngayon naman nasasaksihan natin yung mga stakeholders ng Kapitbahayan Elementary School. Ilan sa mga stakeholders na kabilang dito sa ating booth ay ang East-West, BPI, DBP, China Bank Savings, BDO, and City Savings. Kasama rin dito ang Valplay Developmental and Therapy Hub, Magnolia, Unilab, Crayola, Globe, TM, Creamline, Mary Limbert International, Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, Girls Act Philippines, and PhilHealth Yakap.
4: Sa dami, ma'am, ng stakeholders ng private sectors, isa po yan sa layunin ng Bagong Pilipinas, ang pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor ng ating pampublikong sektor. At dyan po nakikita yung pagkakaisa. Katulad nga na nabanggit natin kanina, hanggang ngayon, taong 2026, kitang-kita pa rin po at ramdam na ramdam sa administrasyon ni Pangulong Marcos ang diwa ng bayanihan.
5: Totoo yan. So, nakikita, nasasaksihan natin ngayon na lahat ng nakakakita ngayon ay excited talaga sa pagbubukas ng klase kasi nakikita natin ang pagtutulungan hindi lamang ng paaralan, lalo na ng mga pribadong sektor na, sabi nga ni Dr. Quijano, siksik, liglig at umaapaw ang kanilang pagtulong para sa ating paaralan dito sa SDO Navotas.
4: At nagsimula nga ang Brigada Eskwela nitong unang araw ng Hunyo sa Caraga, nabanggit kanina ni Secretary Angara. At ito ang kick-off for NCR Brigada Eskwela dito sa Navotas. At ngayon, nakikita po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang kanila pong programa na Tarabasa ay oobserbahan ng Pangulo. Ito po ay para sa mga batang papasok sa ikalawang baitang bilang bahagi ng paghahanda sa kanilang pagkatuto. At ngayon, hindi lang po yun. Bawat limang mag-aaral ay tinututukan ng isang tutor mula sa Navotas Polytechnic College. Ibig sabihin po, nag-deploy din tayo ng ilang mga mag-aaral para maging tutor. At kasama po nila yung shadow teacher na nag-guide din sa kanila sa pag-tutor ng mga bata. Bukod dun, ma'am, dito sa programa ng DSWD, ano pa yung nakikita natin o makikita natin mamaya?
5: Sa programang Tarabasa, hindi lamang ang mga bata ang tinuturuan. May mga sesyon din para sa mga magulang upang mapalakas ang kanilang kakayahang suportahan ang pagkatuto ng kanilang anak sa bahay. Kabilang sa mga karaniwang itinuturo sa mga magulang, ang kahalagahan ng pagbabasa sa pagkatuto ng bata, tamang paraan ng pagbabasa kasama ang mga anak, positibong paggabay at paghimok sa mga anak na magbasa, basic parenting skills na makakatulong sa pag-aaral ng mga bata. Because layunin ng programang ito ng partnership ng DSWD at DepEd na mapabuti ang literacy ng mga mag-aaral habang pinapalakas din ang kakayahan ng mga magulang bilang katuwang sa pagkatuto ng kanilang mga anak.
4: Hindi lang pala mag-aaral ang natutulungan natin yung mga learners natin dito sa school, kundi yung mga nabibigyan din natin ng dagdag kita ang ating mga estudyante mula sa iba't ibang universities, colleges. Kasi ma'am, may allowance din sila dito, ma'am. At yung mga magulang din natin nabibigyan din ng pagkakataon para sa pagtuturo rin ng kanilang mga anak sa loob ng kanilang mga tahanan. At sa pamamagitan po ng mga youth development worker, natuturuan po ang ating mga magulang. Ayan po ay bahagi ng programa ng Department of Social Welfare and Development na Tarabasa.
5: Sabi nga sa kasabihan, it really takes a village to raise a child. So dito makikita natin ang pagtutulungan ng guro, ng mga volunteer tutor natin coming from the NPC, and even yung mga magulang para ang literacy ay mapaunlad sa ating mga mag-aaral.
4: At nakita natin, no, ma'am, sa pag-i-inspect, sa pagsuri ng Pangulo, sa pag-ikot ng Pangulo, talagang tulungan ang bawat ahensya at hindi lang ang pampublikong ahensya kundi ang mga private sectors. Kaya inuulit natin, no, ito po ay yung whole of government approach. Napakagandang layunin niya ng bagong Pilipinas na hindi yung isang sektor lang ang tutulong para sa isang specific na komunidad kundi ang lahat ng ahensya.
5: Makikita natin ay pinapakita po ni Ate Senator Rex Gatchalian yung libro na ibinabahagi din sa mga ating mga magulang dahil tinuturuan din sila ng parenting at tamang pagbabasa sa mga bata para sa gayon pag umuwi ang mga bata may follow-up na pagtuturo at hindi nila makakalimutan kung ano man yung natutunan nila dito sa mga sesyon natin sa Tarabasa.
4: At di ba nga, ma'am, meron tayong kasabihan na dapat ang bata unang natututo sa kanilang mga tahanan. At ito po, yun po ang layunin nitong bahagi ng programa ng DSWD na maturuan din ang mga magulang ng tamang pagtuturo rin sa mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan.
5: Nakikita natin na mga magulang ay natutuwa rin na may dagdag kaalaman sila kung paano nila matutulungan ang kanilang mga anak sa pagpapabasa.
4: Kasama pa rin ng Pangulo ang ilang mga kalihim ng si Secretary Angara ng DepEd, Acting Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment, DSW Secretary Rex Gatchalian. Yan po ay ang whole of government approach na tinatawag natin.
5: Kasama rin na nag-iikot ngayon ay ang ating Navotas City Mayor John Reynold M. Chanco at ang Kapitbahayan Elementary School Principal Dr. Loretta Quijano. Nakikita rin natin ngayon ang ating mga official top official ng SDO Navotas.

0: pagtatapos ng NCR kick-off ng Brigada Eskwela 2026, muling na ipapakita ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga paaralan, mga magulang at mga katuwang ng organisasyon sa paghahanda para sa isang ligtas, maayos at produktibong pagbubukas ng klase.
1: Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at bayanihan, patuloy na isinusulong ang mga programang magbibigay ng mas magandang kapaligiran sa pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Ako po si Josephine De Jesus.
0: Ako naman po si Eloisa Ababat.
1: Maraming salamat po sa pagtutok sa inyo sa aming live coverage. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.
0: Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Songgrass. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ang isa pang pinuntahan namin ay ang Brigada Eskwela. Ito ay naglilinis, nagpipintura, nag-aayos. At dito, sa ang beneficiaryo, ito ay sinama natin sa TUPAD program. Kaya yung mga volunteer na nagpipintura, nag-aayos, ay sila naman ay nasama sa TUPAD program para kasama sila sa Task for Work program. Kaya nagpapasalamat kami sa kanilang lahat. At na malaking bagay at kanilang malaking bagay ang ginagawa nila para tulungan ang ating mga administrator, ang mga teacher para mga paghanda para sa pasukan. Tapos na ang implementasyon na 147 na paaralan ang matutulungan, 3,658 ang naging beneficiary ng TUPAD. At ang binagay natin ay 26.12 million ang kabuuang pondong na ipamahagi natin. Pinapatupad ngayon, meron pang 181 na paaralan, tutulungan, 4,597 ang beneficiary ng TUPAD. At may nakalaang 37.14 million para dyan sa programang yan. At ang isa pang pinuntahan namin ay yung Tara Basa program. Ito ay parang yung batang, mas batang version ng aral program. Ito, kinukuha natin yung mga college student na gustong tumulong at sila ay nagtuturo para sa pag-summer, tinuturuan nila yung mga bata para maging mas magaling magbasa at sila naman ay nabibigyan din ng tulong para sa kanilang pangangailangan para makapagtapos sila. At na meron pa akong meron kaming ginawang assistant, tinatawag na reading nook. Kung maalala ninyo, meron kaming ginagawa na library hub. Yung library hub, para kompleto ang libro ng mga bata, nagtayo tayo ng mga library hub. Doon kinukuha ng mga teacher yung mga libro na ginagamit nila sa pagturo. Ito naman ang miniature version ng library hub at ginawang reading nook. At na may pagkakataon pa akong magbasa sa mga bata. Ang gagaling ng mga bata, ang tatalino. Alam na yung kwento, hindi ko pa nasasabi. Pero nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector. At lahat ng pangangailangan ay na kaya bigay ng pamahalaan. At binibigay natin, alam naman natin, ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan. At yan ay hindi natin pinag-usapan ng college, hindi natin pinag-usapan ng high school. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo. Kaya natin ginawa lahat ito. Kaya lahat, buong bansa, gagawin natin ito. At sana by opening of class, tapos na tayo lahat with everything. Okay, andyan kami. Kaya nandito yung ating bagong Dole Secretary, si dating Senator Francis Tolentino. Siya ang kalihim ngayon natin sa Department of Labor and Employment. At siya ang nag-implement ng TUPAD program para dito sa ating mga volunteer. At itong ating principal ay mapuskola pala ito. Kaya naman napakaganda ng kanilang eskwelahan dahil magaling yung principal.
4: Kasi na-impact kayo.
3: Nagulat lang ako.
4: na yung isang building dito, Marcos School Building pa. 1978, tinayo.
5: 1975.
4: 1975, tinayo.
5: The first project of our First Lady, Idelda Rodas.
4: Ah, ganun ba? Ay, mabuti tumatayo pa, nakatayo pa rin.
5: Malapit na nga po. Ano, kasi dream namin po, pareregaluhan nyo kami ng building. Para i-replica yung ating First Lady.
4: Hihingi ako sa mother ko.
5: Salam.
4: Pwede pa. Palagay ko pwede. Well, no, DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Alright, okay, thank you. Salamat.
6: Calvin.
7: Hey, Jerry. Oh.
6: Yeah, good morning, hello, Calvin. Saya-saya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano? Alvin. At nakipagkwentuhan pa siya sa mga bata diyan sa barangay, ano yan, Kapitbahayan Elementary School diyan sa barangay Kaunlaran, Navota City. Parang naalala ko yung may mga ginagawa nating ganun eh, yung magbabasa sa harap ng, ang tawag diyan, storytelling. No? Alvin, naging role mo din ba yan? Ituloy mo nga muna yung mga karagdagan sinabi niya, ano, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin.
7: Oh, yung kanilang binasa ni Pangulong Marcos, kaya rito, ang title nun, yung pagong at saka yung machine. Oh, alam na ko yun. Pero after that, ito nga, nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos at inisa-isa niya yung kanyang mga inikot dito sa Kapitbahayan Elementary School. Tinignan niya yung Tarabasa program, yung CCTV sa paaralan. At ang sabi nga ng Pangulo, full

0: gusto nila ipaalos. Ang sabi ng Paulo, aba, sige.
1: Nakahirit pa si Principal Alvin. Oh. Galing, tama naman. At kailangan ng mga bata doon, mga mag-aaral. Lalo niya dyan sa Kapitbahayan Elementary School, dyan sa Barangay Kaunlaran ng Navota City. No? Pero magandang mapag-usapan din yan mamaya. At tama-tama, makakausap po rin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. At siya rin ang National League President ng League of Municipalities. Alright, Alvin, tuloy-tuloy pa. Sige, go. Habang nandyan pa kayo sa Barangay Kaunlaran.
0: Oo, oh, tama-tama po yung Zamora, si Zamora, sapagkat kung meron mga pangunahin ang pala doon, Kuya Rico, sa pagbabukas ng nasa sa susunod na linggo, yan ay walang iba kundi yung mga alcalde natin, yung mga local government chief executives natin, Kuya Rico. So, Kuya Rico, mukhang pupunta naman ang Pangulo sa susunod niya mga aktividad.
1: Oo, oo.
0: Pero ito, private meeting lamang muna ito, Kuya Rico.
1: Yes, arangkadahan na ulit.
0: Oo, at naku, antabayan na natin kung ano pa yung mga ikana, mga impormasyon ating makukuha doon sa mga susunod pang aktividad ni Pangulo Marcos. Unang-una itong Kapitbahayan Elementary School, Kuya Rico, na aktividad ng Pangulo at ito'y may kaugnayan pa rin. So, sa ginagawang paghahanda ng ating mga sektor ng pamahalaan na naging abala para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Tinignan ni Pangulo Marcos ang paghahanda na yan dito sa Kapitbahayan Elementary School dito sa lungsod ng Navotas. Wala pa rin dito sa lungsod ng Navotas. Kaya dito, para sa Bagong Pilipinas, sa Unin Baldasa Radio Pilipinas, Radio Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: there! Kaway kaway, mga kababayan. Gandang umaga po sa inyo lahat and welcome sa ating Radyo Publiko Servisyo. Magpapatuloy po namin ang mga pagbibigay sa inyo ng mga balita at syempre ang mga public service announcement. At gayon din pong araw na ito, aba Martes na, ikalawang araw na po ng buwan ng Hunyo. Wow! Ganun na ka-Engineer Rovan ang kabilis ano, ang panahon. Mamaya, maiisip mo, Christmas na kaagad na. Engineer Jovel, hello, hello, hello. Engineer Jomarie Referia and Arnel Villamor, hello. And Miss Glory Faye Bagon. Alas 10:14 na ang oras, baka nakakalimutan nyo at ginagawa po ninyo ang darilo ang radio. Ito po ang Radio Pilipinas 738 AM at ang Radio Pilipinas 104.3 FM. Sige, hala, pira. Habang mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan, ingat po. Eyes on the road. At syempre, yung mga nagmamaneho ng kanilang mga taxi, ay ingatan nyo ang inyong sarili at pati ng inyong pasahero. Maging magalang din sa pasahero. Maging malinis din ang inyong mga taxi. Okay ba ang inyong mga sasakyan? Opo. Busi-busina sa mga hindi naglilinis ng kanilang mga sasakyan. Yung mga taxi na nako. Aba, siyempre yan na ang ating dapat nyong gawin mga driver. Ay, dahil nga po balik eskwela, magbabalik, ibig sabihin pinaghahandaan ang pagbabalik eskwela. Alamin nga natin sa masipag na mayor ng San Juan, dito po sa Metro Manila. Aho, siya rin po ang president ng League of the Cities of the Philippines. Mga kababayan, ang tinutukoy ko po ay si Mayor Francis Javier Zamora. Magandang umaga po, takatukayong Mayor Zamora. Good morning. Good morning, Mayor.
1: Kaki po. Ay. At maraming salamat po sa pag-invita sa inyong programa.
0: Salamat po ulit sa inyong pagpapa.

0: Unlock ng panayam na ito kahit kayo busy. Pag-usapan nga natin po ang mga bagay hindi lang sa San Juan City kundi bilang National President ng League of the Cities of the Philippines. Ay, kumustang na nga pala yung napag-usapan nyo sa League muna na ang mga mayors o mga LGUs ay magtayo na rin ng mga paaralan kasama ang mga private companies sa buong Pilipinas.
1: Opo, first of all, Kakiko, no, ang binabanggit nyo, ito po yung ating National Classroom Building Program.
0: Yes, sir. Opo.
1: Katuwang po ang ating Department of Education. At unang sa lahat, no, napakalaking bagay nito sa totoo lang. Sapagkat sa unang pagkakataon, ay maaari nang ma-downloadan ng mga LGUs ng pondo upang makapagpatayo ng mga silid-aralan. Alam nyo, this never happened before, no? Hindi ho ito nangyayari dati. At yan naman po ay bagay na totoo, no? Ngunit sa administration po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa ating bagong Pilipinas administration, he is empowering LGUs dahil hindi na ngayon centralized sa DPWH lamang ang pagpapatayo ng mga classrooms. Pati po ang ating mga LGUs, maaari na hong magtayo ng mga classrooms, mga school buildings. But of course, kailangan ho pumasa sa criteria at evaluation ng DepEd. So kami ho ay nag-submit na ng aming mga documentation, ng aming mga requests. And of course, these will be evaluated by the Department of Education. So kami po, no, sa San Juan, specifically, na kapag submit na ho kami, bahagi ho kami ng unang batch na nag-submit ng mga requirements at yung ibang mga cities po ay nag-submit na rin. So we're just waiting for the DepEd to finish their evaluation at kung sino sa tingin nila ho, no, ang pumasa sa kanilang pagsusuri ay maaari ng downloadan po ng pondo. At dati ho kasi, no, I would like to emphasize po, Kakiko, no?
0: Opo.
1: Everything was centralized sa DPWH. No?
0: Mm-hmm.
1: At ang LGUs naman, no, wala naman kaming kapasidad talaga magtayo ng mga silid-aralan dahil di naman ho lahat ng LGUs ay mayaman. No?
0: Well,
1: bilang lang po, no? Bilang lang talaga ang may ganong klaseng
0: yung
1: pondo.
0: Kakayahan, yung
1: bilyong bilyong pondo na kaya nga magtayo ng sariling classrooms.
0: Oo.
1: But generally ho, hindi talaga kakayanin ng mga LGUs mag-isa yan.
0: Oo. Mayor Zamora, to clarify, yung programang ito ay hindi pa ito makaka big sabihin sa pagbubukas nitong eskwela ulit sa balik eskwela, hindi pa ho mailalagay sa mga proyekto ito na may mga paaralan na magbubukas ayon dito sa napag-usapan nyo sa ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang League of Cities.
1: Hindi siya abot immediately because it takes time po, no, LGUs will have to make the requisitions.
0: Opo.
1: Huyan, basta-basta sabi mo, oh, gusto ko magtayo ng classroom.
0: Siyempre, ang tanong hindi ba,
1: meron ka bang lupang matatayuan? Ang lupang
0: yan,
1: ito, pag-aari ba yan ng lokal na pamahalaan? So, you have to submit documentation to prove na itong lupang ito ay LGU-owned. Next, meron ka bang capacity to undertake such big infrastructure projects? So they will check also, have you been given the seal of good local governance, the seal of good financial housekeeping? No? So sinicheck nila yan kasi kung downloadan ka ng pondo, kaya mo bang ipatupad yan ng maayos?
0: No?
1: So again, meron hong criteria ang DepEd, ang lahat ho na nag-submit ng mga requirements ay kasalukuyang pong in-evaluate nila. So,
0: okay.
1: Yan po, no? So, if you ask me, ho, those who will qualify, those upon evaluation, it will determine, sige, downloadan na natin ang bondo. Doon pa lamang magsisimula ho yan. So, waiting lang po kami sa ngayon sa DepEd po.
0: Alright. Maganda po yan. Ipaling natin ang sitwasyon ngayon dyan sa San Juan City. Kung

Oh. Pagkain. Oo, pareho tayo, no? Si Kaki Goat, noong nagsisimula mag-aral, bulinggit pa lang, ay pinababauna ako ng nanay ko. Hindi ako binibigyan ng pera, ng

0: masustansya, maging malusog din ang pangangataon ng mga batang papasok ng sa mga paaralan. Naniniwala ba kayo doon na pagka walang laman ng tiyan, iwala, nawawalan din, nababawasan ang laman ng utak?
1: Opo, naniniwala po kami doon dahil

0: Bakit po umusad ang
1: pag-sector full blast ayon sa Chief Executive si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapitbahayan elementary school sa lungsod ng Navotas na o sa sinisimulan ng paghahanda ng mga paaralan sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa natura paaralan ay ang CCTV area, ang Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Nakita din ng Pangulo ang isang bahagi ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos School Building na naitayo pa noong 1975 at unang proyekto umano ni dating First Lady Imelda Marcos. Hirit ng principal na paaralan, sana ay matulungan silang maisayos ang gusali na positibo namang tinugo ng Pangulo. Pagtiyak ni Pangulong Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na kaya bigay ng pamahalaan at binibigay natin.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos ang ligtas at maayos na pagbubukas ng mga paaralan sa Hunyo a 8 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education o DepEd na pagganahin ang Interagency Offline Balik Eskwela upang matiyak ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante. Nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang nakikipag-ugnayan sa DepEd para palakasin ang logistics at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Assistant Secretary Claire Castro, magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at iba pang ahensya ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng mga pamayanan at kaayusan sa trapiko. Ilan dito ang Department of Energy na titiyak ng sapat ang supply ng kuryente at ang DTI na magbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Babantayan din ang Department of Transportation ang mga biyahe at paiigtingin ng DICT at NTC ang connectivity habang patuloy ang monitoring ng NDRRMC sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutok naman ang Presidential Communications Office sa information dissemination para sa pamamahagi ng tamang impormasyon sa publiko hinggil sa pagbubukas ng klase.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pamahalang lungsod ng Maynila, binigyang kalinga ang mga estudyante at mga guro matapos mamudmod ng daang-daang laptops at 55 inches na smart TVs. Si Lawrence Sanhoco ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Aabot sa 982 na mga guro sa pampublikong paaralan ang nakinabang sa ginawang pamahagi ng laptops at TV ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang mga nasabing guro ay pawang mga nagtuturo sa kindergarten at grade 1 mula District 1 hanggang District 6 ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Chienza ang aktibidad kung saan ang nasabing hakbang ay bahagi

0: sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas pinalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam kasunod ng isinagawang Vietnam-Philippines Forum kung saan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghikayat sa mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Dito binigyan diin ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila ay mas malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong administrasyon ng kanyang ama nang formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Sa kasalukuyan, nakatoon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagnenegosyo at nagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Amended Retail Trade Liberalization Act at ang Green Lanes for Strategic Investments na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
3: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Matagumpay na naselyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng DND at Ministry of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon sa Pangulo upang mapalakas ang joint capabilities sa maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Nilagdaan rin ang MOU para sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng DOT at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan rin sa kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging mabunga hindi lang sa larangan ng ekonomiya at pamumuhunan ang naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kundi maging sa sektor ng enerhiya. Ibinalita ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikipagtulungan ng bansang Japan para sa pagbuo ng National Stockpiling System ng Pilipinas at pagkakaroon ng ASEAN-wide joint stockpiling na parehong papasok sa programang tinatawag na Power Asia. Ayon kay Garin, kasalukuyan ng umaabante ang usaping ito na magbibigay ng mas malaking stockpiling capacity sa Pilipinas sa produktong petrolyo at magiging malaking tulong din sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN.
4: METI, or the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Department of Energy, or DOE, will advance relevant cooperation under the framework of the Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Power Asia. This means two things, no? The National Stockpiling System in the Philippines, and number two, the ASEAN-wide joint stockpiling.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tapyas singil na 9 pesos and 26 centavos ang kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang tumataginting na 10 pesos and 86 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG

0: May bawas din na 3 pesos and 41 centavo sa kada kilo nito.
1: The amounts this indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advance rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company, gasoline stations.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakakuha ang Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metric tons ng LPG shipment para suportahan ang strategic fuel reserves ng Pilipinas. Ang cargo ay naglalaman ng 50% refrigerated propane at 50% refrigerated butane na nauna nang dumating sa isang terminal sa Calaca, Batangas noong Mayo at 30. Nagmula ang shipment mula sa Enterprise Port sa Texas, United States at binili sa pamagitan ng Trafigura Private Limited sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na makakatulong ito para mapanatiling tuloy-tuloy at matatag ang supply ng LPG sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Energy nakapagtala ng 46 days average inventory ng langis sa bansa. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Chad, iniulat nga ng Department of Energy na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa. Sa isang punong balitaan sa Department of Energy, sinabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa na pinangungunahan ng gasolina na may 47.10 days. Sa diesel naman ay nasa 44.36 days. Sa kerosene naman ay may 143.64 days at sa liquefied petroleum gas ay merong 42.13 days. Chad, kasama na rito ang panibagong shipment ng LPG na dumating sa bansa nitong nagdaang mga araw. Muli naman siniguro ng kagawaran, Chad, na patuloy ang sinasagawang monitoring ng kagawaran upang masiguro na sustainable ang supply ng langis sa iba't ibang panig ng bansa. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AD Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ng isang kasunduan dito. Layo nitong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ang bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abutin ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto habang ang kabuuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaayos na ng economic managers ang inaasahang economic targets sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projected kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang iba pang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
4: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figures will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
5: This is a demonstration of Wirecast.
0: Yan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: ASEAN High Level Forum hinggil sa Silver Economy, pangungunahan ng DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nadhanda ang Department of Social Welfare and Development para nga sa gagalaping ASEAN High Level Forum na sa sentro sa silver economy o mga oportunidad at hamon kaugnay ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Gagalapin ang High Level Forum sa PICC sa Pasay bukas June 3 hanggang June 4 na inaasahang dadaluhan ang mga kinatuan mula sa member states at pati na ng Special Development Partners, Academe at Civil Society Group. Magsisilbing host rito ang DSWD katuwang ang UNEA, ang UNESCAP, pati ang ASEAN and East Asia. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Tumlao, layo ng forum na isulong ang mga polisiya at pamumuhunan sa silver economy sa pamamagitan ng innovation, pakipagtulungan sa pribadong sektor at pagsusulong ng active aging. Kabilang sa tatalakayin ng mga usapin, kaugnay ng kalusugan, integrated care system at pati na ang entrepreneurship, innovation at mga programa makatutulong sa mga tumatandang populasyon sa ASEAN. Bahagi pa rin ito ng advocacy ng DSWD sa ilalim ng temang Rise ASEAN. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: May posibilidad na bumaba na ang inflation rate sa bansa ngayong Hunyo at tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na bumababa na ang presyo ng krudo sa global market at patuloy din ang rollback sa oil prices sa Pilipinas. Malaki anya ang magiging ambag nito sa pagbagal ng inflation sa bansa. Pero giit pa rin ni Dr. Batu, nakadepende pa ito sa usapin ng US at Iran sa nangyayaring giyera sa Middle East. Sa ngayon, ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa aabot sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate nitong Mayo.
7: Kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June ay medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. Mm. So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababa yan and hopefully na medyo lumakas ng konti yung piso.
0: Pahayag ni Dr. Michael Batu, Filipino-Canadian economist.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth humingi ng 300 billion pesos na subsidiya para sa 2027. Sa balitang yan, ang maghahatid si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Humiling ang PhilHealth ng 300 billion pesos na subsidiya mula
9: HIA at pinaka sa isinagawang Vietnam Philippines Business Forum noong Lunes. Binigyan diin ni Pangulo Marcos Jr. ang mga reformang pabor sa mga mamumuhunan dito sa bansa. Kabilang sa mga reforma sa negosyo tulad ng

0: Caleta Avenue papuntang E. Rodriguez. Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan ng lagpas taong baha sa lugar. Ganon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways. Mabilis din nag-deploy ang DPWH ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabaha nito mga nakaraang araw. So, sa mga natitenggang proyekto naman, ay tuloy-tuloy pa rin po at priority ito natapusin ng DPWH.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
2: Good afternoon, ma'am. Kung maghingi lang po kami ng update, kung may ongoing investigation pa rin po yung DPWH doon sa mga flood control project anomalies na na-disclose ni President last year po.
0: Sa ngayon po, nakausap din po ulit natin si Secretary Vince at sinabi po nila na ang kanilang mga na-sumiti or rather na nag-gather na facts ay isinabinti na po sa ombudsman. So sa ngayon po, ang ombudsman po ang patuloy na nag-iimbestiga dito. At of course, kung may makikita pa rin po silang iba pa na mga proyektong hindi gumagana, ito naman po ay kanilang iimbestigan pa rin.
2: Clarify ko lang po, wala po silang nakitang existing na flood control projects na anomalies po. Flood control project anomalies bukod po dun sa nasubmit nila dun sa ombudsman.
0: Sa ngayon, wala silang binigay sa ating update dahil ang mga na-gather nila ay isinumite na sa mga investigating bodies.
2: Tapos, yung pong na-inform na po ba si Pangulo dun sa info na yun dun sa flood control projects? Kung na-inform na po si Pangulo?
0: Hindi po naibigay sa atin Sec. Vince kung siya ay nag-report, pero definitely naman bilang Cabinet Secretary, nagre-report naman po siya sa Pangulo. But kung anong particular na i-report po Secretary Vince ay wala po tayo sa ngayon na detalye.
2: Thank you po.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
3: Undersecretary, ano po yung posisyon ng Malacanang doon sa proposal ng Bureau of Immigration para maningil ng around 240 pesos para sa mga travelers na lalabas o papasok ng Pilipinas para po doon sa sinasabi nilang upgrade sa kanilang mga ginagamit na systems sa immigration?
0: Sa ngayon po ay ito'y proposal pa lamang po according to Commissioner Joel Anthony Biado. So wala pa po itong anumang desisyon, wala pa pong nararating ito. Ito ay mere proposal. So wag po muna mag-alala ang ating mga kababayan dahil mas nauna po talaga silang mag-react. Wala pa po ito.
3: Pero what is the position of the palace? Is the palace supportive of this proposal or does the palace think that it is necessary given the time na mas mahal po yung pagbiyahe sa within the country or outside the country?
0: Alam naman natin po kung ano po ang layunin nito. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system, ngunit dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ang publiko. Yan po ang sinasabi ni Commissioner Viado. But still, ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito.
3: Ma'am, just your point of view, the Bureau of Immigration under the 2026 proposed budget enjoys a budget of, kunin ko lang po yung exact amount. More or less, they have, sorry, nawala po yung figure, pero more or less, mayroon po silang millions already in funds for their capital outlay as well as their other expenditures. On top of that, nag-privatize din po yung NAIA, pati yung ibang major airports sa Pilipinas. Bakit po kailangang singilin sa taxpayers itong additional upgrades for immigration systems when this isn't already included in the national budget?
0: Kaya nga, wag natin munang pangunahan, inaaral pa po. So, wag muna tayo maalarma, wala pa po ito.
3: Hindi, last na ma'am, from my end, hindi po nakikita ng Malacanang yung glaring question kung bakit kailangan mag-propose ng ganito in the first place when this is already funded by taxpayers' money.

0: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
1: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust."
0: Una-una po, lumalabas dito sa kanyang naging tugon. Hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pangtanggap di umano ng pera mura sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw na ipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives, sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
2: Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial?
0: Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magbasid kung ano mangyayari sa Senado.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusek. Good morning. Yusek, can we confirm this information that Vietnamese President Tho Lam reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention?
0: Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office.
3: But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
0: Again.
3: Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
0: Sa Japan.
3: The visit of Vietnam.
0: Hindi po siya naging issue.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the things, as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vicrimuria clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada?
0: Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito. Noong nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So, mag-aarrest

0: mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So, tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong si Secretary John Vic. Pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto.
1: But can we consider that as obstruction of justice?
0: Hindi naman siya obstruction of justice. Di naman niya tinago. Nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President. Nasa lugar niya siya. At ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution.
1: Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate Minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po, yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan?
0: Katulad din po na sinabi ko noong mga nakaraang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So, iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangan talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
2: Follow-up question mula kay Kay Lizel Pardilla, PTV.
3: Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalagan ng Senate leader sa ngayon?
0: Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang. Mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
2: Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7.
4: Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement,
0: please. Yeah, that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas

0: merong hindi tutupad sa batas at merong maghahari-harian. Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
1: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
2: Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, ano, dalawang araw na lang po bago yung synergy adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado?
0: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
1: Last question mula kay Aileen Taliping. Abante tonight.
3: Good afternoon, Newsec. Confirmation lang po dun sa labas ng balita na meron ng bagong chief, ang PTV4. Meron na po ba?
0: Siguro magbibigay ako ng announcement sa mga susunod na oras. O araw.
3: How about PBS and NIB? Meron na bang bagong EPE?
0: Magbibigay po ako ng announcement. Sa akin din po niyo ito madidinig.
3: Okay, thank you, ma'am.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
4: Wala nang tanong mula kay Mia Magdalena ng Fokno. Mia Magdalena Fokno ng Mountain Beacon. As the administration pursues major infrastructure and investment projects, how will Malacanang ensure that indigenous people's rights, particularly the principle of free, prior, and informed consent, are fully respected and protected?
0: Issue nga po ngayon yan. So, mismo po ang NICP ang hininga natin ng tugon dito. At ang kanya pong tugon, ang National Commission on Indigenous Peoples sa ilalim ng Office of the President ay patuloy na nagpapalakas sa mga mekanismo nagpoprotekta at nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo sa buong bansa. Ang revised 2026 Free and Prior Informed Consent Guidelines na binuo kasama ng mga Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples and Key Stakeholders ay sumasailalim at sumasalamin sa pagsisikap na palakasin ang mga panangga laban sa mga shortcut na pamamaraan at palakasin ang pananagutan sa mga implementing agencies sa pamamagitan na rin ng pagtatatag ng isang framework na binabawasan ang procedural redundancies. Ito ay tumatayo bilang isang critical na instrumento sa pagtiyak na magpapatuloy ang pambansang kaunlaran nang hindi binabawasan ang mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay karagdagang sinusuportahan ng mga bagong transparency portal na sumusulong sa digitization at pampublikong pananagutan sa proseso. So sa utos ni Pangulo Marcos Jr., ang NCIP ay sumusunod sa hangarin na maipatupad ang masaganang katutubong pamayanan, sandigan ng pambansang kaunlaran. So yan po ang mensahe mula sa NCIP.
4: Huling tanong po sa Caraga Region mula kay Clyde Hikilan ng AWR Hope Radio. USEC, the Palarong Pambansa, which was held in the province of Agusan del Sur, concluded just last week. During the opening ceremonies, the president announced that the government would provide incentives to young athletes who win medals. Aside from these incentives, are there any other programs, support mechanisms, or forms of assistance being planned by the government to further strengthen the training, development, and participation of our young athletes who will represent the country in international competitions?
0: Mm-hmm. Good news po ito. Ito po ay ayon mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Ang sabi po niya, ongoing yung funding ng hundreds of sports clubs sa mga schools with the help of OP/PSC. May upgrading of the school exercise facilities din ang PSC na inutos po ni Pangulo Marcos Jr. Last year pa po ito inutos nung nagkaroon po ng inaugurasyon ang PSC facilities sa Ultra. At ang three grading period na ini-implement ay magkakaroon din po ng tamang oras, sapat na oras para sa mga extracurricular activities katulad ng sports at arts. So yun po ang magandang balita mula kay Secretary Sunny Angara ng DepEd.
1: Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang turismo at mahikayat ang mas maraming turistang Vietnamese sa Pilipinas. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam noong state visit ni President Tho Lam noong Lunes. Sa ilalim ng Tourism Cooperation Program 2026-2029, plano ng dalawang bansa na magkasanib na promosyon ng mga destinasyon, pagpapadali ng paglalakbay, pagsasanay sa mga manggagawa sa turismo at pagbabahagi ng pinakamahusay na mga practice sa sustainable tourism. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., magtutulungan din ang dalawang bansa upang mapalawak ang air connectivity at madagdagan ang mga direct flights. Noong 2025, halos kalahating milyong Pinoy ang bumisita sa Vietnam habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga turistang Vietnamese na nagtutungo sa Pilipinas.

Ngayong araw, June 2, abala po si Pangulo Marcos Jr. sa pagtatrabaho para sa bayan. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang meeting sa Malacañang kasama ang Department of Energy at iba pang ahensya upang pag-usapan ang energy concerns sa bansa, particular na ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Pangungunahan din ng Pangulo ang 9th Philippine Space Council meeting mamayang hapon sa Malacañang. Mga kababayan, lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamahal sa bayan, may respeto sa batas, at may respeto sa kapwa Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

0: noong nakaraang linggo.
1: Ayun nga po yung Palace Press Briefing na atin pong napakinggan kasama po si Yusek Claire Castro. Maya-maya po, no, susubukan po nating balikan si Racal Bayan para sa kanyang wrap-up sa naging press briefing sa Malacanang. Ang oras po natin, meron po tayong 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
1: Raquel?
3: Sa katatapos na po na press briefing sa Malacanang, nahingan ng reaction ng palasyo ko o sa nangyaring pag-aresto. Okay, Jingoy Estrada kahapon na kung saan na kayo ang intervention si Alan Peter Soyatano. Ang pagdini yung palasyo ay maunang isilbit yung warrant of arrest bago yung press con ni Jingoy kahapon. So matatawag daw yan na pag-aresto dahil hindi naman voluntary yung nagtungo sa ating mga law enforcement agency si Jingoy, bagkus pinuntahan siya at hinainan ng warrant of arrest. O may naman doon sinasabi ng ilang senador na tila nagkaroon ng boycott si duty dahil wala naganap na si Sean kahapon dahil doon
4: sinasabing
3: pag-aresto ang issue kung sino so magkikipag-operate yung Malacanang para maita yung batas para sa taong bayan. Pero yung paghahatid niya at pagsama kay Estrada kahapon nung hinainan nito ng alas warang hindi daw yun ang nangahulugan na dapat talikuran ng mga senador yung kanilang trabaho at mandato para sa taong bayan. Kaugnay naman doon sa komento ni Vice President Sara Duterte kung saan pinapabasura nito ng tampo nito yung articles of impeachment sa kanya. Ang sabi ni Luisa Castro, lumalabas dyan sa inihaing tubon ni Vice President Sara Duterte, hindi niya i-deny yung mga akusasyon sa kanya, particular yung paglustay ng confidential funds, yung pagbabata sa buhay ni Pangulo Marcos, yung pagtanggap ng pera mula sa drug lords at yung unexplained wealth. At bagkus ginamit lang ni VP Sara na technicality yung dahilan itong mga ibinabato sa kanya. Nauna na rin naman ginamit ni Vice President Sara Duterte noong pagdinig sa Kongreso. Ang sabi niyo sa Castro, dapat ipaliwanag ng ikalawang pangulo sa taong bayan yung mga inaakusa sa kanya. Dapat abangan na lamang anya yung kalalabasan itong impeachment na ito na sa mga senator charges na kung i-dismiss nila o didinggin sa isang trial itong reklamo na ito. Ang kailangan anya dito, accountability, transparency at hindi anya makikialam yung Malacanang sa usapin na ito. Ngayon yung mga priority bills ng administrasyon, aminado Malacanang na talagang mahihirapan na maipasayan, lalo na kung magpapatuloy yung ganitong ingay at gulo sa Senado. Samantala, mahinan rin ng posisyon ng Malacanang kaugnay doon sa plano ng Bureau of Immigration na mag-impose ng 240 pesos fee para sa departing at arriving passengers upang mapaiting ang yung sistema sa immigration. Ang sabi niyo si Castro, purpose pa lamang yan, pag-aaralan yan, kaya huwag daw muna mag-alala yung ating mga kababayan dahil pwede naman yan na hindi maituloy. At kaugnay doon sa mga nararanasan ng pagulan sa bansa, inaasahan yung pag-usbong ng dengue cases dahil dito sa mga pagulan ng Malacanang. Inaasahan na rin ng Malacanang na maaprubahan na yung dengue vaccine. Ang sabi ni si Castro, sabi ng Department of Health, sinusuri pa ng DFA natin yung mukhahin ng aplikante regarding dyan sa bakuna dahil base doon sa unang datos na natanggap ng pamahalaan, mababa, o pinakamababa yung epekto nito ng bakuna para sa mga bata na nasa 45 years old compared doon sa 6 years old. At sinasabi rin doon sa paunang datos na posible na magkaroon ng mas malalang dengue yung mga nabakunahan na hindi pa nagka-dengue noon. So, isa yan sa mga ikinukonsidera ng pamahalaan. Pero ang World Health Organization, Anya, ang sinasabi ng WHO, mas ikinukonsidera pa rin nila na mas mabisa pa rin yung dengue prevention o yung paglilinis contra dengue kesa dito sa mga bakuna. at ang pagsingit, ang pagitiyak ng pamahalaan kaugnay pa rin sa pag-ulan, yung mga inaasahang pagbaha, ang dipida ay sa DPWH tuloy-tuloy, yung paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng pag-ulan, hindi lang pinapangako ng DPWH na hindi nababaha, pero ang assurance ng pamahalaan na tutulong-tulong ang lahat ng government agencies to make sure na hindi manda itong mga tubig baha at tapos ay agad mga pababa itong mga tubig nakatalap na rin anya ng positive results yung pamahalaan mula dito sa Metro Manila kabilang medyo ang sejera na yung mga flood management projects na ipinatutok pa dyan mismo mga residente na anya yung nagbigay ng feedback na tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig-ulan at hindi na yung naiipot at hindi na umaabot pa ng yung pagtao sa bahagulong ng mga naitala noon. Samantala, kaugnay naman doon sa mga nauna ng DPWH investigation, hingos of fraud and soil anomalies sa kasalukuyan, lahat ng mga resulta ng investigasyon na una nang naisagawa ng DPWH na isunodan ang sa ombudsman at ang ombudsman na ang bahalang magpatuloy ng mga investigasyon niya. Now, kung meron pa rin makikita yung DPWH na anumang anomalya dyan sa mga proyekto niyan, agad rin nilang isusumite, kay investigahan at isusumite sa ombudsman. Habang ngayong araw, sabi ni si Castro, basi pong lumarkas sa kaliwatan ng aktividad, kanyang umaga una ng pinanginap ng lumarkas yung Brigada Estuela, and then mamayang habang magkakaroon din ng hiwalay na pulong pang si pong lumarkas kasama ang Department of Energy, kung saan matatalakay naman yung ilan sa mga energy concerns sa bansa, particular yung power supply at yung grid condition ng pamahalaan, habang magkakaroon din ng hiwalay pa na pulong si pong lumarkas kasama naman ng Philippine Space Council meeting dito pa rin sa palasyo. Ito na muna yung tinig mo mula dito sa mula kanyang para sa bagong Pilipinas sa kalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
1: Maraming salamat, Rakalbay. Ang oras po natin, meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatili nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is... Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Ate, dati isang sulkot lang to ah, ngayon parang kalahati na ng budget ko.
5: Hindi po kayo nag-iisa. Araw-araw, presyo ang tumataas, pero sahod, nakatayo lang.
6: Parang mas mahaba pa tong resibo kaysa sa listahan ng pangarap ko.
5: Ma, pwede bang kalahating ulam muna? Buo na kasi yung mahal.
7: Kapag mahal ang bilihin, pamilya ang nagtitipid.
8: Ayon nga sa Philippine Statistics Authority, umaakyat ang presyo ng food at non-alcoholic beverages nitong mga nagdaang buwan. Kahit gulay at patatas, nag 19% ang pagtaas sa ilang produkto.
9: Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay hindi lang basta numero. Buhay ito ng bawat pamilyang Pilipino. Kapag abot kaya ang pagkain, hindi lang tiyan ang nabubusog, pati pag-asa ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, panahon na para maging mapagmatsyag, magkaisa at suportahan ang sariling atin, ang lokal na magsasaka, mangingisda at maliliit na tindera. Pahalagahan ang bawat butil ng bigas, bawat dulo ng tubig sa mga gripo at bawat enerhiya na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Huwag mag-aksaya dahil kapag kumilos ang bawat Pilipino, mas malaki ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng bawat isa hanggang sa susunod na henerasyon.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha. bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office at saka
3: ino-off
2: ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance
4: na
2: rin po yung...
4: Magandang hapon po sa lahat. So, to explain po, si Doon po ay ang first and only real-time indoor navigation platform in the Philippines. To explain po further, kung kayo po ay gumagamit ng mga GPS technology pag kayo po ay nagmamaneho, ito naman po ay para pag nasa loob po kayo ng mga gusali. Sinisimulan po namin ito ngayon para sa malls, pero eventually po, nagsisimula na rin po kami kumausap ng mga ibang establishmento tulad ng mga hotel, ng mga ospital. Isa din po kami sa mga una sa Southeast Asia. Bale, yun po, isa po kaming indoor navigation platform.
5: Okay, Sir Gab, kailan nagsimula ang pagkakatuklas? Okay, Sir Gab, kailan po nagsimula yung pagkakatuklas ninyo itong Doon Wayfinding? At ano ang nagtulak sa inyo para gawin ito? What was the inspiration behind it?
4: Officially nag-incorporate po ang Doon noong February of 2023, but yung concept po I've had since 2018. Ako po kasi personally, I'm an outdoor type of person. So ako po usually naliligaw po ako pag nasa loob po ako ng mall, sa mga naglalakihan po nating mall being one of Asia's retail centers, no? And ever since 2018, I kept saying po na dapat may navigation platform tayo for inside the malls in a way to find what we need inside any large establishment. And I kept saying it po since 2018 all the way hanggang 2022 po. Noong 2022, may mga nakausap po ako na marami din may ganitong pain point. Madami pong nag-share nung vision, madami pong nag-share nung concern.
6: Sir Gab,
4: all the way from 2018 to 2022, I was being trained po to design business models, to design products. So nung napag-usapan po ulit siya ng 2020 at kaya naman natin gawin, natutunan na po natin gumawa ng startup, 2023, sinimulan na po namin i-research and gawin talaga.
6: Okay. Sir Gab, pakipaliwanag po para mas maliwanagan din yung ating mga kababayan. Anong pagkakaiba nito dun sa directory sa mga indoor establishments na pwedeng gamitin para hanapin yung mga stalls na kailangan nilang hanapin? I mean, is this interactive as well, gaya ng mga ginagamit na GPS services like Google Maps and other navigation tools?
4: Yes po. Yes po. So to differentiate po, GPS po can penetrate buildings. So to do so, gumagawa po kami ng sarili naming network sa loob ng mga establishments. To differentiate naman po doon sa digital directories, yun po ay static. Kami po ay real-time habang naglalakad din po kayo sa loob. Para kumbaga, pag ang sinerge niyo sa digital directory ay 2-3 floors up at malayo po from the directory, somewhere po sa kalagitnaan, naliligaw po ulit yung mga tao. Yes. Kaya kailangan po nilang mag-check ulit or maghanap ulit ng directory or ng mapagtatanungan. Sa Doon po, pagka real-time po, from point A to point B hanggang Doon po, gagabayan po namin kayo. Ang importansya naman po niyan for the property developers, binibigyan din po natin ng understanding yung property developers kung paano po nagna-navigate at kumikilos yung foot traffic. Bali, binibigyan po namin sila ng foot traffic behavioral analytics. And in doing so po, nakakapag-optimize sila ng kanilang operational efficiencies, yung mga tenants na pagkukumpul-kumpul nila yung mga mas magandang magkakasama para yung mga foot traffic and consumers po, pagkanap ayos po natin further yung structuring and planning nung sa loob ng mga gusali, mas madali din po ma-navigate and ma-discover ng foot traffic yung indoors.
6: Okay. At dahil laganap pa rin nga po ang paggamit ng artificial intelligence o AI, ano naman po ang AI component itong Duon Wayfinding?
4: Yes po. So, ang part po ng AI component namin, sinagsisimula na po siyang pumasok doon po sa na-mention ko na foot traffic behavioral analytics. So, sa ngayon po, iniintindi po muna ng aming technology ang foot traffic behavioral patterns inside the buildings. And from there po, kinikilala po niya yung bawat user and promotes discoverability. So, pag alam na po nung system namin kung ano yung mga gusto mo sa loob ng establishments, ano yung mga iyong interest, pag pumasok ka sa ibang establishments na kinocover namin, pinapakita po namin sa iyo ano yung mga pwede mong magawa sa loob and ano yung mga gusto mong masubukan at matry in promoting local businesses po. And in doing so, ina-navigate din namin po sila towards there. Route optimization po. So if may events, iiwas din po namin kayo sa mga masisikip at matataong lugar. Pag may pupuntahan po kayong lugar at puno siya, or pagkainan, pag puno siya, masasabi din po namin sa inyo pag puno siya. And with DOST TAPI po, isa po sa mga drive na pinupush namin ngayon ay ang aming inclusivity and emergency evacuation reroutes. So knock on wood po, pag nagkaroon po tayo ng emergency sa loob ng establishment, nagtitrigger po kami ng emergency evacuation route. So bawat user po ay i-escort namin safely outside the building in real time po. And then yung inclusivity natin is we also navigate yung mga, if you're in a wheelchair, ina-navigate po namin kayo through ramps and elevators instead of stairs and escalators. And then we also have voice direction giving for visually impaired naman po.
5: Okay. For Sir Josiah, Sir, sa naging experience niyo sa GTEx, no, ano yung pinaka napansin ninyong pagbabago o direksyon ng AI sa Asia bilang isang mabilis na lumalawak na industriya?
3: Yusek Marge, no? Mula sa aming karanasan sa pagsali during the exhibition, nakita natin na fit yung mga technologies na na-showcase natin. Lalo na yung mga smart cities, agriculture, and smart technologies with AI integration. At least in the Southeast Asia, no? Nakita natin na mas human-centric ang solutions na na-showcase natin doon. Halimbawa na lang nung pinamalas nila doon, yung behavioral analytics para mas magkaroon ng maayos na decision making, lalo na sa ating mga retail owners. And of course, in return, no, mas nagpo-promote ang mga local na businesses. Nakita din natin na naka-pattern ito sa mga international technologies na na-feature doon. Halimbawa na rin, of course, yung mapa-improve ang navigation, mas human-centric ang mga perspective. Andun din naman yung mga agricultural technologies na may AI integration na nakasisiguro na sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, mas mataas as much quality yung mga produktong nakukuha natin o makukuha natin. So yung mga solutions na to, mas nagbibigay ng way for our cities to become smarter. So yun yung mga direction na nakita natin sa paglahok sa mga exhibitions na to. So basically, hindi na tayo far off unlike when we were 5-10 years before. So kaya mas ini-encourage naman yung mga Filipino thinkers or innovators natin na to have access sa mga government programs na to upang magkaroon din sila ng pagkakataon na makasali sa mga ganitong mga events.
6: Sir Josh, kumusta naman po ang naging pagtanggap at reaksyon ng mga international investors at industry partners sa mga ipinakitang Filipino technologies sa delegasyon?
3: Nakakatuwa po, no? From the impressions na nakuha namin from visitors on our exhibition, nakita namin na very positive, no? Hindi lang yung mga foreigners ang nakakita ng ating mga technologies, but of course, yung mga kababayan natin na nagre-reside sa ibang bansa. Natuwa sila, no, na makita nila ang bandera ng Philippines o Filipinas sa isang international stage na nagkaroon ng sense of pride. And of course, natuwa sila na yung mga innovations natin are actually solutions that are provided to the real world problems na na-experience na ating mga kababayan. Not just here from the Philippines, but of course, sa ibang bansa din. So we are not limited by being a third world country, no, kasi nakita natin na mga startups natin ay kayang makipagsabay sa mga international or global na mga teknolohiya. So yun po yung nakita natin, very positive, and we are actually looking for more. Kaya yun yung challenge natin sa ating mga Filipino innovators. Dapat maging committed and mas maging market ready ang ating mga technologies. And of course, andito naman ang DOS si Tati. Kung kayo po ay may mga science and technology based innovations, you can access our programs of support.
5: Okay, nakakatawa naman po yun pakinggan, no? And for you, Sir Gab, ano naman po yung mga hamon sa pagpapatupad ng indoor navigation technology sa Pilipinas at paano ito tinutugunan ng drone wayfindings? At paano po ninyo tinitiyak yung privacy at data security ng mga gumagamit ng app, lalo na't may location at navigation features ang mga ito?
4: Yes po, no? Thank you for the question po. We are taking this concern very seriously. Isa po yan sa mga una naming research, first and foremost, ang cybersecurity and data privacy. So una-una po, ang una naming ginawa is to make sure that our technology and data handling and data processing is compliant with our data privacy laws. Ang next po na naming ginawa is to make sure that all of the data processing and data handling is disclosed po to every user. So that consent is properly acquired and properly put in place po. Next po is to make sure that yung signal and yung... That is why po, one of the reasons why... So in doing so po, we are enabling na closed loop po ang data handling natin. So si doon lang po ang nagpo-process nito. And very strict contracts po with some partners to be able to... enhance lang and optimize operational efficiencies. So, baling wala naman pong outside parties na nakaka-access ng ating data po.
6: Okay. Sir Gab, from your perspective po, gaano po kalaki ang naitulong ng DOST through the Technology Application Promotion Institute or TAPI sa invention ng drone wayfinding?
4: We are very grateful po to DOS and TAPI. First and foremost po, they helped us with our 0-1 fund. To explain po, para sa ating mga listeners sa startup community, especially para po sa mga inventors and mga nagnanais po mag-startup, at ang problema po natin kadalasan ay resources. So si DOST TAPI po ay nandito para mag-support ng 0-1 fund. Ang ibig sabihin po nito, pag meron kang concept and gusto mo siya i-market, nasa conceptualization stage ka pa lang and kailangan mo ng support with resources, with network, with promotions, si DOST TAPI po ang nagtulong sa amin to get to that first step of actually marketing our platform. So when we went to DOST po, nasa MVP stage pa lang po kami and we needed help with scaling it. So doon po sila pumasok, and when they came in to help us scale it, they came in again, no, to support us further to promote our technology. So dyan po yung dinala po nila kami sa GITEX AI Asia, kung saan po kami ay nakakuha ng international recognition, nakakuha din po kami ng international prospects for partners and investors, nakausap na po namin ngayon. And patuloy po kami sinusuportahan ng DOST TAPI with promotions and any concerns po, actually very easy po sila kausap. You can reach them anytime, you can speak with them regarding your concerns for your business, and they are always willing to help. So very... we are very, very grateful po to DOST TAPI.
5: Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin po natin si Sir Gab.
4: Ayan po, thank you po for this chance to talk about Doon on this stage. Thank you po sa opportunity. We invite everyone na lang po to follow our socials, Doon Wayfinding or Doon po on Facebook and IG. Diyan po kami mag-announce ng kada bagong location partner and bagong availability po sa mobile app. Hindi kayat din po namin ang bawat Pilipino na i-download po ang Doon Wayfinding sa iOS App Store po and sa Google Play Store. Hinihingi na lang din po kami ng tulong na isulong ang gawang Pilipino, dahil kami po ay isa sa mga una sa Southeast Asia and nais po namin to i-promote sa Southeast Asia as gawang Pilipino po talaga. Salamat po.
5: At salamat. At mensahe niyo na lang po, Sir Josiah, sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon.
3: Muli, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa, Isaac March and Sir Joshua. Ang DOST at DOST TAPI ay patuloy na sumusuporta sa ating mga science and technology-based technologies and solutions. At nagnanais kami na mas marami pang matulungan sa pamamagitan ng ating mga programa. So, andyan po ang aming program support for pre-commercialization, technicom and galing program. Isa po silang uri ng grant. Andyan din naman po ang aming commercialization support through Expanded Venture Financing Program, which is financing naman po ito. And of course, gusto ko rin pong i-highlight ang aming mga intellectual property rights protection program and support. So mula sa pangunguna ng aming secretary, Secretary Renato Yusildum Jr. at aming director, Attorney Marian Ivy D. Decena, narito ang aming ahensya na patuloy na tumutulong sa ating mga startups. And of course, sa ating innovation ecosystem, mas naganais pa na maraming technologies maging ready locally and internationally. Kaya muli, andito po ang DOST TAPI and we are looking forward to more inventors and innovators. So maraming salamat po sa pagkakataon at magandang tanghali po sa inyong lahat.
6: On that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Sir Josh Puyugao, Junior Program Manager ng Technology Information and Promotion Division ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, at kay Sir Gab Angeles, ang CEO at founder ng Duon Technologies Incorporated. Thank you, sirs. Samantala, sa iba pang balita, handa ang Pilipinas na maging pangunahing investment hub ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng Pangulo sa ginawang Business Forum ng Pilipinas at Vietnam, kung saan present ang halos 600 business leaders at government representatives. Pagbibida ni Pangulong Marcos Jr. bukas ang bansa sa mga negosyante na gustong magtatag ng operasyon at lumikha ng panibagong oportunidad. Kasunod na rin ito ng mga reformang ipinatupad ng gobyerno, kabilang ang mga batas na layong magpapalakas sa foreign investments at pagbaba ng capital requirements. Sa pagdiriwang na 50 taon ng diplomatikong ugnayan, itinaas sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam para sa mas matibay na supply chain cooperation. Nagpatuloy naman ang kalakalan ng dalawang bansa kasabay ng palitan ng electronic components, bigas at iba pang mahahalagang produkto.
7: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
5: Hindi apektado ng issue sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang pagpapanibago sa defense cooperation na tinalakay sa isang pagpupulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec, asa na si MS mo yata ang nakakabot
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas
16: Radyo
15: Magazine.
10: 1278 AM.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabot eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Game 1, 2,

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
2: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Alam mo ba, akala ko dati, kapag malusog ang isang tao, wala na siyang HIV.
1: Ibig sabihin, kahit kulang sa tao, mas pwedeng magkaroon ng HIV?
2: Diba?
1: Ako pa naman, tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010.
0: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay biniwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala niyo namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabling desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
3: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang magiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Upang unahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
4: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan, napapagod din ang isip.
7: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
6: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
7: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilo.
6: Makiisa sa hashtag Mindful Minute. Isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
8: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghahanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng DWLC 1017 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling ngayong hapon sa ating technical side master control. Nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, kasama po natin si Kuya Egay Driz. Ayan, Kuya Egay, magandang hapon. Umpisahan po natin ang ating tugtugan sa bandang Fitter Karma with a song, Ang Pag-ibig ay Kanibalismo.

0: Information. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbigay direktiba sa DepEd na siguraduhing handa ang lahat ng eskwelahan sa buong bansa bago ang pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DepEd na preparado na sila sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Sa ambos interview, sinabi ng Pangulo na kailangan matiyak na hindi mabibitin ang mga mag-aaral sa kanilang pagbabalik eskwela. Kaugnay nito ay ipinahayag ng Pangulo na nagsasagawa na ang DepEd ng mga pagpapahusay o improvement sa mga school facilities. Matid naman na niya ng ahensya ang kanilang mga dapat gawin para matiyak na walang magiging aberya sa muling pagbubukas ng klase. Samantala, sa kanyang pagbisita sa Kapitbahayan Elementary School, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pakikisa na iba't ibang ahensya ng pamahalaan, malibang kasi anya sa DepEd, kasama rin sa Brigada Eskwela at DSWD para sa Tara Basa Tutoring Program, kung saan ang mga mahihirap na college student ay kinukuwang maging tutor ng mga bata para turuan silang magbasa, kapalit ng minimum na sweldo sa kanilang lugar sa loob ng 20 araw. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Police Commission o NAPOLCOM, pabor sa itinatag na Truth Commission, si Ray Ferrer sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Suportado ng National Police Commission ang bagong tatag na Truth Commission, isang independent church at civilian-led body na magsusuri at magdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan, mahalaga ang truth-seeking initiatives upang mapalakas ang mga demokratikong institusyon at maibalik ang tiwala ng publiko, partikular na dito ang mga pamilyang naghahanap pa rin ng katotohanan at hustisya. Binigyang din niya na ang paglalantad ng katotohanan ay hindi banta sa mga institusyon, kundi paraan upang lalo itong tumatag. Dagdag pa niya, ang pananagutan at paggalang sa karapatang pantao ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng law enforcement at tiwala ng mamamayan sa sistema ng hustisya. Nakahanda rin umano ang NAPOLCOM na pag-aralan at aksyonan ang mga rekomendasyong ihahain ng Truth Commission alinsunod sa mandato nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 5 General ng Armed Forces of the Philippines o AFP nakabinbin ang promotion dahil sa kawalan ng quorum. May live report si Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, Omar, nakabinbin ang promosyon ng 5 General ng Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa kawalan ng quorum sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hawak ng mga apektadong officers ang liderato sa ilang bagong unit ng militar. Una nang sinabi ni Senator JV Ejercito sa isang panayam na huling at tsansa na sana ng AFP officials na ma-promote bukas June 3 bago ang annual recess ng Senado sa June 5. Tiniyak naman ng AFP na handa ang istruktura nitong sumalo, matuloy man o hindi ang confirmation hearing ng Commission on Appointments. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Leal. Tupad program ng DOLE sa Brigada Eskwela nagsimula na. May ulat si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagsimula na rin yung tumulong sa Brigada Eskwela ang tupad program ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, ito ay base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking magiging maayos at handang mga pampublikong paaralan sa pagsisimula ng pasukan. Ano yan, noong nakarang linggo pa nakadeploy sa buong bansa ang 240,000 na tupad workers na tutulong sa Brigada Eskwela ng DepEd. Layo nito na matulungan ang DepEd na mapabilis ang pagsasaayos, paglilinis at pagkukumpuni sa mga sirang paaralan bago magbukas ang klase sa susunod na linggo. mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sabi pa huling balita, mga malalaking metallic mining operators sinisingil na ng royalty ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Si Marian Bastasa sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsimula ng mangolekta ang Bureau of Internal Revenue ng quarterly royalty mula sa mga malalaking metallic mining contractor at operator sa bansa. Ito alinsunod sa RA 12253 o ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Kasabay nito naglabas ang BIR ng Revenue Memorandum na nagtatakda ng mga bagong panuntunan sa paghahain at pagbabayad ng quarterly royalty habang inaasikaso pa ang electronic filing at payment facilities para rito. Sa ilalim ng bagong patakaran, inaatasan ng mga mining contractor at operators na maghahain at magbayad ng kaukulang royalty sa loob ng 60 araw matapos ang bawat quarter ng taon. Nilinaw ng BIR na kinakailangan magkahiwala yung paghahain at pagbabayad para sa bawat mineral agreement, financial o technical assistance agreement, at operating agreement para matiyak ang maayos na monitoring at pagsunod sa batas. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating babalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas,
10: and Capital
11: 104.3 Colab.
12: Colab,
13: World Service Sports Radio.
14: Ang tagintig ng
15: FM at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radyo Magazine 1278,
21: Sports Radio 918,
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko
24: 738,
25: at Radyo Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3
29: the AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas
33: and Capital 104.3 collab.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
34: This is a public service announcement.
0: Discipline
2: is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information,
10: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Of Wirecast.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,

0: Investigahan at magkaroon ng karapatan ng aksyon. Kabilang aniya rito ang posibleng case build-up para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Una nang sinabi at ibinabala ni PCO Secretary Dave Gomez na isang seryosong opes ang pagpapakalat ng fake news gaya ng mga hindi totoong Supreme Court ruling sa social media para sa views, engagement at para kumita ng pera. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit
12: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
14: Maging fuel efficient Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang bisyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
7: Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron din tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo.
8: Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na ito matagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer.
9: Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin.
10: Ang laki po nang naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka.
11: Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible, na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe.
12: Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agarang, pinakamabilis at direkta.

0: mararamdaman ng ordinaryong Pilipino hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente. Yan ang mga hakbang na aming inuuna. Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo binigay.
1: Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin.
2: Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka.
3: Lahat ng kailangan namin nandito na we don't have to go to other places.
4: Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Nandito ako para ibigay sa kanila aking servisyo na tulungan sila.
5: May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1.5 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week.
6: Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone.
7: Pakinggan sa Radyo Pilipino.

Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez, po inyong mga kapiling ngayong hapon. Oras po natin, pasado alas 4. Ayan. Kasama po natin si Ate Otto Evangelista sa ating technical side master control at si Ate Josie Gonzalez at sa ating transmitter side, si Kuya Nick Danyes po ang ating makakapartner. Ngayon po ay unang araw ng Hunyo. Happy, happy Pride Month and happy Independence Month po sa ating lahat. Ayan.

0: Kamakailan nga po, mga kaibigan, ay naganap ang tinatawag nating World Health Assembly. Yan po ay isang supreme decision-making body ng World Health Organization kasama po ang health ministers mula sa 193 member states ng WHO. Iyan po ay taon ng pagpupulong sa Geneva, Switzerland, kung saan nagtitipon ng mga ministro ng kalusugan mula po sa lahat ng bansang kasapi, kabilang tayo, ang Pilipinas, para po bumalangkas ng mga polisiya sa kalusugan, magtalaga ng opisyal at mag-aprobahan ng budget. Ang pangunahing tungkulin po nitong World Health Assembly ay ang paggawa ng mga desisyon o decision making. Sila po yung nagtatakda ng mga pandaigdigang direksyon pagdating sa mga issue tulad ng pandemya, universal healthcare at paggawa ng bakuna. Nandyan din po nagtatalaga ng liderato, kanilang pagpili ng Director General ng WHO at pagsusuri ng budget. Sinusuri po at inaaprubahan nila ang programa at budget ng organisasyon. At ano ba yung kaugnayan natin dito sa World Health Assembly? Ang DOH po ay regular na dumadalo rito para magdala ng mga lokal na advokasya at makipag-ugnayan sa ibang bansa para sa pagpapalakas ng ating pampublikong kalusugan. Ang Pilipinas mismo ay hinirang na humawak sa prestigyosong pagkapangulo ng World Health Assembly. Eto mga kaibigan, sabay-sabay nating alamin ano-ano nga ba ang naiuwi ng DOH sa Pilipinas mula po sa World Health Assembly. Ano nga ba ang pakinabang sa bansa ng pagdalo at liderato ng DOH sa World Health Assembly? Narito po ang kagawaran ng kalusugan.
1: Kamakailan parang nabuhay ulit sa pakiramdam ng mundo, lalo na sa mga Pilipino, ang takot na naramdaman noong COVID-19 pandemic. Nitong Mayo, nagkaroon ng banta ang hantavirus.
2: Ang 38 tripulante
3: ng Pilipino. Cruise ship sa Atlantic Ocean na nagka-outbreak ng
4: hantavirus.
1: At sa pagbubukas ng World Health Assembly, idiniklara naman ng World Health Organization ang Public Health Emergency of International Concern dahil sa banta ng Ebola virus.
5: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations.
1: Parang paalala ito kung gaano kaimportante ang international health cooperation, particular ang multilateralism. Pero ang malungkot, hindi lahat naiintindihan ang kahalagahan nito. Ang World Health Assembly, ang formal na pagsasama-sama ng mga health ministers sa iba't ibang bansa para talakayin kung paanong mapoproteksyonan ang kalusugan, hindi lang ng iisang bansa, kundi ng iisang mundo.

0: My friends, ladies and gentlemen, at the heart of our partnership are our peoples. It is through them and for them that we sustain and bolster our ties. Friends, ladies and gentlemen, we meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. This moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world.
1: Assembly is required to appoint.
2: Sa pagdalo ng DOH sa World Health Assembly, ano nga ba ang pakinabang nito sa ordinaryong Pilipino? Simulan natin sa pandemic preparedness at global health security. Inuwi ng DOH mula sa World Health Assembly ang kasiguraduhang hindi magiging kulelat ang Pilipinas na isang middle-income country kapag may public health emergency. Isipin mo na lang na may siguradong life jacket ka habang nakasakay ng barko at kung may emergency, hindi mo kailangang makipag-agawan. Sa pamamagitan ng pakikibahagi ng DOH sa pandemic agreement at international health regulations, nakapwesto ang Pilipinas para hindi mapag-iwanan ng mga gamot, bakuna, diagnostics at therapeutics na makapagliligtas ng milyong-milyong buhay kapag may kumakalat na sakit sa mundo. Nagkaroon din ng visibility ang Pilipinas sa pathogen surveillance networks para ma-detect at mapigilan ng maaga ang malalang impact ng mga virus at biosecurity threats na walang pake sa border ng kahit anong bansa.
3: Alam nyo, no country can handle global or pandemic threats on their own. Talagang dapat magbayanihan, tulong-tulong ng mga iba't bansa. Naalala nyo nung COVID, ang dami nating tulong kung ibang bansa. Kung tayo-tayo lang, malamang napabagsak na tayo ng ating COVID disease. Ito ang natutunan natin, bawat bansa kailangan magtulungan, importante ang international health regulations, importante ang pandemic accord, importante ang pathogen access and benefit sharing agreement.
2: Dahil din sa pakikibahagi ng DOH sa global health, trending ang konseptong inilatag mismo ni Sec. Ted Herbosa sa World Health Assembly na tinatawag na Co-Investment Framework sa Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Sa pamamagitan nito, masisiguro ng DOH na balanse ang hiring ng mga nurses sa ibang bansa para hindi masakripisyo ang sariling pangangailangan ng Pilipinas. Sa konsepto ng co-investment, tutulong ang ibang bansa para mas maparami pa ng Pilipinas sa mga nurses nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarships, trainings, faculty development at knowledge exchange. Magbibigay din ng training ang mga eksperto ng Pilipinas sa ibang bansa para makopya nila ang galing ng Pinoy at hindi na kailangan pang mawalan ng sariling health worker ang Pilipinas. Sa modelong ito, panalo ang lahat sa konsepto ng bayanihan habang kinakaharap ng mga bansa ang malaking hamon sa kakulangan ng healthcare workers.
3: Ang prediction, up to 11 million health workers ang kailangan ng global health system. Malaki po yun, malaking deficit yun. So very important na continuous ang pag-train, pag-educate ng ating mga nurses para sa ating health system at para sa mga bansang nangangailangan nito. Talagang kinikilala na ang Filipino health worker ay world class.
2: Sa World Health Assembly rin, nakakapaglatag ng mga kondisyon ang DOH para sa patas na sweldo ng mga Pilipinong nurses at healthcare workers sa ibang bansa at nasisiguro ring walang puwang ang pang-aabuso at diskriminasyon. Dahil sa partisipasyon ng Pilipinas sa WHA, direkta ang ugnayan ng DOH at mga eksperto sa pagtataguyod ng gold standards ng patient safety. Sinusunod ng Pilipinas ang Global Patient Safety Action Plan para sa kaligtasan ng mga pasyente sa ospital at sumasabay sa international targets at protocol ng World Health Assembly para malabanan ang healthcare-associated infections at antimicrobial resistance. Bukod sa global standards na naiuuwi ng Pilipinas para maggamit sa ating mga ospital, nakapag-aambag din tayo ng patient-centered care models kung saan tumatalima naman ang mga doktor at health workers sa feedback at karapatan ng bawat pasyente.
4: I truly acknowledge and appreciate the leadership of Dr. Arbosa, His Excellency Minister of Health from Philippines, in leading this effort of strategic partnership and collaboration with countries in the region and also globally. So I would say that the Philippines has taken an approach of health system strengthening and has really demonstrated that it is possible to achieve zero harm in healthcare through our journey on pathways. Through this initiative, we have seen exemplary leadership commitment and support in improving patient safety systems, building local capacity, and empowering staff, as well as creating working conditions which are truly very conducive for them to perform the best.
2: Isa pang impact ng kooperasyon ng DOH sa World Health Assembly ay ang pagposisyon nito sa local vaccine production. Hindi nakukuha sa isang upuan ang pagtataguyod ng health systems resilience, lalo na sa mga low at middle income countries. Pero dahil nais ng DOH na matuldukan ang napakatanda ng problema sa supply, procurement delays, at logistics ng mga gamot at bakuna, inuunti-unti nito ang paghahanda ng lokal na sistema sa Pilipinas para maging hub ng vaccine at biological manufacturing sa ASEAN. Sa tulong din ito, mababawasan ang gastos at labis na pagsandal ng bansa sa Western supply chains. Isa ang Wright Foundation ng Korea at International Vaccine Institute na tumutulong na sa Pilipinas para rito. Sa pamamagitan din ng presensya ng Pilipinas sa World Health Assembly, napalakas nito ang totoong implementasyon ng Universal Health Care. Ang totoong pag-arangkada ng UHC ay nakasalalay sa matibay na primary health care. Ginagamit ng Pilipinas ang mandatong ito, kaya naipanganak ng DOH ang bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS at Purok Kalusugan na kapwa community-based primary care delivery na nakatuon sa pag-iwas sa malalang sakit o preventive medicine na literal, mas malapit sa mga tao at higit sa lahat, libre. Alinsunod din ito sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
3: Maraming bansa nakatingin sa atin, tinitingnan yung mga reforma na ginagawa ng ating Pangulo, si PDPM, at ng Department of Health para lalong mapalapit sa ating mamamayan ang mga serbisyong kalusugan na affordable at may kalidad.
2: Alam naman natin na mataas ang banta ng kalamidad sa Pilipinas, kaya kailangan ng maraming pag-aaral at inobasyon para maka-adapt ang health systems ng bansa sa lumalalang problema ng climate change. Kapag hindi tayo umaksyon, sisingilin dahil sa kapabayaan ang susunod na henerasyon. Kasama ang iba't ibang scientists, doktor, financial experts at international health advocates, hinahanda ng DOH sa World Health Assembly ang iba't ibang sistema para magawa ang climate resilient hospitals at ang pagbabawas ng carbon footprint sa healthcare infrastructures. Halimbawa na lamang sa pamamagitan ng eco-friendly procurement policies nang hindi nasasakripisyo ang kaligtasan ng mga pasyente. Kakambal din ng climate change ang paglaganap ng vector-borne diseases, kaya kaliwat-kanan ang mga technical research at inobasyon na gagawin na sa Pilipinas para hindi lumaganap ang mga vector gaya ng lamok at daga na nagdadala ng sakit.
5: We face the realities of limited resources.
2: World Health Assembly ang stage para maipakita ang global standards ng digital health, kabilang na ang telemedicine, electronic health records, at artificial intelligence. At dahil kasama ang DOH sa World Health Assembly, nadadala natin ang mga inobasyong ito sa bansa, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Nabubuksan din ang usapin sa cross-border teleconsultation standards, kung saan imbis na ipadala ang pasyente sa malayong bansa para makapagpagamot, may plataporma ang mga Pilipinong doktor sa international medical networks para makapagbigay ng serbisyong medikal. Kaugnay nito, naiuwi rin ng Pilipinas ang partnership sa Korea na magtutulay naman sa paggamit ng mas marami pang AI-enabled healthcare at ang oportunidad na magamit ang ASEAN-Korea funding mechanisms sa pagpapalakas ng teknolohiya sa Pilipinas. Bukod sa Korea, naiuwi rin ng DOH ang kooperasyon ng Stop TB at Japan na nakasentro naman sa mga teknolohiya at sistema sa pagsugpo ng tuberculosis sa Pilipinas. Nagbukas din ng oportunidad para sa mga Pilipino ang pakikilahok ng DOH sa World Health Assembly para magkaroon ng pagkakataon ang mga nais na mahasa ang kanilang kapasidad sa larangan ng siyensya at medisina. Alinsunod sa co-investment framework ng Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, pwedeng makakuha ng scholarships, trainings o fellowship ang mga nais na mag-apply sa ibang bansa o di kaya ay pwedeng makapagturo sa educational setting. Ginagawa na ng DOH ang modelong ito at mas lalo pang lumaganap ng maupong presidente ng World Health Assembly, si Sec. Ted Herbosa.
3: Nag-sign kami ng Memorandum of Understanding with Singapore. Gusto nilang i-train yung ating mga faculty ng nurses sa master's program, sa PhD. Ito ay tutulong para mapalagana pa yung ating education and training of more nurses. Parang win-win situation ang gusto namin. Every time countries take our nurses, meron din tayong makukuhang tulong para sa pagpaganda ng health system.
2: Ganito rin ang bilateral cooperation ng Pilipinas sa mga bansang Jamaica, Barbados at Kiribati. Access naman sa global health data ang isa pang ambag ng WHA sa bansa dahil sa pakikilahok ng DOH na isa sa katuparan ang data sharing na siyang magiging basihan ng mga health policies na binabalangkas ng DOH sa Pilipinas. Ang global health data ang nagsisilbing ebidensya para sa pagdidisenyo ng epektibong sistema sa iba't ibang aspeto ng healthcare delivery. Ang kooperasyon ng Pilipinas sa global health ay hindi lamang pagtatrabaho para masolusyonan ang mga kasalukuyang problema ng public health system sa Pilipinas. Isa itong pagsisigurado na ang kinabukasan at kalusugan ng Pilipino hindi tuluyang malulubog sa problemang pwedeng paghandaan ngayon pa lang. Ika nga sa kalusugan, nasa huli ang pagsisisi at prevention is better than cure.
6: Iyan po mga kaibigan ang pinakamalalaking mga pakinabang ng Pilipinas sa pagdalo at liderato po ng DOH sa World Health Assembly. So sana ay may mga na-pick up tayo. No? Napakahalaga nung partisipasyon po ng Pilipinas sa ganito kasing mga organisasyon. At kumbaga binibigyan tayo ng pagkakataon na maging part ng ganitong klase mga programa at manguna dun sa mga makaka-receive halimbawa o kaya ay magiging part ng kanilang mga projects. And also, ang Pilipinas po kasi very ano tayo, no? Very collaborative sa ibang mga bansa, sa ASEAN, sa ibang mga kasama natin sa region, maging sa mga kasama sa iba't ibang international organizations dahil tayo po ay sabi nga ng Pangulo, no? Enemy of no one and the friend of everyone. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa mga programang pangkalusugan para masiguro po natin yung state of health ng bawat isang Pilipino ayon sa DOH ay maging maganda, maayos at kapakipakinabang dahil ang yamang tao po ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Dahil kung healthy ang populasyon ay mas maganda ekonomiya, mas maganda yung opportunities na magkakaroon po ang isang bansa. And of course, pag maganda yung state of mind and body ng mga tao, mas masaya all in all yung ating mga general population. Babalik po ang ating programa Nutrisyon at Kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo.

0: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justin A.J. Pilif Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
1: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Fuel efficient. Panatlihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan, napapagod din ang isip.
10: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
9: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
10: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
9: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
11: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: And that was Cup of Joe with the song Hinga. Ayan. Ang hinga po ay yung awit yun na yan, ang pagkakasulat po niyan ay para higayatin yung mga makikinig na harapin yung kanilang mga pinagdadaanan na merong pasensya, merong positive outlook na nagpapaalala sa atin na meron pong pag-asa, meron pong bahaghari matapos ang isang malakas na ulan o kaya ay ilaw sa kabila po ng kadiliman. So, marami tayong mga awitin na lalong-lalo na sa OPM no, na pangkalusugan. Akalain mo yon. Meron tayong kanta ni Icy Guerra, yung Huwag Kang Aalis. Yan po ay commissioned naman ng Department of Health para naman sa depression at sa importansya po ng self-love at pag-reach out o paghihingi ng tulong sa ibang mga tao. Yung Ilaw ng SB19, yan po ay isang isang kanta na nag-i-explore doon sa feeling of isolation at paghahanap po ng guiding light kapag merong inner struggles at nahihirapan na sa mga problema. Ang sariling multo ng Four of Spades, isa na yung mga pangyarihang metapora sa pagkompronta po ng inner battles, anxiety at mga multo ng pagdududa na nasa utak ng isang tao. So, very creative yung ating OPM, lalong-lalo na yung modern OPM natin, and it caters doon po sa mga health issues ngayon, mga mental issues at iba pa. Ayan. So, ayan, balik tayo mga kaibigan dito sa Department of Health. Magandang balita po ito ha. Mahigit 8 milyong piso naman na halaga ng liver transplantation ng 4 na bata sa Clau po ng Joint Liver Transplant Program ng The Medical City at DOH Rizal Medical Center. Narito po ang detalye.
1: Tulak ng bibig, gabig ng Medical Center.
2: Alam niyo po yung sabi-sabi na parang nabunutan ka ng tinig.
1: January of 2025, the Medical City and Rizal Medical Center signed a memorandum of agreement for a joint liver transplant program.
3: Dito sa programa with Medical City, napababa natin to almost 2.5 million pesos ang isang liver transplantation. Ito ay katapat na ng presyo sa India. Malaking bagay ito. Ayaw nating umalis ang ating mga kababayan, mag-resign sa trabaho, sasamahan yung anak nila, manlilimos ng kaperahan. Dito, magagawa natin ito through the services ng ating mga partner hospitals at ng mga doktor ng Rizal Medical.
4: This endeavor highlights our strong partnership with the private sector in strengthening our healthcare system. All of this is geared towards a goal of universal healthcare.
5: Yung sakit po niya, hindi po nakukuha ng mga gamot. Ang ano lang po, cure lang po ng sakit niya is liver transplant lang po. Malaking ginhawa po para sa amin. Patulad po namin, hirap po sa buhay.
6: Pag hindi na-transplant yung anak namin, posibleng ikawala niya. Ngayon, sobrang saya ng mga puso namin na nakikita namin na kahit tatakbo yung anak namin, pagod na pagod.
7: Hindi ka nag-iisa dito. Sa Pilipinas mo gagawin yung liver.
8: Sabi po nila, may operation lang na medyo kaya po ng budget kapag makakaipon, a million. Dahil po sa collaboration ng RMC at saka ng TMC po, nagkaroon po ng chance na yung mga katulad namin na wala naman pong million.
9: Nagdadala kami nung galon lang para makahingi kami ng tulong ng time na yun. Kasi gusto ko talaga na ma-operahan na yung anak. After 1 year, maganda yung naging recovery ng anak ko.
10: Luckily, our administrators have been very supportive. Ano na, even our Secretary of Health is there. Lagi kaming nauunla ka na pumunta dito at sumuporta.
11: Ngayong taon, binigyan na ng bagong bihis ang programa na tatawaging Passive Partnership for Liver Transplant. Mas pinalalakas ang kolaborasyon at pinag-uusapan na rin na maisama sa Field Health Package ang liver transplant.
12: Please, don't lose hope because miracles do happen.
0: Sa loob po ng isang taon, apat na pasyente na ang nadugtungan ang buhay sa pamamagitan po ng Joint Liver Transplant Programs na produkto ng pagtutulungan ng The Medical City, DOH Rizal Medical Center at Philippine Children's Medical Center. Yan po ay ilinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ilapit ang access sa dekalidad at mapagkalingang serbisyong pangkalusugan sa mamamayan, pati na ang pagpapatibay ng kolaborasyon ng pamahalaan sa private sector. At yung napakinggan natin kanina, yan po ang kwento ni Leo. Nakauna-una ang benepisyaryo noong 2025 kasama sila Clyden, Eli at Troy. So, ilang kwento lang po yan sa mga natulungan ng kagawaran ng kalusugan at mga programa po ng national government para mapahaba ang kanilang mga buhay. Samantalang mga kaibigan, target naman po na DOH specialty centers noon, napakikinabangan na ng mga pasyente sa ngayon. Narito po ang kwento.
13: Na-diagnose ko chronic kidney disease sa Qatar pagka 2019. Buti ko nagpakukuma sa taanin.
14: So, sa iyang case, ang cause sa iyang renal failure is glomerulonephritis. Ang atong ginagamit is pwede itong mag-hemodialysis, i-agig yun na ito sa machine. Napod the other way, which is kaning peritoneal na dialysis. So, binalimpyo na ito siya gamit sa iya hatiyan.
13: Iwag mo kabaw ato nga. Iabilan ako ng hemodialysis sa anana ito dili sa Pilipinas. Obtaining siya ka ayong na-aday peritoneal dialysis dili.
15: Ang mga natatanging karamdaman ng isang tao ay mayroon ding katumbas na natatanging pasilidad. Handa itong magbigay ng angkot na lunas at pag-aarugat na kinakailangan. Ito ang specialty centers.
16: Maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa. All of this is kailangan talaga natin at patuloy natin ginagawa at nagpapatayo tayo. We are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028.
15: Mula sa 98 specialty centers noong 2022, umabot na sa 208 specialty centers ang naipatayo sa bansa sa pagtatapos ng taong 2025. Gaya ni Nanay Donalyn na nasa Cebu, hindi na kinailangan lumuwas pa sa Maynila dahil saan mang parte, mayroong specialty center na kailangan ng mga Pilipino.
13: Salamat kita yung intang sa Vicente Sota, o sa PhilHealth, o sa Department of Health.
0: Hindi na po kakailanganin pang lumuwas pa Maynila para magpagamot ng mga karamdamang kailangan ng mataas na teknolohiya. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na palawakin at paramihin ang specialty center sa bansa mula po sa 98 na specialty centers noong 2022, umabot na po sa 208 ang specialty center sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngayong taon naman, patuloy ang pagpapatayo at pagbukas nito para sa mga Pilipinong nasa probinsya. So, unti-unti, mga kaibigan, nagkakaroon ng specialty center sa buong bansa, sa bawat rehiyon at hopefully sa bawat lalawigan para po nang sa gayon maging accessible ang proper healthcare sa bawat mamamayan. Ano ba yung specialty centers? Well, meron po kasing for kidneys, merong for spine and neuro and brain, no? Meron din tayong for cancer at marami pang iba. Dahil karamihan nga ay nasa Maynila yung specialty hospitals, ay bumabiyahe pa yung may mga sakit. Kaya naman napakahirap para sa ating mga kababayang makapagpagamot. Kaya yung iba nagtitiis na lamang o kaya ay hindi nila nakukuha yung proper care para po sa kanilang mga kondisyon. So hopefully bago bumaba ang Pangulong Marcos by 2028 ay mas marami pa yung maipatayo at maging operational na mga DOH hospital. Yan muna mga kaibigan para sa ating programang Nutrisyon at Kalusugan. Muli po, Joshua Miguel Suarez, nakapiling ninyo ngayong hapon. Sa ating technical side, master control nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side si Quinic Danyes. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
17: O di, ano na nga ngayon? Ang tawag dito, it's a tie. SB 11, yung Minority 11.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
17: Siyang alam. Alamin natin ang balita mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa?
21: Yes, LG Mark, wala nga muling sesyon ngayong hapon yung Senado dahil nga muli sa ikalawang pagkakataon simula kahapon ay walang miyembro ng senador na miyembro ng majority block na umaten dito sa session o nagpakita dito sa session hall maging si Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil dyan, ay samantalang yung SB 11, yung tinatawag nating solid block 11 o yung minority block ay kumpleto silang 11 dito sa Senate session kanina. At dahil nga dun sa hindi pagsipot ng majority block ay wala sila uling naging session.
17: Majority pa ba yun? 11 na lang sila?
21: Again,
17: majority pa bang may tuturing yun? 11 na lang sila nakulong na yung isa, nagtatago yung isa. O di 11 na lang
21: technically
17: sila.
21: Technically kasi senador pa rin naman sila na natin eh. So 13 bilang pa rin sila, 13 pa rin sila.
17: Bilang.
21: Ay papa. Okay. Yan. Tapos ayan labas ng joint statement itong SB 11 at ang pinakapanawagan nila ngayon ay magbitiw na sa kanyang pwesto itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mensahe nitong SB 11 ay parang the dereliction of duty itong o abandonment ng duty yung ginagawa nitong ni Senate President Alan Peter Cayetano. At sabi ang pinupunto nila labag ito sa Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate. Dahil ang nakasaad dito, ang Senate President ay pwede lang mag-postpone ng session after o pagkatapos ng konsultasyon sa majority at minority leader. Nilabagaan niya itong patakarang ito at hindi lang ito yung procedural lapse at tuwing paglabag sa rules of the Senate. Nila, lantaran itong pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino. Pinunto pa nga ni Senator Erwin Gatchalian dito sa maiksing press con ng minority bloc na for our information lang din daw, 25 million pesos kada araw yung ginagastos ng Senado sa kanilang sa kanilang operasyon, simula sa sweldo, kuryente, utilities. Kaya itong yung hindi nila pagkakaroon ng sesyon ay pagsasayang ng 25 million pesos na pera ng bayan. Pakinggan natin yung naging pahayag ng minority bloc.
22: It was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
17: Nimpa?
21: Yes, J. Mark.
17: Ayan.
21: Kanina nga, bago itong kanilang statement, ay nagkaroon ng Facebook Live ulit si Senate President Alan Peter Cayetano. At doon ay pinaliwanag niya yung dahilan kung bakit hindi sila sumisipot sa sesyon. Partikular na sinabi ni SP Cayetano ay hindi sila... may banta daw kasi na kunin ng kasalukuyang minority yung mga komite ng Senado, at ang iniiwasan nila ay makuha yung Blue Ribbon Committee at hindi matuloy yung nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday tungkol pa rin dun sa flood control projects. Ang tugon dyan ng minority ay sabi ni Senadora Risa Ontiveros, pag-abuso ito sa parliamentary rule ng Senado. Binigyang din nila na hindi naman nila hinahadlangan ang anumang pagdinig. At nanawagan din yung mga minority senators sa kanilang mga kasamahan sa majority na pumasok na bukas at ituloy na nila ang kanilang trabaho. Doon na daw sila sa floor, mag-usap, mag-debate kung kailangan man, basta gawin na nila yung kanilang trabaho, lalong-lalo na last session din nila bukas kasi bago mag-sineje adjournment. Ang susunod na nilang pasok ay sa sona na ni Pangulong Bongbong Marcos yung session nila kung sakasakali.
17: Mukhang hanggang bukas pa itong drama na ito sa ang sarap panood ng drama-rama sa Senado.
21: Drama-rama sa hapon.
17: Oo.
21: Ayan, ang sa J. Mark, parang tinatanong namin kanina kung anong mangyayari bukas. Mm. Pero ang may pahaging si Senator Rafi na parang may malaki tayong aabangan bukas. So, magpapatuloy ang susunod na kabanata bukas. Ayan.
17: Abangan ang susunod na kabanata. Yes. Pero ito, Nimpa, ito dahil may ang AFP kasi mayroong limang general na binbin yung kanilang confirmation sa commission on appointment. Mm. Umaasa nga sila dahil yung palang hawak nitong limang general na ito, napaka-vital pala para sa AFP. Mga bagong buong unit ito umaasa nga ang AFP na sana matigil na itong mga shenanigans na ito sa Senado natin.
21: Yan nga din yung isa ring pinupunto ni Sen. Migs kasi yung dahil nga nagpalit ng liderato yung Senado, wala uli yung composition ng Commission on Appointment. At hanggang ngayon, wala nang maupo si SP Cayetano noong two weeks ago. Hindi pa nabubuo yung Commission on Appointments. Kaya isa nga daw yan sana sa dapat nilang talakayin. Kasi bukas dapat yung hearing ng Commission on Appointments. Pero dahil hindi pa nako-constitute yung miyembro hanggang ngayon, sa kailangan kasi i-signify yan dun sa plenary, ay hindi natin alam kung anong kahihinatnan ng promotion ng ating mga military officers.
17: Kaya nga, yung iba pa naman naabutan ng pagre-retiro bago pa man dumating nakakaawa.
21: Marami talagang trabahong apektado. May mga further reading bills din sila na hindi nila matalaka, hindi nila ma-approve dahil nga, ito, second day na nilang walang session.
17: Mm-hmm. At bukas, abangan ang susunod na kabanata. Sige na, Nimpa. Tapusin mo na ang Senate serye para sa araw na ito.
21: Muli, mula Senado, ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
17: Ang lambing ng ekstra ni Nimpa. Abangan bukas. Mapapalitan na ba ang liderato ng Senado? O merong huhugutin sa upuan at ibababa sa pwesto? Abangan. Parang pang-horror Abangan nyo yan bukas sa pagpapatuloy ng Senate serye.
18: Radyo Pilipinas Report.
17: OFW, nakararating lang sa NAIA mula sa Oman. Arestado po ng PNP Aviation Security Group. Yan po naman ang tinutukan ni AJ Ignacio. AJ.
1: Tito J. Mark.
17: Oh.
1: Yes, Tito J. Mark, inaresto nga ng PNP Aviation Security Group sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa isang OFW na kararating lang sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 1 mula sa Muscat, Oman. Ayon sa ABSI Group, nagugat ang pag-aresto sa nasabing OFW matapos matuklasan sa record ng immigration sa kanilang system na subject siya sa alert list order o may umiiral lumanong warrant of arrest laban sa akusado para sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Matapos ang standard operating procedure, inilagay na sa kustodiya ng CIDG-NCRFU ang naarestong akusado para sa tamang disposisyon at karagdagang legal na paglilitis. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Tinatawagan po ng pansin ng mga kamag-anakan ang batang si Carl Napes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 dyan sa Samson Road sa Caloocan City. Kasalukuyan, siya ay nasa pangangalaga ng Social Development Center mula noong December 12, 2025. Mangyari lamang pa makipag-ugnayan kay Idetta Villarreal, ang social worker ng Caloocan City, sa cellphone number 0998-241-1522. 0998-241-1522.
18: Mark in, mark out.
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat.
17: With that, Minority Senators, hawak nyo na ang beat, ha? Bukas, abangan natin yan. Maraming salamat sa ating mga nakasama, Engineer Orly Lopez sa ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana sa ating wirecast. Siyempre, nandiyan pa rin si Myla, si Aiza, si Isabel, ang mga patungkot mo natin palatuntunan. Andamayanan po si Matthew Pacheco. Palatuntunan ng post-game. Ito po yung link ko, J. Martigala. Bye!
18: Pinalakas, pinalawak,
19: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec.
4: Asa na si MS mo yata na nakakabit eh.
5: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
18: Hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports craving

0: Maeda, mga kasama, oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon ngayong araw ng Martes, ados na po ng buwan ng Hunyo. At sa mga pagkakadaong ito, ako po muna ang inyong makakasama, humahalili sa ngalan ni kasamang John Mogol sa programang Postgame Matthew Pacheco po. Dito pag-usapan natin ang iba't ibang resulta at kaganapan sa mundo pa rin ng sports. At sa mga oras na ito, narito na nga't walang patumpik-tumpik pa. At narito ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon. Sa mundo ng palakasan sa basketball, Gilas 3x3 Women falls in their first 2 games in World Cup. Ayan, ito yung naganap doon sa may Warsaw, Poland kagabi, oras dito sa Pilipinas. Dito nga natalo ang ating kupunan, ang ating kupunan sa Gilas 3x3 Women against Latvia and Germany. Mamaya pag-usapan pa natin yung mga ibang kaganapan patungkol dito. Samantala, Hinebra and TNT clash for PBA crown in final showdown. Mapalapit na, mga kaibigan, ano? Itong sagupaan para sa PBA finals. At ito, magtatapat sila muli. At mamaya alamin natin kung ano nga ba naging story at storyline nitong kaganapan dyan sa may Philippine Basketball Association. Samantala, sa may National Basketball Association or NBA naman, Knicks and Spurs set for 2026 NBA Final Showdown. Talaga naman, sabay na sabay mula Pilipinas hanggang abroad. Masiglang-masigla ang basketball community. Sa mundo ng sports or ng tennis, si Ayala at Bartonkova bow out in Birmingham. At balibalita, Venus Williams team up awaits. At may magbabalik, Serena Williams confirms comeback at age 44, hinding-hindi kumukupas. Ang lahat ng detalye ng mga balitang yan, ating pag-usapan ngayong hapon sa programang Postgame. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game.
13: Jumpstart na!
12: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap.

0: ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Mr. Yata ang nagkakabit?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ng Philippines versus Latvia. So ang score nila 14-11. Nung umpisa, itong bansang ang ating kupunan, ang Gilas Women, ay halos nakalamang pa sila against dito sa kanilang kalaban. So pumalo pa ng 5-2 na lumamang ang bansang Pilipinas, pero nagkaroon ng mabilisang run kasi, no, nahabol ng Latvia, nagkaroon nga ng 6-0 run. So basically, ang nangyari, ayun, natalo ang Pilipinas sa score na 14-11. Kasi ang rules nito, may time lang to, within 10 minutes. So basically, kapag either race to 21 na score, or kapag natapos yung time at kung sinong lamang, sila ang mananalo. So Latvia won it, pero itong si De La Rosa, ano, nagpakitang gilas naman at he led the way for the team to score 5 points and 3 rebounds. Samantala si Cacho naman had 3 markers and 3 boards. So yan pa rin, yung patuloy na nagaganap dyan sa May Poland na kung saan nag-qualify din ang iba't ibang teams mula sa iba't ibang bansa. So after ng Latvia, so after nyan, makalipas ang ilang oras, sumunod naman itong Philippines versus Germany. So ang kanilang score ay medyo halos kalahati itong naging score ng Philippines versus Germany, na kung saan ay umabot ng 22 points itong Germany. At itong Pilipinas naman ay hindi naman sila nagpauli, ano? Ang kanilang laban pa rin dyan. Oh, bakit nga magtataka kung bakit 22? Kasi, di ba, it's either race to 21. So, ang nangyari naman ito, ang Germany, nung last point nila, nagkaroon sila ng 2 points. Ibang-iba siya eh. Kasi kapag 5v5, dun sa may arc, beyond that, makakascore sila ng 3 points, di ba? Sa PBA, may 4 points na. Pero dito sa 3x3 is 2 points. So ang nangyari, si De La Rosa at Cacho, syempre nagpakitang gilas pa rin for the Philippines, combining for 8 points in the loss. So medyo nakakalungkot na balita, no, para sa ating mga basketball fans na sumusubaybay dito sa FIBA Women's 3x3 World Cup dyan sa May Poland. Pero at least, diba, it's a big thing na ang ating bansang Pilipinas during the qualifiers had bested different teams, particularly nung natalo nila ang Singapore, para sila ay may qualify dito sa 3x3 World Cup. Almost a decade din, no, nung bago sila makasama ulit dito. At congratulations pa rin sa Philippine team. Pero that's not the end, ano? They are still going to fight on Wednesday, tomorrow, Philippine time, against powerhouse teams like China and Italy. So, dyan sa kanilang pool, makakalaban pa rin nila itong China at Italy. Dyan natin makikita kung ano nga ba, kung makaka-move on ba sa susunod na stage ang ating koponan. At only the top 2 teams per pool, ano? Samantala dun sa kanilang pool kasi lima sila doon, ano? So only the top 2 teams per pool will automatically qualify for the semifinals while the third place squads can earn a ticket through play-in games. So hindi pa huli ang lahat, may laban pang ating mga kababayan diyan sa Poland. So basically patuloy pa rin ang kanilang contention para makamit itong place or sa kanilang next round. So ganun ang mangyayari. Asahan natin na magpakitang gilas pa rin itong mga kababayan natin dyan para at least, di ba, they have something to bring when they go home. The whole Philippines is behind them para dyan sa kanilang laro dyan sa may bansang Poland. Samantala mga kaibigan, sa ibang usapin, ano, dyan naman, dito naman tayo sa local scene pa rin, syempre. Sa ating bansang Pilipinas, the PBA Finals is set for another classic match between Ginebra and TNT. No? At syempre, kabang-abang pa rin itong labanan nila dahil naging mainit nga yung kanya-kanyang runs nila during the playoffs sa kanilang semifinals na umabot nga ng hanggang Game 6 ang kada kuponan, ano, the PBA season 50th Commissioner's Cup Finals features a championship rematch. So rematch na pala ito between the defending champions TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra San Miguel. So ayan, nakaabang pa rin ang ating Filipino basketball fans para tunghayan itong magiging finals nila, ano? And the best of 7 pa rin ito at scheduled ito to begin at the Smart Araneta Coliseum. So mag-uumpisa po ang laban June 3, bukas na. O halos kasabay niya ang ano, ha, ang NBA. Pero bukas ng gabi ito. So mangyayari ito sa may ano, Araneta Coliseum diyan sa may Quezon City and other games like the game 3 and the last game if necessary ay magaganap naman sa may MOA Arena. So it's Ginebra San Miguel versus TNT Tropang 5G pa rin. Diyan pag-uusapan or diyan natin malalaman kung sino ang makakapag-uwi ng corona sa kanilang koponan. Pero balikan natin ng konti, no? Itong mga naganap nga nila na mga match-up sa kanilang mga semifinal games against their opponents. So unang-una dyan, syempre ang TNT Tropang 5G na kung saan their fifth consecutive finals appearance by eliminating the Meralco Bolts. So nakalaban nila ito at dikdikan yung laban ng Game 6, ano? Kung saan pumalo ng 97-94 ang kanilang scores. Samantala sa Barangay Ginebra San Miguel naman, they secured their spot with a commanding lead ng 118-107 victory over the Rain or Shine Elasto Painters. Na kung babalikan natin yung laro ng Ginebra at ng Rain or Shine, sa likod ng kanilang dominating all-around performance, sa tulong na rin ng kanilang import na si Justin Brownlee, na nakapagtala nga lang naman ng aabot sa 31 points, 15 rebounds, at 5 assists. Grabe, no? Talagang still fighting in his prime dito sa bansang Pilipinas itong si Justin Brownlee, yan. At hindi rin nagpauli itong si RG Abarrientos na nagpakita rin ng matinding kanyang mga playmaking at shot creation sa na nagresulta naman ng aabot sa 30 points, 6 rebounds at 7 assists. Samantala, malaki din ang naging ambag ni Ralph Koo mula sa bench na nagbigay ng 11 points kabilang ng kanyang mga timely 3-pointers at depensa lalo na nung patapos ang kanilang laban. So dahil dyan, natapos ang kanilang serye sa score na 4-2. Kaya naman nasa finals na itong Barangay Ginebra San Miguel. At talagang ano diyan, yung kanilang storyline, di ba, itong kanilang governor ng Barangay Ginebra si Al Francis Chua na nagkaroon pa siya na ng komosyon sa coach ng kabilang koponan. Coach Yeng Yao. So it added to the heat no ng Filipino fans na masubaybayan itong kanilang laban. At yun na nga, nagsalita ang bola. Ang kanilang ang bola ay nagdesisyon na at ang kanilang lakas ay napatunayan. Kaya narito na sila ngayon sa PBA Finals. Sa kabilang dulo naman ng kanilang bracket, doon sa kanilang sa kabilang koponan, ito namang TNT Tropang 5G. No, tinalo naman nila ang Meralco Bolts sa kanilang series din na 4-2. Pero medyo dikdikan at medyo malapit ang kanilang score. 97-94. Sa isang dikit na laban, umagat si Jordan Heading na nagbuhos ng conference high na 30 points mula sa kanilang bench, kabilang ang kanyang mga shooting mula sa 3-point range. At malaki rin ang naging papela ni Chris McCullough, yung kanilang import na pumalit kay Bol Bol nga, dahil nga si Bol Bol ay nag-suffer ng injury during din dito ng series nito. So basically, naging maganda rin yung kanyang place na nakatulong sa kanilang buong team para masungkit itong slot nila sa may PBA Finals. At paulit-ulit silang nagpahirap ng depensa sa kanilang kalaban na Meralco at nagbukas ng oportunidad tulad na lamang kay Calvin Oftana para sa kanya mga shots during their game. So even though dyan sa mga kanilang mga naging laro ay nakita naman natin itong performance ng iba't ibang teams doing their best para mapaghirapan nila at makuha nila itong slot nila sa PBA Finals. So ito nga, sa darating na June 3, bukas na yan, ay ating matutungan, mag-uumpisa na ang kanilang sagupaan, ang kanilang pagtakisa ng galing para makuha itong corona ng PBA Commissioner's Cup. Well, anyway mga kaibigan, sa usapin niya ng PBA at sa local scene ng basketball. Samantala, we go international, Knicks and Spurs. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang patungkol sa bagay na yan. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco para sa postgame.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918 kHz. Congratulations to the station manager, my good friend Cecilia Kinlat, and the entire BZSR family. Sa loob ng apat na dekada, you have carved your niche in the Philippine sports broadcast. Mula sa real-time coverage ng iba't ibang sporting events, nandiyan ang Southeast Asian Games, Asian Games, palarong pambansa, Tour of Luzon, at marami pang iba. Beyond coverage, you have also championed youth-oriented shows and inclusive initiatives para isulong ang pambihirang talento at determinasyon ng ating mga Paralympic athletes. Mabuhay ang institusyon ng Philippine Sports Broadcast. Once again, congratulations to the dedicated men and women behind the success of Sports Radio 918.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Oh, eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
9: Naku, maghapon, naka-computer.
10: Sa siguro ang kuryente nila, no, kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
11: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
10: Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Oras pa natin 26 minutos makalipas ng alas 5 ng isang magandang hapon mga kaibigan. At ino na nga no, pagdating kasi sa usaping basketball talaga naman itong mga Pinoy, kahit saan ka tumingin eh, meron eh no, sa kanilang mga garahe, sa kalsada, kahit nga sa mga lugar na hindi pwedeng paglaruan eh, makita ka dyan, meron at merong ring yan eh. Naalala ko noon nung mga panahon sa probinsya no, talagang diskarte kung diskarte, kahit alambre gagawing ring yan, talagang palakasan at pagalingan din sa laro ng basketball. Hanggang sa ngayon, sinong barangay ang walang inter-barangay or inter-color or inter-purok na liga ano? At talagang patok na patok pa rin ito ano, ang usapin ng basketball sa atin. At syempre deep in the roots mula sa Philippine Basketball Association, ano, dyan tayo nagsusource ng ating mga inspiration sa mga idols natin. But also in the international scene pagdating sa NBA. At ito nga kaabang-abang, itong inaasahan or ang sagupaan, hindi na siya inaasahan dahil nangyari na eh. Itong sagupaan sa pagitan ng New York Knicks, no, na nagkampiyon sa kanilang sariling conference. So basically, kakatapatin nila or kakalabanin nila itong San Antonio Spurs. So naging maganda rin itong run ng kanya-kanyang team sa kanilang mga naging laban against sa kanilang ano, kanilang mga naging kalaban doon sa kanilang mga kanya-kanyang conference. So halimbawa ang San Antonio Spurs, ang kanilang nakalaban ay ang ano, 'di ba? Oklahoma City Thunder. At umabot pa nga hanggang game 7. So basically, ayan, dinrive nila with the help of the big man, si Wembanyama, ano? Ay nasungkit nila itong kampyonato sa kanilang division or sa kanilang bracket. So basically, during that time, nakalaban nila ang San Antonio Spurs. So tinalo nila 4-3 ang kanilang series. At naging ano pa nga dyan, eh, medyo mainit-init din ang usapin dyan dahil nga dun sa kanyang laban si ano, si MVP na si Shai Gilgeous-Alexander, na kung saan itong si Wemby rin yung naging isa sa mga parang nilulook nila na magkaroon itong MVP award. At dun nga napatunayan nila at dyan si ang kanilang kuponan ay nagwagi. Kaya naman nasa best of 7 NBA Finals na sila ngayon. So itong ang kanilang nakalaban dyan, na ano nang nakalaban nila ulit? OKC Thunder, tama, ayan. So naging nagbunga naman at naging maganda ang kanilang resulta. Kaya naman ngayon nasa contention na sila ulit ng NBA Finals. Samantala, alam nyo ba mga kaibigan na itong pagtatapat ng New York Knicks at San Antonio Spurs, sila ay huling nagtapat sa finals ng NBA noong taon pang 1999. So basically, nung panahon na yon, the Spurs defeated the 8-seeded Knicks in 5 games to win their first NBA championship during the lockout shortened season. Samantala, this is the Knicks' third finals appearance naman against a Texas-based team following 1994. No? Medyo matagal-tagal na rin na simula nung nakapasok itong grupong ito or kuponang ito, na kung saan natalo sila, a loss to the Houston Rockets in 7 games and 1999. Both teams previously played in the championship of the 2025 NBA Cup, which New York won. Ayan, may say naman ang New York Knicks, 124-113. So makikita natin dito no, kung paano ang kanila magiging place at inaasahan na magiging laban nila. Ang New York Knicks naman sa kabila ay nakalaban nila itong Cleveland Cavaliers, na kung saan ay swinip nga nila at maaga silang nakapagpahinga, umabot lamang hanggang 4-0. So ang kanilang laban inaasahan. At isa pa sa inaabangan dito ah, this is the first time na sure na ano, that there will be a Filipino-blooded player, you know, na magkakampyon sa NBA Finals. Dahil dyan sa ano, dyan sa Knicks, nandyan ang pinagmamalaki at naglaro na rin sa national team, ano, itong si Jordan Clarkson. Samantala sa San Antonio Spurs naman, nandyan naman si Dylan Harper. So, magiging maganda nga ano to, talagang susubaybayan ng Filipino NBA fans ang kanilang sagupaan dito sa NBA. So, mangyayari po ang Game 1 sa June 3, New York Knicks versus San Antonio Spurs, at June 5, June 8 hanggang June 19 kung aabot sila ng Game 7. So, June 3 ang Game 1, ang Game 2 sa June 5, ang Game 3 sa June 8, Game 4 sa June 10, Game 5 kung meron pa sa June 13, Game 6 sa June 16, at Game 7 naman sa June 19. So, matutunghaya natin yan ang kanilang mga laban, no, sa kanilang unang laro, home court muna ng San Antonio. At sa Game 3 at 4, home courts or home court ng New York Knicks. Game 5, home court ng San Antonio ulit, tapos New York, tapos balik sa San Antonio. Kayo mga kaibigan, sinong nirurut ninyo or sino sa tingin ninyo, anong basa ninyo kung sino mananalo dito sa NBA Finals? Iba-ibang storyline, iba-ibang pagsisikap at iba't ibang strategies ang kanilang ipinakita sa kanilang mga division and conferences from the Western to the Eastern. So dyan na malalaman, no? Alam ninyo sa amin nga sa province talagang hindi, pati sila tense na tense eh. Alam mo yung ano, yung talagang parang sila, kasama rin sila, parang nakapusta yung kanilang mga ano, bahay. Ganun nila tinututukan itong NBA. So magandang abangan ito, ano, para sa mga Filipino fans. Well, anyway mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Ayala Bartonkova bow out in Birmingham. Samantala, balibalita, si Ayala makikipag-team up kay Venus Williams. Ang iba pang detalye ng mga usapin na yan, ating pagkwentuhan sa aking pagbabalik dito lamang sa Postgame.
12: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Oras po natin, 36 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon pa rin po ng Martes. Alam nyo mga kaibigan, ito iba't ibang usapin natin, no? Talagang we are always rooting for someone or something kahit sa anong laro eh. Minsan ako pag nanonood ako ng mga ano, ng mga sports games, lalo na halimbawa football, ganun. Gustong-gusto kong ano eh, niru-root yung mga, kunyari 1-0. Doon ako sa ano, yung naka-0 na score. Kasi ano eh, parang mas determined sila eh, mas gigil sila na mapanalunan na talagang kapag alam niyo yon, medyo underdog ka or hindi ka masyadong nakikita dun sa spotlight, eh mas nagkakaroon ka ng motivation para mas igihan or mas galingan yung nilalarong sport. Pero hindi yan ang usapin patungkol dito kay Ate Alex Yala. Ate talaga, no? Dahil patuloy pa rin siyang nag-stand out sa larangan ng tennis. Although medyo ano nga lang, itong si Alex Yala at ang kanyang partner na si Nicola Bartonkova, they bowed out early under women's doubles competition of the WTA 125 Birmingham Open in England, kung saan sila itinalo ni Harriet Dart and Maya Lumsden in a thriller, no, 6-4, 2-6, 11-9 kagabi, no, on Monday Philippine time po yan. So basically dun sa umpisa, Yala and Bartonkova came out strong, racing to a 4-0 lead in their opening set. However, itong si Dart and Lumsden, they mounted an impressive comeback, winning 6 of the next 7 games to steal the set 6-4. Sayang, no, 4-0 na naging 6-4 pa. Meanwhile, the Filipina Czech tandem responded in the second set, kung saan nakuha naman nila, taking control with a 5-2 advantage before closing it out with a level to force a deciding match tiebreak. So nakabawi sila, bounce back, 2-6. Favor dito sa tandem ni Yala at ni Bartonkova. Samantala, the tiebreak was tightly contested with both teams level 2-2, 3-3, and 4-4. Medyo dikit na itong third set nila, no? Yala and Bartonkova briefly gained the upper hand at 6-4. Ayan, syempre, si Dart and Lumsden pa rin, they fought back to draw even at 6-all and later 8-all. Talagang dikit na dikit pa rin, edging out the victory 11-9 after 1 hour and 28 minutes. So medyo matagal-tagal din yung kanilang naging sagupaan, ha? But maganda pa rin ang pinakitang performance ng Filipino tennis star na si Alex Yala kasama ang kanyang katandem na si Bartonkova. Although itong si Yala and Bartonkova fired two aces, no, they committed no double faults. They won 62 total points and converted 4 of their 6 break point opportunities. So not bad for this tandem. Halimbawa, meanwhile mga kaibigan, si Alex Yala, makalipas nga yung kanyang doubles, ay magsishift naman siya sa kanyang singles draw, no, ng pakikipaglaban dito sa Australia na si Priscilla Hohn, no, dyan pa rin sa may Birmingham Open in England. So, world number 143 ang ranking. So, medyo malayo-layo ang kanilang distansya against Alex Yala. So, Yala is set to face Australia's Priscilla Hohn in the round of 32. No? Ang kanilang head-to-head record. Nagkita na rin pala to before. Itong si Yala at si Hohn, no, kung saan si Yala ay nanalo siya sa Roehampton noong 2023 against kay Priscilla. Samantala, noong 2024 sa Ningbo Open, nanalo naman si Priscilla kay Yala. So 1-1. So ito, kanilang kumbaga decider sa kanilang pagtatapat sa round of 32 ng Birmingham Open sa England. Eh, makikita natin kung sino mananalo dito. So the two players have split their previous meetings. Ayala won their first encounter in Roehampton in 2023, while Priscilla Hon evened the head-to-head with the victory at the Ningbo Open in October 2024. So it's a good decider. Makikita natin kung talagang, alam mo, parang ano, sunod-sunod itong pakikipaglaban ni Alex Ayala, ano? At sana ay may pakita pa dito. Ang galing, no, lalo na dito sa sport na tennis, na may pakita yung ang galing ng mga Filipino dito. Meanwhile, samantala, dito may usap-usapan din at kinumpirma na nga nila na itong si Venus Williams, ang pagkakalam ko eh, kapatid dito nung tennis star din na si Serena Williams, no? Na kung saan sila ay dating former, dati na nga, former pa. Or ang former world number one na si Venus Williams in the doubles draw ay makikipag-team up. Or older sister nga ni Serena Williams ay makikipag-team up kay Alex Ayala sa Bad Homburg Open later this month sa May Germany po yan. So the partnership would mark the first time Ayala and Williams will play together as doubles partner. So first time nila to. Malaga rin yung chemistry ng mga doubles pag nagdo-double sila or nagti-team up sila, no? Para talaga maging maganda yung communication nila, para alam nila kung saan tutungo yung palo ng bola. So I believe, no, dating world number one naman ito si Venus Williams at syempre continuous Filipina tennis star Alex Ayala. So earlier this year si Ayala, she faced Williams in doubles at the Auckland Open, where Ayala and Iyaba Jovic defeated Williams and Elina Svitolina 7-6, 6-1. So diyan nakalaban na nila at natalo nga nila, no, doon sa doubles. The potential pairing is seen as another major milestone in Ayala's rapidly rising career on the WTA Tour. At usapin, no, very familiar na surname or apelyido sa mundo ng tennis, Williams, ano? Si Serena Williams, she confirms her comeback at the age of 44. Nako, hindi pa tumitigil, ano? Kumbaga nasa puso at blood niya pa rin itong pakikipaglaban. So Serena Williams is officially making a return to professional tennis at age 44. So basically si Williams will compete in the doubles event at the 2026 Queen's Club Championships sa May London po yan gaganapin. Ano, matatanda natin na itong si Williams ay simula noong 2022, the 23-time Grand Slam champion, previously stepped away from the tour in 2022, pero hindi niya naman in-announce yung kanyang formal retirement. So basically dun sa kanyang gaganapin na sa Queen's Club Championship sa May London, no, this is her first competitive match since the 2022 US Open, na kung saan makakasama niya naman dito si Victoria Imboco. Ito naman yung ano eh, magiging tandem sana ni Ayala, pero na-cancel eh yung kanilang tandem. So ito si Serena Williams, makakatandem niya itong Canadian player na si Victoria Imboco. At itong kanyang muling paglutang has sparked speculations of a possible appearance at Wimbledon 2026. So si Ate Serena, no, talagang laban na laban pa rin at talagang gusto pa rin pumuesto at magkaroon ng pangalan dito sa mundo ng tennis. At syempre hanggat kaya, no, lalaban at lalaban. At tayo naman dito sa Pilipinas, ano, kaya Alex Ayala, we're rooting for her sa kanyang mga next at mga upcoming matches. Well, anyway mga kaibigan, oras po natin 44 minutos makalipas ng alas 5 sa ating pagbabalik. Panoorin naman natin ang panayam, ha? Kay Aline Ganapin, silver medalist ng 11 Asian Para Taekwondo Championships. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik, dito pa rin sa postgame.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us.
18: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
17: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Our Paralympian na si Alain Ganapin. Hi Alain, welcome to the program.
22: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta po kayo?
21: Yes, kamusta ka Alain? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Alain. No? So, congratulations Alain, silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Game. So, gaano ka ka-bless dito sa nangyari na to?
22: Alam niyo po ma'am, sobrang tawag dito. Sobrang importante po nung araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang blessed po kami nung araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
21: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Alain, paano mo ba ma-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Alain, no? Yung lumaban dyan sa Asian Para Taekwondo Championship?
22: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako satisfied. Pero, well, I did my best dun po sa situation namin dun. And alam ko naman po na nandun si coach pa din. Like, pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na, syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify. Parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
21: Bakit mo nasabi, Alain, na hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
22: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya ginigising talaga ako ni coach. So, feeling ko yung mas roller coaster yung feeling ni coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
21: Yes, and kasi parang ano ba yan, Alain? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games? I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala ng chance. Ganun ba yun?
22: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni coach.
21: Yes. Of course, Alain, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung talagang nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
22: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
21: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Alain.
22: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
21: Ano yung mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
22: Yung Thailand po na quarterfinals ay first time po namin makaharap ni coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag 1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Games, Asian Para Games. Yung last po na Asian Para Games. Yan.
21: Ah, so nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong pag-aharap?
22: Yung sa Korea po, natalo po ako sa kanya, 2-0 po. So, ayun.
21: Ayan.
22: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
21: Yes. Alin, pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging one day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in one day?
22: One day event lang po siya with sa Iran. Bali, hindi na po kami ni coach sa Iran po. Nag-perform.
21: Bakit? Yes, kasi nakita ko talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
22: Si Iran po.
21: Yes, oo. Yes, yes talagang bigat. And saka thrice nang nakakuha ng gold medal sa World Championship.
22: Bali, bago po siya sa weight category po namin. Actually, nag-angat po siya. He's from minus 70 kilogram po.
21: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
22: Expected na rin po namin na, kasi parang nag-check po ako dati ng mga registrations sa mga ibang tournament. Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
21: Ano yun? Naka-ano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
22: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami dun. And
21: ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging final na score doon sa inyong pag-aharap?
22: 0-2 po.
21: So, 0-2 ang naging final score nun. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mo, yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
23: Para matiyak ng isang ligtas at kaya-ayang lugar para mag-aral, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigada Eskwela sa Nevada City.
24: In-inspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasayos ng mga silidaralan na kaisa sa pagpipinta at inobserbahan ang trabasa at storytelling session sa Kapitbahayan Elementary School.
23: Isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong bansa hanggang sa June 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
25: Taon-taon nang nakikibahagi sa Brigada Eskwela si Mirasol. Paraan niya ito para matiyak na malinis at ligtas ang papasukang classroom ng kanyang anak na grade 2 na sa pasukan.
26: Sobrang mahalaga sir kasi para iwas na din sakit. Yan eh. Lalo na dito, pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan na malinis para iwas din.
25: Yan din ang gustong masiguro ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navota City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas na may 4,292 na estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo, nakiisa pa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers.
0: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin.
25: Sinilip din niya ang mga CCTV sa eskwelahan na makakatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
0: I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan at tiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung merong mangyari, alam nila, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator. Mainam na puno na may malalaki.
25: Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ang grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pero bukod sa pag-iinspeksyon, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DepEd. Ang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
0: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
25: Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ng kalihim na magiging daan ng hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro.
4: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
25: Bukod sa mga magulang, kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan.
5: Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Malaking bagay na rin yun dahil parang araw lang din bayad sa amin.
25: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
23: Samantala, para sa Education Department, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang simpleng paghahanda sa pasukan, kundi pagpapakita ng lakas ng bayanihan ng mga Pilipino. Inangulat ni Elijah Canlax.
8: Pinangunahan ng Department of Education ang nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Agusan del Norte bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Pinalawig ni Education Secretary Sonny Angara ang kampanya sa Kabadbaran City National High School kahapon, kasabay ng paghatid ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilya. Nagkaisa ang mga volunteers sa nationwide cleaning, minor repairs at repainting ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2026 to 2027. Paliwanag ni Secretary Angara, pinag-isa ang Brigada Eskwela at Tupad upang makapagbigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilyang nangangailangan. Naglaan ang doli ng 2 bilyong piso para sa Cash for Work program na makikinabang ang mahigit 240,000 magulang at kaanak ng mga mag-aaral. Prioridad ang mga paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas at mga lugar na pininsala ng kalamidad. Nagsagawa rin ang DepEd at PhilHealth ng Yakap Caravan sa Kabadbaran City na naghatid ng libreng medical consultation, laboratory tests at gamot. Naglunsa din ang simultaneous regional kick-off sa mga schools division offices sa Nueva Ecija, Batangas City, Puerto Princesa, Talisay, Calbayog at Davao City. Nangako naman ng mga private sector partners ng karagdagang kagamitan, technical assistance at mga volunteer para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
24: Naka-alerto na ang Office of Civil Defense o OCD para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo kasabay ng patuloy na banta ng habagat. Ayon kay Judy Castillo, spokesperson ng OCD, patuloy ang koordinasyon nila sa Department of Education, mga local government units at mga school DRRM coordinator upang bantayan ang mga paaralan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Tiniyak ng ahensya na 24/7 ang operasyon ng kanilang monitoring centers at may mga contingency plan ang mga LGU at mga paaralan. Bahagi rin ng paghahanda ang patuloy na pagkalap ng impormasyon mula sa hazard-prone areas upang agad na maipabot ang babala sa mga komunidad at paaralan.
6: Ang direktiba kasi sa atin ng Pangulo, yung mga paghahanda po talaga ay kailangan kasama na sa araw-araw nating pamumuhay. Mahalaga po talaga na nakabantay tayo ano itong mga bantang panganib, saan, kailan, at gaano katindi, at kung ano po yung mga eksaktong gagawin nating paghahanda.
23: Samantala, pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office sa Justice Department ang ilang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kasong Senador Ronald De La Rosa. Iginiit din ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
9: Inendorso na ng Malacanang sa Department of Justice ang apat na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umano'y pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account ng kachismis, Buok Privis, Krista De Mora at Lenny Kears o Lini Kerong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat ng mga post na nagsabing opisyal lang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang Just In, Breaking News at Landmark Ruling upang magmukhang lehitimo ang ulat. Babala ng PCO, papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaan na ng Malacanang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay sa Maramayang Flood Control Project.
10: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
9: Sabi ni Palace Press Officer Kerr Castro, wala sa mandato ng presidente na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Anya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa fraud control scam na isang independent constitutional body.
11: Paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito.
9: Pinalagan din ng Malacanang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ang pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacanang, hindi ito politically motivated. Nakarangton pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa imbestigasyon ng Congreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam.
11: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
9: Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahira pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGov.ph, zero balance billing sa DOH at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga Dalian chains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon.
10: So bakit kailangan panghintayin ang SONA Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo.
12: Payo ng palasyo kay Duterte.
10: Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
12: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
23: Tugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Justice Department

0: Welta ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, paano magkakaroon ng kooperasyon sa gobyerno kung meron naghahari-harian at nakakaangat sa batas? Nagbabalik si Clazel Pardilla.
1: Ang bangayan at pakikipagmatigasanayan sa pag-aresto kay Senador Junggo Estrada hindi na raw dapat nangyari ayon sa Malacanang.
2: So hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
1: Kagabi, imbes na sumuko ayon sa Malacanang, kinailangang arestuhin si Estrada na tila gwinardiya ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat ipatupad ang warrant of arrest sa loob ng Senado.
2: Kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin.
1: Nanindigan ng Malacanang na hindi nakialam at hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado. Wala rin itong kamay sa ombudsman na nag-iimbestiga at humahabol sa mga nasa likod ng manumayang proyekto kontra baha. Kaya tanong ng Malacanang, ano ba ang pinapalabas si Cayetano na nahahamon ngayon ng independence o kalayaan ng Senado?
2: Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? San ba nakialam ang Pangulo? Papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
1: Kung patuloy ang nangyayaring gulo sa Senado, tingin ang palasyo.
2: Mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
1: Samantala, tumanggi naman ng Malacanang na kumpirmahin kung umatras si Vietnamese President Solam sa kanyang dapat sanay pagbisita umano sa Senado dahil sa tensyon doon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Not once, not twice, but thrice. Tatlong beses nang nakalagkad ang pangalan ni Senador Junggoy Estrada sa mga bigating kaso ng katiwalian. Balikan natin ang ugat at kinahantungan ng mga ito sa ulat ni Gab Villegas.
3: Nakakulong na sa Quezon City Jail Mail Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology si Senator Junggoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Hindi ito ang unang pagkakasangkot ni Estrada sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2001, nadawit siya sa plunder case na may kaugnayan sa mga paratang laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pinayagan siya makapagpiyansa noong 2003 at kalaunay na pawalang sala. 2013, nadawit si Estrada sa PDAF o pork barrel scam matapos lumabas ang COA report ng ilang senador sa mga peking NGO na iniugnay kay Janet Lim Napoles. Tinatayang umabot sa 183 million pesos ang natanggap umanong kickback ng senador. Noong 2014, nang sampan siya ng plunder at 11 counts ng graft ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga kasong isinampa sa kanya ang direct at indirect bribery at isinailalim sa 90-day preventive suspension. Noong 2017, pinayagan si Estrada na makapagpiyansa na nga abot sa 1.33 million pesos matapos sabihin ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang naipresentang ebidensya upang patunayan ang paratang na plunder. Noong 2024, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada sa kasong plunder. Natulan man siya noon sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery, kalauna namang binaligtad ng korte ang mga hatol na ito. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Para mabigyan ng sapat na oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion ng kampo ni Senator Junggoy Estrada, ipinagpaliban ang inaasang arraignment ng senador at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng kasong graft. Samantala, naghain na dyan ng motion ng kampo ni Bunuan para sa hospital arrest. Yan ang ulit ni Rod Lagusad.
4: Hindi natuloy ang arraignment ni na Senator Junggoy Estrada at dating

0: PWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong grab sa Sandigan Bayan, 2nd Division. Ipinagpaliban nito upang bigyan ng oras ang prosecution na sagutin ang omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na nagalayong maibasura mga kaso o may balik ito sa karagdagang investigasyon. Hiniling din ng kampo ni Estrada na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig via teleconference upang maipagpatuloy anya ang kanyang tungkulin bilang senador. Pero sinabi ng korte, ito'y opsyon naman para sa depensa habang ang pagdalo ni Estrada sa mga tungkulin nito bilang senador ay hindi nila saklaw. Inaasahan namang ihain ang naturang motion ng kampo ni Estrada sa 2nd at 5th Division. Hiniling din ng kampo ni Estrada ang hindi pagposa sa kanya at pagsuot ng detainee uniform kapag dadalo ng pagdinig. Ang 5th Division ang umahawak sa isa pang graft case at kasong plunder ni Estrada na walang piyansa kung saan sa Webes rin nakatakda ang arraignment. Samantala, hindi rin naarin si Bonoan dahil sa kanyang kalusugan. Dumating siya sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair at nakitaan ng mataas na blood pressure. Inirekomenda ng mga doktor ang karagdagang pagsuri sa kanya, particular na ng isang cardiologist. May motion din ang kanyang kampo para sa hospital arrest. Matapos ang pagdinig, ibinalig si Bonoan sa PMP General Hospital habang si Estrada naman ay sa Quezon City Jail. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Iginit ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo ang sinumang individual na nahaharap sa kaso hanggat walang pinal na hapon laban sa kanila. Samantala, patuloy ang paghanda ng komisyon para sa national and local elections sa 2028. Yan ang ulat ni RR Tubise.
2: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national and local elections. Ito ang binigyan diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng no election scenario sa 2028. Ayon kay Garcia, maaga pa lang ay inilalatag na ng komisyon ang draft terms of reference para sa mga makinang gagamitin sa susunod na halalan upang masiguro ang transparency at makalap ang mga suggestion ng mga stakeholder.
3: Yun po talaga pong ito ay amin pong nagsusumigaw na announcement sa buong mundo sa ating mga kababayan. Tuloy na tuloy po ang halalan sa 2028. Hindi po magpapakahirap ng ganito ang COMELEC. Hindi po namin para ipatawag at ipanghingi ng oras at panahon mula sa ating mga stakeholders kung wala pong pinaplano tayong eleksyon.
2: Iginiit din ni Garcia na hindi dapat malihis ang atensyon ng COMELEC sa mga usaping politikal tulad ng charter change. Samantala, nilinaw ng komisyon na maaari pa rin tumakbo si Senador Jinggoy Estrada o sino mang may kinakaharap na reklamo hanggat walang pinal na hato laban sa kanila.
3: Hanggat ang isang tao ay hindi convicted by final judgment involving a crime or isa pang crime na may moral turpitude or a crime punishable by more than 1 year ay makakatakbo.
2: Dagdag pa ni Garcia, kahit may hatol na ang isang akusado, maaari pa rin itong makatakbo habang nakabinbin ang kanyang apela. RR Tubise, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nakabalik na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa pending motion ito sa hospital arrest. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Nandun na po yung medical clearance po sa ano namin, sa director po namin.
6: Naibiyahe na patungo sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kanyang return of warrant. Ito'y matapos ang pananatili nito sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Alauna 23 nang lumabas ang convoy ng mga sasakyan, kabilang ang isang ambulansya kung saan lulan si Bonoan mula sa PNPJH. Bantay sarado ang convoy na nagdala sa dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan.
5: As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120/70.
6: Bago magtanghali kanina, binigyan na ng clearance ng doktor si Bonoan para makalabas ng ospital.
5: With our assessment, wala siyang symptoms and then stable ang kanyang BP, then he can be transferred.
6: Dinala sa paggamutan kahapon si Bonoan matapos tumaas ang BP nito kasabay sa kanyang pagsuko sa PNP-CIDG. Pumalo kasi sa 192/100 ang blood pressure ng dating kalihim dahil sa matinding stress habang sumasailalim ito sa medical at booking procedure.
5: Last night, nung dinala siya rito, the former secretary is complaining of head heaviness and with a BP of 170/100.
6: Mabilis namang bumuti ang lagay ng dating opisyal matapos na mabigyan ng gamot.
5: Yesterday po, ang binigyan lang naman natin is clonidine para bumaba agad yung kanyang BP po. And then, yung maintenance niya na.
6: Eksakto alas 4 naman, ibinalik si Bonoan sa PNPGH. May pending motion daw kasi ito na hospital arrest na kailangan munang marisolba. Si Bunuan ay kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder dahil sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Posibleng may mamuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, may mamumuong low pressure area sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok ang sirkulasyon sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 o 3 araw within this week po yan. Gagalaw ito pahilagang silangan papalapit ng Luzon pero hindi naman ito tatawid sa kalupaan. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas po makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa malaking bahagi ng Palawan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang aasahan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Posible naman makaranas ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast dahil nagsimula nang maging maulan silang bahagi ng ating bansa. Nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger category. Tinatayang 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora habang posibleng umabot naman sa 43 degrees Celsius sa Masbate, Katarman at sa Borongan. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyato umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng Linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo.
7: At susunod, NBI naghain ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barazaga kaugnay ng umano'y misleading online post hinggil sa insidente ng putukan sa Senado.
1: Mga kumpirmadong nasa WI sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga umakyat na sa 20.
4: But art gallery and cultural hub binuksan sa Cebu para suportahan ang mga local artists sa lungsod. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV.
9: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, akpakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. No show pa rin ang Senate Majority sa plenaryo ngayong araw dahilan para muling hindi makapagdaos ng sesyon ng Senado. Tugon ng minority, mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Sa ikalawang magkasunod na araw, hindi muling sumipot sa sesyon ang mga senador na kasapi ng majority block. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales na hindi dadalo ang mga miyembro ng majority block. Dahil dito, muling nabigong makapagdaos ng sesyon ang Senado tulad ng nangyari nitong Lunes, June 1. Kasunod nito, nanawagan ng minority bloc ng pagbibitin ni Cayetano matapos mabigong makapagdaos ang sesyon sa ikalawang sunod na araw. Iginit pa nila ay pinakita umuno ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
1: Tinawag naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na impunity ang nangyayari sa Senado.
3: Impunity ito, sunod-sunod ang paglabag mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami ay nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules.
1: Hinimok din ng minority bloc ang mga miyembro ng majority bloc na tuparin ang kanilang mandato sa pamamagitan ng pagdalos sa mga sesyon. Sa isang Facebook Live, inakusahan naman ni Cayetano ang minority bloc na hinahadlangan umano ang muling pag-imbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ayaw umanong lumabas ang katotohanan. Ayon pa kay Cayetano, sa nakalipas na 3 linggo ay umano'y tinatakot ng minority bloc ang ilang miyembro ng majority bloc para lumipas sa kanilang hanay. Iginit din niya na tutulang minority bloc sa online participation dahil sila rin umano ang nagsabing may senador na maaaring makulong.
4: Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila.
1: Samantala, nananatiling nakabinbin ang ilang mahalagang panukala kabilang ang Magna Carta o Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ang panukalang pagkakalob ng Filipino citizenship kina Benny Borthright III at Matthew James Ramos. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nagsampa ng ethics complaint ang NBI laban kay Congressman Kiko Barasaga kaugnay ng umano'y misleading post online patungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Personal na naghain ng ethics complaint sa Batasang Pambansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barasaga. Kaugnay ito ng umano'y misleading online posts ng kongresista hinggil sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Batay sa mga ipinost ni Barasaga sa Facebook na ngayon'y burado na, inakusahan nito ang NBI ng umano'y assassination sa ilang mga senador noong gabi ng shooting incident.
7: You are a congressman, you should behave properly. Alam mo yung batas, if you accuse something dun sa mga tao, there is a proper way and a proper forum to make accusation. Pero yung ganito, to encourage people and to seek the attention of the people para magalit doon sa mga ahensya ng gobyerno, tingin ko hindi naman pagiging balansibuyas yun, kundi yun ay pag-protection mo rin sa institusyon na nagpo-promote ng law and order.
6: Hindi na bago ang mga reklamong inihahain kay Barasaga. Sa katunayan nitong Abril lamang ay nakatanggap ng arrest warrant ang kongresista hinggil sa 8 counts of cyber libel kung saan siya ay nagpiansa. Sinuspende rin siya ng 2 buwan sa Kongreso matapos maharap sa multiple ethics complaint kaugnay ng indecent at incendiary social media posts. Bukod din sa inihaing reklamo ng NBI sa House Committee on Ethics, pinag-aaralan din ng ahensya, maging ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Barasaga na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang Unlawful Use of Means of Publication.
7: Well, we already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken also by the House Committee. on ethics, but just the same, we are reviewing other charges and preparing the necessary charges.
6: Nang tanongin naman kung dapat magpatupad ng mas matinding parusa kay Barsaga kabilang ang pagkakatanggal sa kamera, diretsa ang naging sagot ni Matibag.
7: Well, personally, yes.
8: Bakit po, sir?
7: Well, his behavior says so. Is that the proper behavior of the congressman to, habang mayroong ganong kaguluhan, mag-live ka pa at sabihin mo that there's an assassination attempt to some of the senators?
6: Samantala, naniniwala ang NBI na ang ginawa ni Barsaga ay hindi lang usapin ang freedom of expression, kundi posibleng magkaroon din ng legal implications kung mapatunayang ito ay misinformation at posibleng mag-ugat ng paninirang puri o pagkakagulo. Sa ngayon, nasa House Committee on Ethics ang susunod na hakbang sa iniharap na complaint ng NBI, habang nasa proseso naman ito ng evaluation sa Kamara. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Round the clock o walang tigil na ang paghahanap ng ilang unit ng Philippine National Police o PNP kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sineseryoso ng PNP ang lahat ng leads sa posibleng kinaroonan ni de la Rosa. Pagbibigay diin pa nito na sa bawat istasyon meron silang subpoena server o warrant server. Sinabi ni Natates na hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na tracking team dahil meron silang team na handang magpatupad ng warrants of arrest mula sa provincial level at national headquarters, kasama na ang national support units.
9: Ang Philippine National Police, of course, is dere-derecho yan. We have certain procedures, we have 230,000 tayo, and merong involved in patrol. So pagtitignan mo, 1585 deployment yan. So 85 is nandyan sa baba or umaabot nga ng 90%. And further, nandyan sa baba is, ang gagawin yan, wala nang iba kundi magpatrol, mag-imbestiga, and of course, implement other directive.
0: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumuposisyon ng Pilipinas bilang nangungunang destinasyon para sa mga gustong mamuhuna. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
10: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
11: Handa ang Pilipinas sa pagdating ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vietnamese President Tso Lam, kanyang delegasyon at mga business leader sa idinaos na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
10: Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high value services.
11: Ibinida ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para makaakit ng mga investor.
10: Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. We have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises.
11: Ipinagdiriwang ng Vietnam at Pilipinas ang 50 taong diplomatikong relasyon ngayong taon. Itinaas na sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya ayon sa Pangulo, mahalaga na mapatatagpa ang pagtutulungan pagdating sa supply chain.
10: The Philippines seeks to maximize the value of its vast green metal resources and its operating nickel mines to support electrical vehicle production, battery manufacturing, and digital infrastructure supply chains. We are likewise strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth.
11: Nakaraang taon, umabot sa $7.17 billion ang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam. ang Vietnam ang 11th pinakamalaking trading partner ng bansa. Naging malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa teknolohiya ng Vietnam sa pamamagitan ng pagluluwas ng electronic components, habang nagpapatuloy naman ang Vietnam sa pagsusupply ng dekalidad na bigas at iba pang mahalagang produkto sa Pilipinas. Kapwa na ngako ang dalawang bansa na itutulak pa ang pagpapabuti sa mga maliliit na negosyo, digital innovation at pagpapatatag ng supply ng mga produkto sa rehiyon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Samantala, walang naiulat na dredging vessel ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masindok sa gitna ng patuloy na pagbeberipika ng gobyerno sa umunay bagong istruktura roon. Sa monitoring naman ng Philippine Navy, higit sa 20 barko ng China ang nasa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Commercial satellite imagery ito nakuha noong May 28 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masindok. Makikita sa larawan ang mistulang istruktura o bagay na nasa timog na bahagi ng bahura. Sa pagtataya ng Maritime Security Think Tank na naglabas ng naturang satellite imagery, nasa 10 metro ang diameter ng nakitang bagay at nakaposisyon sa entrada ng Bajo de Masindok, kung saan din inilalagay ng China ang floating barrier para pigilan ang pagpasok ng anumang sasakyang pandagat. Hindi umano malinaw kung isa itong fixed structure, marker, boya o monitoring instrument. Hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung ito rin ang tinutukoy sa raw information na binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa AFP, wala namang naiulat ngayon na dredging vessel sa Bajo de Masindok sa gitna ng patuloy pa rin na verifikasyon sa posibleng bagong istruktura.
13: We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validating process.
12: Hindi ito ang unang beses na may namataan na hinihinalang istruktura sa Bajo de Masindok, na isa sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at kanila pang idineklara bilang nature reserve. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Oktubre ng nakaraang taon kasama ang PTV News, nakita ang tila mga nakatayong kahoy sa ibabaw ng bahura. Kalaunan, nakumpirma na ang AFP ang nagtayo sa mga naturang istruktura at inilagay noong dekada 90 na pundasyon para sa itatayusan ng monitoring station ng Pilipinas sa lugar. Pero mula noong nakaraang taon, napansin na rin ang inilagay ng mga boya ng China sa loob at labas ng laguna ng Scarborough Shoal. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 20 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Scarborough Shoal, habang mayroon din na 7 barko mula sa People's Liberation Army o PLA Navy.
13: Rest assured that we have the appropriate strategy anchored on the CAD Sea to ensure and the security and protection of our maritime domain.
12: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: 5 general ng Armed Forces of the Philippines ang nakabinbin pa rin ang promotion dahil sa delay sa Commission on Appointments. Bunso dito na nangyayaring gridlock o kawalan ng quorum sa Senado. Ayon sa AFP, hawak ng mga apektadong opisyal ang ilang bagong unit sa militar. Umaasa naman ang AFP na makukumpirma sa lalong madaling panahon ang promotion ng mga naturang general na kinakailangan para sa mga posisyong nakatalaga sa kanila.
14: Ang inyo pong sendatahan lakas ng Pilipinas po, no? We of course continue to affirm our respect to the democratic processes that are in place. All this po, we remain to be a team player with all other agencies. So it is our hope na matuloy na nga din po itong confirmation hearing.
5: Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Yan ay matapos makuha ang 5,000 ngayong araw sa pagtutulungan ng rescuers mula sa Bureau of Fire Protection. Batay sa inisyal na listahan, wala nang hinahanap na biktima dahil 27 na ang nailigtas at may 40 kabuuhan ang naapektuhan ng trahedya. Samantala, hindi pa nasisiguro ng mga otoridad kung ito na lamang ang bilang ng mga natitirang biktima sa Ground Zero. Kahit hindi tumitigil ang Unified Command napaigtingin ang kanilang search, rescue at clearing operations.
8: Ipinatutupad na ang Department of Energy o DOE ang mga agarang hakbang para tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon sa kagawaran, kinukumpuni na ang apat na malalaking planta ng kuryente na biglang nasira kaya bumaba ang supply sa kabila ng mataas na demand sa rehiyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marisigan, inaasahang magbabalik kaagad ang operasyon ng mga nasabing pasilidad matapos ang mga isinasagawang pagkukumpuni.
7: We are expecting KEPCO Power Unit 2 to be online tomorrow and PEDC Unit 3 by July 3. Unfortunately for Thermal Visayas Units 1 and 2, they will come towards the later part of August, specifically August 22 and August 30.
0: Umaasa ang Energy Department na babalik sa dating presyo na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod yan ng big time rollback na epektibo ngayong araw. Yun ang ulat ni J.N. Thompson.
15: Pare-pareho ang sentimiento ng mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Ramdam na nila ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng diesel. Isa na rito si Rick na 20 dekada nang nagmamaneho ng pampasadang jeep.
16: Sa ngayon, yung rollback dito sa ngayon, nakakatulong po sa amin yan. Maganda po yan. Sana tuloy-tuloy po sana ang pag-rollback natin.
15: Ganon din si Jimmy na taxi driver. Anya, hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ito, makagagaan na sa kanyang pasada kahit papano.
16: Malaking tulong din yan ngayon. At least nabawasan kahit papano.
15: Para naman sa MC Taxi Rider na si Del, sa araw-araw niya nasasakay na pasahero, malaking tulong ang matitipid niya na mailalaan pa sa kanyang anak na nag-aaral.
16: Siyempre, kung nakakapagdas ako ng 400 na isang araw, malaking bagay din yan. Masisaving choice sa ano, di ba?
15: Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Mas tumataas naman ang kanilang pag-asa na bumalik sa dati ang presyo ng langis para makatulong sa kanilang kita sa araw-araw.
16: Ang hirap namin pag wala kaming pasahero, talo na kami sa gas. Kung magbaba pa ng mga kahit 15 pesos o kaya mga nila, kahit 10 pesos lang ulit, para 60 plus lang okay sa amin yun.
15: Sa ngayon, malapit nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang halos 10 pisong ibinabang presyo ng diesel kada litro, habang ang gasolina naman ay halos 5 piso ang bawas presyo kada litro at ang kerosene may ilagpas 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, good news ang big time rollback na ito. Hindi rin titigil ang ahensya sa pagpapatupad ng patakaran pagdating sa pagbabawas ng pinakamababang presyo at pinakamataas na presyo ng langis na maaaring ipatupad sa mga gasolinahan para masiguro na walang nandadaya sa mga ito.
17: We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos. 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. So hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel, and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, or at least not as high as before.
15: Kaugnay rito, nasiguro naman ang Philippine National Oil Company ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dumating na nitong May 30 sa Batangas ang 21,000 metric tons ng LPG. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa kanila, higit 40 araw ang inventaryo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, higit 800 TNBS drivers sa Legazpi City, Alpay ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
18: Mahigit 2 taon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS driver si RJET dito sa lungsod ng Legazpi. Kaya sa panahon na nagsisimahalan ang presyo ng gasolina, alam niyang nandyan ang pamahalaan para tugunan ang kanilang pangangailangan. Sa 5,000 pisong ayuda na natanggap niya mula sa Department of Social Welfare and Development, nasagot na ang kita niya para sa 2 araw ng pamamasada.
19: Malaking tulong po ito kasi medyo tumas po yung presyo ng gasolina. Then makaka may makukuha po kaming malaking pera na maikikip namin dahil sa pera na ito. Maraming salamat po sa DSWD sa tulong na binigay niyo po. Malaking tulong po ito sa amin. Then kay Presidente, thank you po. Maraming salamat po sa iyo.
18: Isa lamang si Arjet sa mahigit 800 TNVS drivers sa listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol na tumanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Bukod dito, umarangkada na rin ang fuel subsidy project para sa mga kwalipikadong PUV drivers sa Bicol Region.
20: So naibahagi na po namin yung mga accredited na gasoline stations or participating gasoline stations for this assistance to our public utility vehicles region-wide. So lahat pang ito, ramdam po ng ating mga nasa transport sector ang tulong po ng gobyerno.
18: Lahat ng yan ay tugon sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang LTFRB Bicol, lubos ang pasasalamat sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos para sa sektor ng transportasyon na direktang apektado ng pagmahal ng presyo ng langis. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralan at ilang pamilihan gaya ng Divisoria, kung saan dagsa na ang namimili ng school supplies. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
21: Sa Longos National High School sa Malabon, personal na sinamahan ni Mariel Bien ang anak na incoming grade 7. Sabi niya, panatag siyang ligtas ang kanyang anak sa eskwela ngayong darating na pasukan.
22: Safe na ako sila dito kasi sa bukod sa loob na may guard sa labas, mayroon ako mga barangay tali na tuwing pasukan at saka nabasa, may nag-aapang na ako.
21: Sinisiguro ng pamunuan ng LNHS ang seguridad ng paaralan at ng mga mag-aaral nito. Sabi ni Dr. Elsie Emerenciana, principal ng Longos National High School, patuloy ang koordinasyon nila sa LGU at PNP para sa pagbabantay sa eskwelahan. Bukod sa gwardiya, may naka-install ding closed circuit television cameras na nakatutok sa iba't ibang lugar sa paaralan.
23: Mga darating ng mga estudyante, and rest assured that every measures are being addressed to ensure that you are safe in the school, inside and outside the school.
21: Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa buong bansa kaugnay ng pagbabalik eskwela. Naka-alerto maging ang puwersa ng kapulisan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District, sapat ang bilang ng mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
24: Taon-taon ginagawa natin ito pagdating ng maliskwela, meron na tayong mga pulis na naandun sa eskwela.
21: Partikular na tinututukan nila sa ngayon ay ang Divisoria. Sa naturang lugar, kadalasan dagsa ang ating mga kababayan para mamili ng mga murang gamit sa eskwela.
24: Makikita natin yung presence ng mga pulis natin na nagpapatrol. Meron tayong mga iba-ibang mga ginagawang mga estrategiya para mas maramdaman tayo ng ating mga kababayan dyan sa Divisoria.
21: Sa Divisoria, ang mga notebook mabibili ng tig sa 10 piraso na nasa 15 to 35 pesos ang isa depende sa klase. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samot-sari din ang mga lapis at ballpen. Ang crayons may mabibiling tig sa 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon na pwedeng gamitin pang uniform at jogging pants na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos. Si Aiza bumiyahe pa mula Marilao, Bulacan kasama ang kanyang pamilya para bumili ng mga gamit pamasok ng kanyang mga anak.
25: Bakit po dito kayo sa Divisoria na mga?
21: Sabi ng mga nagtitinda dito noong nakaraang linggo ay nagsimulang lumakas ang kanilang bentahan dahil dumagsa ang mga namimili para sa pasukan. May abiso rin sila sa mga mamimili.
26: Pamili na habang mura pa. Habang malapit yung pasukan, tumataas. Lalo na po yung mga uniforme, tumataas po yan.
21: Ngayong balik eskwela, mapapaaralan man o pamilihan, mahalagang may maayos na seguridad. Nangako ang hanay ng PNP na handa silang magbigay seguridad para sa kaligtasan ng lahat ng estudyante sa kanilang muling pagpasok sa kanilang paaralan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Official lang binuksan sa publiko ang isang art gallery sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan makakakuha ng buo ang kikitain ng mga local artists mula sa naibentang obra. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Ipinakita ng 25 taong gulang na fine arts student na si MJ kung paano ang proseso ng tufting, isang teknik sa paggawa o paglikha ng carpet o decorative fabrics. Aniya, 3 taon na siyang nahilig nito at malaking karangalan para sa kanya na maibida ang kanyang mga likha sa muling pagbubukas ng Lapu-Lapu City Art Gallery and Cultural Hub.
2: So as an artist, especially there is open, like, dili kayo exposed ang art community here sa open. Pero now, na kanangari, karoon na e-gallery na same sama mga starting pa ng mga artist. Kay big deal kay din namo in a way na ma-expose me. Supposed to be, pwede ako mag-doctor, mag-person or lawyer. Pero akong passion is art, manjud good.
1: May mga lokal na produkto din na naka-display dito. Gaya na lang ng mga stringed instruments at maging mga shell products na ginawang kwintas at alahas. Ayon sa direktor ng gallery, maaaring maibenta ang mga gawa ng mga local artists dito at lahat ng kikitain ay mapupunta ng buo sa mga artist.
3: No, let's face it, passion doesn't pay the bills. So that's one way na ano, tutulungan namin yung mga artist na hindi kami magka-cut sa mga ano nila, sa sales nila.
1: 5 buwan isinailalim sa renovation ng art gallery at cultural hub sa pagtutulungan ng Department of Tourism at ng lokal na pamahalaan na itinuturing na malaking tulong sa tourism development ng rehiyon, lalo na sa cultural education at creative exchange.
4: Truly, no, the timing could not be more fitting, especially that we just concluded our hosting of the ASEAN Leaders Summit just last month. And so this cultural hub further strengthens the city's position as a destination that not only welcomes visitors but also proudly showcases its heritage, culture, and identity.
6: You know, in Lapu-Lapu City, tourism is one of the strongest pillars of our local economy. This is why we must continuously improve, innovate, be creative in our efforts. By protecting and strengthening our tourism industry, which naadli ang ato mga partners karon, we are also protecting the livelihoods, the opportunities, and the well-being of our people, the Okunganis.
1: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Fourth place ang Filipina singer na si Mati Huñosa sa grand finals ng isang international talent show competition. Narito ang ulat.

Nagtapo sa ika-apat na pwesto sa grand final ng ika-labing-siyam na season ng television talent competition na Britain's Got Talent, ang Filipino singer na si Mati Hunyosa. Sa kabila nito, nakakuha siya ng 2 golden buzzers at international na pagkilala sa kanyang mga pagtatanghal. Si Hunyosa, na naging bahagi rin ng Idol Philippines, ay naghandog ng rendition ng Nothing Compares to You sa live final nitong May 30. Nangako naman ang Filipino singer na mas marami pa siyang ihahandog matapos ang kanyang BGT journey. Sa isang social media post noong Lunes, sinabi ni Hunyosa na ipinagmamalaki niyang kinatawanan ang Pilipinas sa Glasgow sa entablado ng BGT.

Inanunsyo rin ni Matty J na magiging bahagi siya ng Jesus Christ Superstar sa London Palladium sa huling bahagi ng taong ito. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.

0: Congratulations.
1: Galing ah, galing ah. Pinoy pride.
0: Para sa amin, ikaw ang grand winner.
2: Tama. At yan po ang maiinit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit
7: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: na at pagsusulong ng toxic free na mga paaralan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate Minority Bloc narawagan sa majority senators na dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon. Narito ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Umapila ang mga senador na miyembro ng Minority Bloc sa mga kapwa senador sa majority na pumasok na at dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon ngayong hapon bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ito ay matapos ang ikalawang sunod na araw na hindi pagsipot ng majority senators kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Plenary dahilan para hindi muli magkaroon ng sesyon nitong Martes. Apila na ni Senator Sherwin Gatchalian sa majority senators, gampanan na ang kanilang trabaho lalo't bawat araw-anya na walang sesyon ay nasa sayang ang panahong dapat ay inuukol nila sa pagpapasa ng mga panukala batas na pakikinabangan ng mga Pilipino. Nanawagan naman si Senador Bam Aquino na kung may hindi man sila pagkakaintindihan ay pag-usapan o pagdebatihan nila sa Senate floor. Humingi naman ang paumanhin sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Kiko Pangilinan sa taong bayan, lalo na sa mga direktang apektado ng mga nakabingbing panukala ng batas sa kanilang kapulungan. Binanggit naman ni Senadora Risa Ontiveros na kabilang sa mga panukalang na-delay ang Anti-Hospital Detention Bill at ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Una ng pinunto ni Zubiri na nakabinbindi ng promosyon ng 5 military officials dahil sa kawalan ng sesyon ng Senado. Hindi pa kasi nabubuo ang Commission on Appointments o CA na siyang tumatalakay at nag-aaproba ng promosyon ng mga military officials. Kapag hindi na-aksyonan ng CA ang mga papel ng mga opisyal, aabutan na sila ng adjournment at mababypass na ang kanilang promotion o appointment. Ngayong araw, ang huling sesyon ng Kongreso bago ang kanilang Sineje adjournment at ang balik na ng kanilang sesyon ay sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Teacher Solon, kinundina ang Senate Majority Boycott sa plenary session kahapon. Mula sa Kamara, naritong report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Kinundina ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang pag-boycott ng Senate Majority Bloc kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa plenary session kahapon. Ayon kay Tinio, lantaran umanong ipinapakita ng insidente ang umiiral na double standard sa gobyerno habang pinaparusahan ang mga ordinaryong kawani sa hindi pagpasok dahil walang pananagutan ng mga senador sa kanilang pagliban. Kahapon kompleto ang 11 members ng Senate Minority Bloc sa plenary session. Hindi sumipot ang mga senador ng mayorya matapos ipaalam ni Cayetano sa Senate Secretary na hindi sila dadalo. Tinawag ni Tinio ang hakbang na isang walang kahihiyang pagpapakita ng pribilehyo at pagkukunwari at isang sukdulang pagtataksil sa serbisyo publiko. Anya, hindi ito isang depensa sa institusyon o pagprotekta sa democratic principles, kundi nakabatay sa pansariling interes at partisan politics upang protektahan ang mga kaalyado mula sa pananagutan. Dagdag pa ng mambabatas, malinaw na pagtalikod ito sa tungkulin ng mga halal na opisyal na maglingkod sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tuluyan ang inalis ng House of Representatives sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos na pagtibayin ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee. Ayon kay Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, nakitaan si Barzaga ng mga kilos na hindi naayon sa inaasahang asal ng isang miyembro ng House of Representatives kabilang sa mga naging dahilan ng kanyang pagkakapatalsik ang madalas na pag-abala sa plenary sessions, pagbatiko sa liderato ng Kamara, pagsasagawa ng hindi otorisadong live broadcast habang may budget deliberations. Samantala, sinabi naman ni Abalos na malinaw na lumabag si Barzaga sa mga lituntunin at pamantayan ng kapulungan dahilan upang irekomenda ang kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Sa butuhan, 265 na mambabatas ang sumuporta sa committee report. Bago ito, dalawang beses nang nasuspindi si Barzaga dahil sa mga social media posts na naglalaman ng mga akusasyon laban sa kapwa mambabatas at ilang opisyal ng gobyerno.
5: with 265 members voting in the affirmative,

0: 18 in the negative and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in committee report number 298 are hereby adopted.
1: Madam Chair,
0: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on committee report number 298.
1: Majority Leader.
2: Ang pagbasa sa naging desisyon ng Kamara kaugnay ng pagpapatalsik kay Barsaga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mosyon ng siyam na kapwa-akusado ni Zaldico. Binasura ng Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang mosyon ng siyam na kapwa-akusado ni dating Congressman Elizaldico na humihiling na pahintulutan sila makapagkain ng demur to evidence sa kasong malversation. Sa resolusyong inilabas ng anti-graft court, sinabi nitong walang sapat na batayan para pagbigyan ng mga mosyon ni na Gerald Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Juliet Calvo, Dennis Abagon, Motrexis Tamayo, Lerma Caico at Felisardo Casuno. Ayon sa korte, ang pagpayag sa kanilang hiling ay magde-delay lang sa pag-usad ng kaso. Ang demur to evidence ay isang legal na remedyo kung saan hinihiling na akusado na ibasura ang kanilang kaso dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Dahil dito, mananatili ang naunang schedule sa Hunyo para sa presentasyon ng ebidensya ng depensa. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte, mas mainam na magpaliwanag sa impeachment trial imbis na idaan sa technicalities ang pagpapabasura sa reklamo laban sa kanya ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inuna ng Malacanang na tila walang naging tahas ang pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints. Reaksyon ito ng palasyo sa isinusulong ng kampo ni VP Sara na ipabasura ang articles of impeachment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng kampo ng Vice Presidente ang simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit si Justice Committee ng Kamara. Anya, mas mainam kung maipaliliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ibasura ang reklamo. Ayon kay Castro, ang Senator Judges na ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Makabubuti rin ayon kay Castro kung magagawa ng Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial.
6: Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: United Nations-backed compulsory conciliation process formal na nilunsad ng Cambodia laban sa Thailand upang lutasin ang kanilang matagal ng hindi pagkakaunawaan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inanunsyo ng Cambodia na formal na nitong ipinabatid sa United Nations o UN at sa pamahalaan ng Thailand ang paglulunsad ng isang compulsory conciliation process na alinsunod sa isang international law. Ayon sa ulat ng news outlet na Reuters, ang hakbang na ito ng Phnom Penh ay kasunod ng desisyon ng Thailand government noong nakaraang buwan na wakasan ng isang kasunduang unilateral noong 2001. Ipinahayag ni Cambodian Prime Minister Hun Manet na ginawa na nila ang hakbang na ito upang protekta ng soberanya at karapatang pandagat ng Cambodia. Samantala, hindi pa naglalabas ng opisyal na tugon ang Thai Ministry of Foreign Affairs hingil sa usapin. Ayon naman sa mga eksperto, nais na Cambodia na ayusin ang sigalot dahil na rin sa matinding crisis na langis na idinulot ng hidwaan sa Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
2: Tri-Nation Friendly sa pagitan ng mga men's soccer teams ng Pilipinas, Guam at Myanmar magsisimula ngayong gabi sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
1: Muling lalaro para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa isang tri-nation friendly na magsisimula ngayong gabi at tatagal hanggang June 9 sa Rizal Memorial Football Stadium. Una makakalaban ng ating men's football team ang Guam Soccer Team, dakong 7:30 p.m. Susundan ito ng Guam kontra Myanmar sa Sabado at magtatapos sa isang friendly na pagbibidahan ng ating Philippine Men's Team kontra Myanmar sa June 9 next Tuesday. Bahagi ang Tri-Nation Friendly bilang paghahanda ng ating PMNT sa kanilang magiging kampanya sa 2026 ASEAN Hyundai Cup na gaganapin sa susunod na buwan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw.
9: Si Manuel nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
10: Ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Natulungan ang corn farmers na apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Umabot na sa mahigit sa 11,000 ayon sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
11: Nakapamahagi na ng mahigit 117 million pesos na halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na apektado ng agricultural drought. Base sa datos ng ahensya, halos 5,000 corn farmers ang karagdagan sa mga nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT daan upang umabot sa mahigit 11,000 ang nabibigyan ng ayuda. Sa pinakahuling payout sa iba't ibang bahagi ng probinsya na sa mahigit 49.9 million pesos na halaga ang naipamahaging cash assistance. Ang mga ito ay sa Tuguegarao City at sa mga bayan ng Baggao, Tuaw at Solana. Ito ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng kawalan ng ulan sa nagdaang mga buwan, partikular sa mga lugar na naisailalim sa state of calamity. Ang ECT ay pinagkakaloob sa mga kwalipikadong magsasaka na nakaranas ng pagkalugi sa kanilang mga pananim dahil sa matinding init ng panahon na nakaapekto sa produksyon ng mais sa lalawigan. Target mabigyan ng DSWD ng tig 10,125 pesos na tulong ang halos 32,000 corn farmers sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nueva Ecija at Central Luzon State University, pagkatuwang sa innovation at suporta sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mildred.
12: Mas pinaigtin ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija at Central Luzon State University ang kanilang pagtutulungan upang mapaunlad ang agrikultura at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa lalawigan. Kabilang sa pangunahing proyekto ng dalawang institusyon na ang pagtatayo ng kauna-unahang provincial food processing facility sa rehiyon. Layunin nitong maproseso ang high-value crops at iba pang pangunahing ani upang magkaroon ng dagdag na halaga at kita ang mga magsasaka. Nagpapadala rin na ang CLSU ng mga extension workers sa mga kooperatiba upang magsagawa ng pagsasanay sa makabagong post-harvest technologies at pagpapalakas sa mga samahan ng magsasaka. Hiniling naman ni Governor Aurelio Umali sa mga eksperto ng CLSU na gumawa ng feasibility studies at business plans para sa mga proyektong pangkabuhayan sa mga kanayunan. Kasama rin ang CLSU sa Provincial Food Council na sumusuporta sa Palay Price Support Program kung saan direktang bumibili ang pamahalaang panlalawigan ng palay sa mas mataas na presyo upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa mababang presyo ng kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Benepisyong dulot ng Barkada Loan Program ng Pag-ibig Fund, tinaguyod sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoa, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Glenda.
13: Hinihikayat ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang mga miyembro nito sa La Union at mga karatig na lalawigan na tangkilikin ang bago nitong programa, ang Barkada Franchise Financing o BFF na tinatawag ding Barkada Loan Program. Pinangunahan ng Pag-ibig Fund ang pagbubukas ng isang Japanese food business sa City of San Fernando, La Union na nasa ilalim ng Barkada Loan Program. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer o CEO Marilyn Acosta, nadesenyo ang BFF para matulungan ang mga miyembro na nagnanais magtayo ng negosyo tulad ng franchising. Sinabi naman ni Pag-ibig Fund Deputy Chief Executive Officer Attorney Marshall Pimentel na layunin ng programa na baguhin ang naratibo sa pangungutang sa Pag-ibig Fund upang magamit ang mga hiniram na pera sa pagninegosyo na nagbibigay ng karagdagang kita sa mga miyembro para sa Bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 4.2 million PhilHealth members sa Cavite, Laguna at Quezon. Target ng PhilHealth na mairehistro sa YACAP program ngayong taon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mara.
14: Tinatarget ng PhilHealth Regional Office 4A na mairehistro sa YACAP o Yaman ng Kalusugan Program ang 4.2 million PhilHealth members sa mga lalawigang sakop nito na kinabibilangan ng Cavite, Laguna at Quezon. Ayon kay Social Insurance Officer Cara Asina sa paniyam ng RP Lucena, bahagi ito ng kanilang layunin na mapalawak ang saklaw ng YACAP program sa rehiyon kung saan mahigit 10 million ang projected population as of 2025. Sa 4.2 million na target, nasa 1.7 million na ang nakarehistro o nakapili ng YACAP facility. Gayunman, nasa mahigit 260,000 pa lamang aniya ang nakapag-avail ng first patient encounter sa ilalim ng programa. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ng PhilHealth ang mga miyembro at iba pang Pilipino na gamitin ang YACAP upang makatulong sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa mga karamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Resulta ng investigasyon ng NBI Puerto Princesa sa Irawan shooting na kinasawi ng tatlong alagad ng batas. Iba sa bersyon ng PNP sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jillian.
15: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI Puerto Princesa City District Office na may malaking pagkakaiba ang resulta ng kanilang independenteng investigasyon sa naganap na Irawan Puerto Princesa shooting incident noong Biyernes Santo kumpara sa naunang ulat ng Philippine National Police sa lungsod. Sa pinakabagong panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay NBI Special Investigator Cedric Abay, na bago at lumalim ang direksyon ng kaso matapos makakuha ng mga bagong testigo at video recordings na nagpapakitaan niya ng tunay na takbo ng mga pangyayari bago ito formal na isinampa sa piskalya at tinanggap nito lamang nagdaang Biyernes. Batay sa mga nakalap na ebidensya, nagkaroon pa ng resistance o pisikal na pagpupumiglas ang nasawing Bureau of Corrections Officer na si CO1 Gerson Talon habang pwersahang itinatali ng dalawang pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Lumabas din sa pagsusuri na may narinig pang karagdagang putok ng baril matapos ang tensyonadong tagpong ito na nasaksihan mismo ng pamilya ng biktima sa loob ng kanilang sariling bakuran. Dahil sa prinsipyo ng conspiracy, kinumpirma ni Special Investigator Kaabay na maliban sa apat na naon ng kilalang pulis ay isinama na rin na sampahan ng kaso sa piskalya ang lima pang pulis na sangkot sa insidente. Giit ng NBI, malinis at walang anumang negatibong record sa komunidad si CO1 Talon, kaya naman lubos ang pasasalamat ng ahensya sa katapangan ng mga residente ng Barangay Irawan na nagbigay ng mga ebidensya upang maitamaan niya ang takbo ng hustisya. Nanawagan naman si Kaabay ng hinahon at paghilom sa mga apektadong institusyon, sabay paalala sa mga naka-uniforming kawanin ng pamahalaan na pairali ng respeto at pasensya upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Nauna nang binanggit sa Radyo Pilipinas Palawan ni dating PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Jovencio Badwa na maaaring maharap sa kasong administratibo at iba pang kaukulang kaso ang mga sangkot nilang tauhan dahil sa anyay pag-inom ng alak habang naka-duty sa ilalim ng heightened alert sa Semana Santa, kawalan ng koordinasyon sa pagresponde, paggamit ng hindi opisyal na sasakyan at hindi anya pagsusuot ng uniporme. Nasa kamay na ngayon ng piskalya ang mga kaukulang dokumento at ebidensya mula sa NBI habang tinitiyak din ang pamunuan na nakikipag-ugnayan at ligtas ang mga saksi sa ilalim ng kanilang pangangalaga upang tuluyan ng manaig ang katotohanan ng may kapayapaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
17: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Regional Skills Olympics, sinagawa ng TESDA Region 7. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angeli.
19: Nagsimula na magtagisan ng galing ang mga kalahok sa World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Olympics 2026 na pinangungunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 7. Ayon kay TESDA Region 7 Director Gamaliel Vicente Jr., mayroong 17 skills area o mga kasanayan kung saan maghaharap ang mga kinatawan ng lalawigan ng Cebu at Bohol, at ang mananalo ay siyang magiging representante ng Region 7 para sa National Skills Olympics na isasagawa sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Layunin ng programa na mapaunlad ang kalidad ng kasanayan ng mga manggagawang Pilipino, pagpapabuti ng edukasyon sa kasanayan at pagpapataas ng antas ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan ng trabaho at teknolohiya. Ipinaliwanag ni Director Vicente na hindi makikipagkompetensya sa kanilang mga katunggaling kalahok. Ang mga partisipante sa halip ay kailangan nilang abutin ang itinakdang World Skills Standard upang makuha ang kinakailangang puntos at maideklara na panalo. Ang mga kalahok sa nasabing kompetisyon ay mga estudyante mula sa mga TESDA-accredited institutions at industries, maging mga young professionals na hindi pa lumalagpas sa 21 taong gulang. Kabilang sa mga kasanayan na nilalahukan ng mga partisipante ay welding, mechatronics, electronics, baking, cooking, restaurant services, information and communication technology, construction and building technology, at creative arts and fashion. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 1,800 na magsasaka sa Western Visayas, natulungan ng libreng soil analysis ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, CJ. Narito report ni JP Hervas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: JP.
20: Umabot sa higit 1,800 na magsaka sa Western Visayas ang nakinabang sa libreng pagsusuri ng lupa na isinagawa ng Department of Agriculture sa pamagitan ng kanilang Mobile Soil Laboratory o MSL. Mula Marso 2 hanggang Mayo 21, may kabuang 2,089 na sample ng lupa ang sumailalim sa libreng soil analysis. Pinakamaraming binipisyaryo ang naitala sa Maayon Capiz kung saan 354 na magsaka ang nakinabang at higit 400 sample ng lupa ang nasuri. Bukod sa Maayon, naging destinasyon din ng Mobile Soil Laboratory ang mga bayan ng Daos sa Capiz, Calibo at Ibahay sa Aglan, Valderrama at Bugasong sa Antique, Jordan sa Guimaras at Balasan, Banate, Kabatuan, Lambunaw, Lemery, Leon at Saraga sa Iloilo. Ang pagbibigay ng libreng soil analysis ay isa sa mga hakbang ng DA Western Visayas upang matulungan ang mga magsaka na matukoy ang tamang uri at dami ng pataba at sustansyang kailangan ng kanilang mga lupang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. 2 kilo ng shabu na samsam sa bypass operation na pinangunahan ng PIDEA sa Bungao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Naritong report ni Laila Shari Nami.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
21: Nasamsam ang 2 kilong shabu sa 2 magkahiwalay na bypass operation pinangunahan ng PIDEA Tawi-Tawi sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Officer Abraham Kalim noong May 31 at June 1, 2026 sa bayan ng Bungao. Ayon kay PIDEA Tawi-Tawi Provincial Officer Kalim, huli ang 27 taong gulang na lalaki isang tricycle driver habang inaabot sa PIDEA agent ang 1 kilo ng shabu sa bisinidad ng Bungao Public Market at nasagip ang batang lalaki edad 13 at kasalukuyang nasa angkop na pangangalaga at proteksyon ng mga kinaukulan sa matagumpay na bypass operation sa Barangay Simandagit, Bungao. Ang narecover na 2 kilo ng shabu ay by standard value ng 13.6 million. Nanawagan si Provincial Officer Kalim sa mga nasasakupan magipagtulungan sa kanila upang masugpo ang pagbebenta ng ilegal na droga sa Bungao at buong lalawigan. Hinikayat niya ang lahat makibahagi sa laban sa ilegal na droga. Samantala, patuloyan niya ang kanilang pagmamanman upang matutukan ang paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigang Tawi-Tawi. Kasalukuyang nakaditine ang suspect sa PIDEA Provincial Office at sasampahan ng Violation of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture sa Region 10 nagsagawa ng surprise inspection kaugnay ng pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na imported rice price cap. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Kokoy.
0: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa Cogon Market na Cagayan de Oro City upang masiguro na tumalima ang mga nagbibinta ng bigas sa ipinatupad na price ceiling sa mga imported na bigas. Ang ginawang inspeksyon ay alinsunod sa inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Executive Order Number 118 Series of 2026 noong Mayo 13 na kasalukuyang taon na naglagay ng price cap na 50 piso bawat kilo sa mga imported rice sa loob ng 30 araw. Layunin ng sabing EO na mabigyan ng proteksyon ang mga konsumante laban sa hindi makatwiran na pagtaas ng presyo ng bigas, lalo na sa mga pamilya na mababa ang kita at higit sa lahat, masiguro na patuloy na makabili ang mga mamili ng abot-kayang bigas. Ayon kay DE10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pakamalan, na umabot sa 54 na mga stalls ng bigas ang kanilang na-inspeksyon at siya ay nagpasalamat sa mga nagbibintay ng bigas sa kanilang operasyon sa pagtalima sa EO 118. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, June 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
22: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
23: Alam mo ba? Sa Pilipinas, maraming aksidente sa kalsada ang nag-uugat sa labis na bilis ng pagpapatakbo ng mga pampublikong sasakyan na nagdudulot hindi lamang ng pagkasira ng ari-arian, kundi sa mas malulubhang pagkakataon ay humahantong pa ito sa pagkasawi ng buhay. At dahil dito, may itinakdang maximum speed limit para sa mga pampublikong bus upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Ayon sa isang memorandum circular ng LTFRB, ang provincial buses ay may speed limit na 80 km per hour habang ang mga city buses ay may 60 km per hour maliban kung nasa expressway, kung saan pinahihintulutan silang umabot sa 80 kph. Sa inyong obserbasyon, nasusunod ba ang speed limit na ito?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
22: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
24: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
18: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
26: Ang kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.
1: isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Miyerkules na. Dito sa Quezon City, umaambon-ambon, umuulan-ulan. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaambon-ambon na Wednesday morning traffic update mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: ang bagatid sa atin ng traffic update this morning si Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Gia?
6: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan ng West Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Pito Ason hanggang makarating po yan dito sa may Santol at Annapolis. At magmula po dito sa may Connecticut hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Pagdating naman po natin ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbabagal at masusundan din po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan simula naman po dito sa may Captain M. Reyes hanggang makarating naman po ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay bibilis na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. Sa southbound ng C5 po ay makakaranas ng bahagyang pagbabagal simula lamang po dito sa may Tiendecitas hanggang makarating po yan ng Lanusa. Pagdating din po natin dito sa parte ng Canley Road hanggang makarating naman po ng bagong Ilog Flyover ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal dito po sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng S-Lex. Dumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula po dito sa may Levy Mariano hanggang makarating naman po yan dito sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman na po yan ng Katipunan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Gia Rivales. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balapin Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. So, umaambon-ambon, umuulan-ulan in some parts of Metro Manila. Yung pong mga bibiyahe, nagmamaneho, ingat-ingat, madulas ang kalye. Ha? Huwag masyadong mabilis. Huwag tututok sa mga sasakyan sa inyong harapan. Ingat-ingat po, ha? Mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Alamin natin ang kanilang mga insights dito po sa mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At ito rin pong naging pagdalaw ng Pangulo ng Vietnam sa Pilipinas at maraming mga agreements po na naselyuhan. Yeah. At anong magiging epekto nito, ika nga, sa larangan po ng pagninegosyo dito sa ating bansa. Yan po mga kaibigan, maya-maya dito pa rin sa programang Boses. At tayo po ay makikipag-ugnayan din sa LPG Marketers Association of the Philippines. Meron pong karagdagang 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas mula sa Texas, dito sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan mamaya. At ito pa rin strategic partnership sa pagitan po ng South Pacific Incorporated, ng Regasco at ng PLOC para higit pang mapa ngayon 2026. Talagang maraming mga memorandum

0: The Philippines chairing the ASEAN, the timing is, you couldn't get any more better timing than that because last year yung nangyari sa mga tarifa and itong Middle East challenges or crisis or gera dyan sa Middle East and also dito sa ibang lugar, it really brought out dito sa ASEAN and Philippines is the need for energy and food security bukod pa sa supply chain. So
1: Opo.
0: ngayon, pag pinag-uusapan namin dito sa ASEAN, especially pag nagsama-sama na yung 11 na bansa, the 11 countries, it was really evident na tayong magkakatabi na mga bansa. Dapat tayong magtulungan to help each other secure and improve significantly the energy position of ASEAN na tayong 11 countries ay dapat magtulungan to ensure na hindi ganong kalaki ang iaasa natin sa enerhiya sa ibang lugar. Dapat sa atin na. And ang maganda doon, we do have the resources to be able to significantly rely on our ASEAN neighbors. Ngayon, doon sa food security,
1: Opo, yan.
0: ito talaga ang, nako Alan, ito talaga pag nakita natin sa ASEAN, walang rason na hindi dapat 11 countries will be 100% independent from other nations when it comes to food security. And yun ang
1: Opo, Sir Perry. Naputol na. Subukan nga natin kung ma-reconnect ang signal ni Sir Ferdinand Perry Ferrer ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. But we understand na bandang 7:30 eh, meron silang activity ngayong umaga. Okay. Pasenyas lang ah. So, okay pa ba o negative na? Okay. Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Naputol na ang linya ni Sir. Okay, sige. But baka busy na talaga sila ngayong mga sandaling ito. Ika nga. Thank you, Sir Perry, ha? Thank you. PCCI. Ayan, nakabalik. Oo. Sir Perry, thank you, ha? You were saying itong pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN, lalo tigit ngayong Pilipinas ang chair, ay napakalawak ng magiging benepisyo hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong ASEAN region, sir.
0: Yes, pasensya na, apologize, naputol.
1: Opo, opo.
0: I'm speaking here dito sa talk with all our members sa North Luzon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon dito sa ASEAN, napag-uusapan natin Alan yung energy and food as top of mind dito sa ASEAN kasi kung anong mga ganap na nangyayari dito sa ibang bansa. Kaya doon tayo sa food security. There is no reason that ASEAN cannot be fully independent dito sa beyond ASEAN. Napakadali sabihin yon. Ngayon, ang gagawin ngayon natin is from theory to implementation. Kaya yung mga bansa tumitingin at mag-share tayo ng mga best practices
1: yun
0: sa iba-ibang bansa kung paano tayo within this region of 11 countries magtutulungan na tayo-tayo ang aasa sa ating sarili to ensure that the 750 or 770 million ASEAN population is secure sa food. Yun ang pinakamahalaga because the food security will also prepare the next generation.

0: the future workers or leaders natin. Basta malusog at the nutrition of our future workers and leaders are doon sa tama.
1: Ayun, at base dito sa mga nabanggit niyo, Sir Perry, at doon sa mga kasunduan, memorandum o memoranda of agreement and understanding na inyong nalagdaan, ang tunog niyo eh, very positive kayo sa industriya ng pagnenegosyo, kalakalan, dito sa atin, sa Pilipinas, mukhang ang inyong projection is very positive, Sir Perry.
0: Yes, ang nakikita natin, although right now, napakahirap at ang mga negosyante natin.
1: Sir Perry, nag-chat-chappy ulit, ha? Ayun, nawala ulit. Okay, let's try it again. Kung wala na, nakat na lang. Cut na. Okay, ongoing na event nila. Sige. Okay, thank you, ha? Thank you, Sir Ferdinand Perry Ferrer, ang presidente po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sabayang broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
11: Sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture

0: answer is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oy, mga nagtatanong, mga kaibigan, kung anong heat index sa kanilang lugar at saka kung uulan-ulan ba sa kanilang lugar. Narito muna ang update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
3: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
4: Magandang umaga po Sir Alan at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon ay hanging habagat ay patuloy na nakakaapekto sa northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Ito ay nagdadala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Ganoon din naman ay mananatiling maulap pero mas mababa na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman, yung mga hindi binanggit, ay mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By the way, meron po tayong minomonitor sa kasalukuyan na low pressure area. Ito po ay huling namataan sa layong 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So yung bagyong Domeng ay lumabas na po ng far, pero itong bago na po na ito ay nasa western section ng ating bansa. Posible na ito ay maging isang bagyo by Thursday or Friday. Pero yung chance na maging bagyo ito ay nananatiling mababa pa rin sa kasalukuyan. At yung inaasahan natin na dami ng bagyo for month of June ay 1 to 2. So, nananatili pa rin na zero sa kasalukuyan. At kung maging ganap na bagyo, itong binabanggit natin na low pressure area, ay papangalanan natin ito na Esther. Samantala, patungkol naman dun sa nabanggit ng ating anchor kanina ni Sir Alan, ay patungkol sa heat index, ay meron pa rin pong mga lugar na kung saan ay makakaranas pa rin tayo ng nasa danger level na kategori. At unti-unti ay mas mababawasan na yung mga lugar na nakataas sa danger level habang pumapasok na. By the way, habagat na po ngayon, ang hinihintay na lamang po natin ay yung onset ng rainy season na hindi pa po na-meet yung criteria dahil po dito sa namuong low pressure area na ito. Dahil yung hangin na dapat padiretso sa western section ng ating bansa na dapat ay magpapaulan ay pumupunta po sa sentro nitong low pressure area na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
3: Thank you, John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Yun, sabi ni John Manalo, habagat season na pero hindi pa officially declared na tag-ulan dahil hindi pa nabimit yung criteria. Ika nga, merong volume of rainfall yun na kailangan in so number of days na kailangan ma-meet para masabing officially tag-ulan na. Okay, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Wednesday morning. Wednesday na, midweek na. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Balilin, Jo Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral.